0: feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Pusa!
4: Suluhan na imong katol diha.
5: Pinawa!
4: Kung ipangkatlan mo, kuwa. Katulog, hinoon mo. Muna nindotron, lami kay ikatulog. Para di ta makatulog kay ang uban na ngatol na mag-inom ta mga katropa og Santon Gold coffee mix. Suabe. Nanam!
6: Bullseye!
4: Ang kananam. Ako din mga katropa, samtang naga, at sa pati, naghanap po na ako gireplyan na andre. Eh. Dilagin ako mo mahatagan na o ganang reply. Labi na ning una ng reply. Gusto replyan ning mga naningil din mga katropa. Ayos ako singla din mga katropa. Ganaganing na ako din sa ako ang onboard.
5: Ha?
4: Pero ano siya, oh. Nung una, kahit nag-onboard ka pa, na sinasabi ko po sa iyo na approve na yung loan mo, ay napakabilis mong sumagot.
5: Pito ka!
4: Ngayon, na kahit nag-onboard ka pa at ako po'y naniningil sa iyo, ay ang tagal-tagal mong sumagot. Ay. Ngayon na istorya ba yung resibo mga katropa? At mga katropa, di ay mo kagool ng inyo ha, mga kuwan diya, mga deliveries. Imbot lang na diya. Okay, kapoy na ka. Di na ko mo order aning kuwan eh.
5: Shopee.
4: Kapoy ka. Kanan-taon-taon mga katropa. Tibuan na inyong delivery. Noon sa man tawang
5: kanina eh.
4: Sabaan ako sa asawa. Dari lagi. Gituyo kina ko na ipadeliver ning orasa misis kay ikaw ang tinubdan sa tanan. Apa. Ibot lang nas dapin pa rin ko, ako rin bayad na.
5: Pinoa! Ikasan
4: na ako na. Apoy kayo. Kisa naman po yung mabayad, ani. Ingo ka na sa mga dibayad sa ako ang mga deliveries. Siya ka naghan na niyo. Ingo, ha? Nangabot na rin, ha?
5: Pinoa!
4: Ano mo naman yung nagingon sa kuwa? Ah, daghana na bang natigom ni mo diha nga wako kahibaw, nangabot na ba nagwa? Apil pa dito diha, ito puro sakyan na lang itaw na diha, misis. Sakyan na lang yun ako mga order, wanilain pa. Ha? Okay, kana ganing additives mga katropa, kanang butangan nimo og oil ganing pampakusog dog dagan, wa man kaprot-prot man ni agi. Ako sa kana karon kana additives ang siya, isagol mo sa imong engine oil, ya tapos guwapo jud ang performance kuno matud pa. Oh, okay, nagunahon na man ko mo guwapo.
5: Pinawa.
4: Guwapo gito ang performance. Sa balero nun. Karon gibanggaan na po kog nganong paborito mag yun yung mga tigbisiklita diha oy.
5: Pinawa.
4: Paborito mag yun yung ako ang sakyanan banggaan. Kay bawd siguro mo nga di ko maningil. Maningil na lang yun siguro ko ba? Kay karon nagpa-estimate ko mga katropa agoy 15,000 madeng dako ne.
5: Pinawa.
4: Gibanggaan kog nakabisiklita diha sa may buhangin area. Naluoy man ko ni tatay kay ni crossed line siya sa ko ang ni tabok ba nga nakago syempre pag bulhot nimo kay go mga katropa kay ikaw gyud naasa dong ni kalit man nagbabag si tatay gibang wala na ko siya naligsan kay nakago man ko naabtan ko niya dito sa kilid na igo niya nga ako ang kana ganing nalutak ro niya nga niya bugat siya kay nagdamag usa ka sakong bugas. Gibutang niya siya ang bisiklita.
5: Pinawa!
4: Ako nagtanaw ko sa bugas kung nabungkag ba. Kinaaman ko'y kabo dere. Ingo tay, okay lang ka tay? Siya, okay na ko. Niya, ako ipatsikap tay, ipatsikap na kay bising naon siya ka. Okay na, kung na ba ka, na tumbag yun. Ipatsikap na ka, doon namang hospital dere tay. Ito ka sa, kuan, regional hospital sa Tagum. sa dili lang, dili lang. Ikaw okay ra jud ka ha? Nani dool sa mo mga katropa naka yellow taga kore taga traffic ka. Unsa man ni sir na magreklamo? Ingo dili mangutana kun tatay kung magpa-check up pa siya, no? Ay, okay lang tatay, sa okay ra ko. Naka na pugo, pagtan-aw na ko, nganga na rin ako. Nagnganga rin ako bumper. Panda may. Pa-estimate ko kagahapon 15,000 down payment. Okay, on damage raman. Dito mga katropa, be. Sa to ang nabiyaan nga issue mga katropa. Kaya alas 8:15 na mga katropa. Dari sa to, apod nga programa nga Bullseye. Dirita sa kining reaction ni Tolfo. Si Tolfo mga katropa, Senator Tolfo, ningon siya nga, ay, kung yan ang gusto mo, Pangulo, ako po ay talagang mag-adhere dito. Gagawa ako ng batas para mawala na itong system loss na ito. Ha? Loss.
5: Pinawa!
4: Naa si Tolfo, mga katropa. Tolfo 6 Senate probe on power system loss charges. Maliban sa magduso ni siya og kanang balaod nga wad-on na ni, mag-imbestiga pag yun siya. Si Senator Erwin Tolfo, siya man ang chairman sa Senate Committee on Energy, nag-file siya proposed Senate Resolution Number 2339. Seeking an inquiry. Inquiry pa lamang ang iyang giuna. Into the policy allowing system loss charges to be passed on to electricity consumer under Republic Act Number 9136 or the Electric Power Industry Reform Act of 2001, kining gitawag karon og IPERA Law. The proposed investigation aims to review the impact of the policy on consumers and determine whether reforms are needed. Abi niyo mga katropa, nakulbaan ko ani. Nga naman. Kaya si Tolfo mo rin natungnan ani mga katropa, tama po. Kaya mo rin yung Committee on Energy. Siya mo rin chairman ani. Nga naman kulbaan man ka na karoon na lan. Ha? Basta lang, kay murag dili maayong tilimad on. Basta kay kinimanggod magpa-imbestiga mga katropa, isa rin resulta na. Ha? Ang resulta na mga katropa, mahilom ra na tanan.
5: Pinawa!
4: Ang mga anomalya. Mahilom ra na tanan ang kining mga pwede yung natong pagatukion. O susunod na gyapon ni sa kung unsay gusto sa oligarko. Right, nintuhanan ni. Ikaw daw mahimong media mga katropa nga nadato 400 million ang iyahang fans karon diyan. Tungod lang sa pagka-media.
5: Pinawa!
4: Hindi ni basta-basta ni, minilyon yun ang iyang income. Di ni mo lihok mga katropa kung walay never mind.
5: Pinawa!
4: Pareha rin sila ni Rafi. Lumbanel ng Rafi Tolfo. Si Rafi Tolfo nagpaspas kag imbestiga atong kanunay namang majakpatan ang kining ato ang PCSO. Loto ba? Kunya karon mag-post ang taga PCSO kanang EI winner.
5: Pinawa!
4: Kaya lagi, out for the sake of privacy. For the sake of privacy, di wag na kayo mag-post ng mga AI. Sasabihin nyo na lang na may mga nanalo. Galit si Tolfo, sabi niya, hindi, pwede yun! Ito po, ating imbisigahan. Ha? Ako po, si Rafi Tolfo. Isumbong mo kay Rafi. Ningon po diyahang iso ang isa nga, meron pa tayong bitag. Baka nagalimutan, T3 tayo.
5: Pinawa!
4: And you know, these two brothers of mine are idiot. Nawa, idiot lagi na mundo ha?
5: Pinawa!
4: Nawa, and nagbaring man siya ganang ko. Sabi ng isang senador, wala na daw ang susumbungan na Tolfo. Ay baka nakalimutan ng isang senador na mayroon pa tayong bitag.
5: Pinawa!
4: May bitag pa pala. Ako pa nimo bitag sir. Takbo ka rin ng senador. Ha? Kasi para tatlo na kayo dyan.
5: Pinawa!
4: Itong isang senador na si Rafi Tolfo ay nanalo ito mula noong siya ay maraming mga subscriber ng kanyang isumbong mo kay Rafi Tulfo. mga kabit diri, kabit dito, mga kawat diri sa silingan, kawat dito. Kanya ini mga PO1 ng mga pulis, mga katropa gipang kasabaan, pero ang general wala. Isog, isog, isog. Anti-corruption pulis sa mga katropa. Pag-imbestiga karon sa ingon og committee hearing na para sa PCSO winner, mga katropa, nga murag nagduda na ni siya ba nga naigipadaog ang taga PCSO. In aid of legislation, Rafi Tulfo yun, mga katropa, walang resulta. Kumusta na kaya yung investigation niya sa PCSO na maraming mga winners? Nagkaroon na kaya tayo ng magandang tawag nitong batas para totoo talaga na mga winners ang ipopost nila, hindi yung makakaduda. Makakaduda. Ito na ngayon, ha? Energy ito.
5: Pinawa!
4: Kalaban ni Erwin Tulfo dito, ito yung mga oligarko. Ang isa sa mga energy provider dito sa Luzon, Meralco na dito, mga tropa, nagpagawas na dayon o kanang istorya. Ayang istorya, mga tropa, may kalabutan nini, maapiktuhan. Kanang word nga, maapiktuhan, dun ay problema in the future between silahang operation and to the public, sa mga consumers. Karon, kung maapiktuhan, kana mga brainstorming o kanang pasiuna, mga katropa, nga pag-highlight nga, oy, reasonable yun ay nga magpa-increase sila. Oy, reasonable yun ay nga ilahang bawion sa system loss ng ilang mga nangawagtang karon, mga katropa, nga nangipangkawat nga supply sa kurente. Para dili mag-down ang ilang operation. Kaya nga naman, sa history, manggod, mga katropa, gikan sa Napo Corp, nagkautang-utang ang Napo Corp bago aning ipiralo, ha. Nagkautang-utang si Napo Corp, mga katropa, karon ang nahitabo para makabayad-bayad kini si Napo Corp ni sugyot, mga katropa, ang pipila ka mga bright nga mga congressmen nga ato ning i-free for all sa mga business provider labi na kining nasa private para dili mauntol ang atong pagpasiga sa matag kabalayan. Dito na nagsugod ang tanan, eh. Muna nga namugna ang kining ipira. Kini karon, mga katropa, si Erwin Tulfo, siya ang chairman sa Senate Committee on Energy. Pag-uusapan ngayon dito sa kanya pong pag-iimbestiga about this power system loss charges. Ipiralo ang kalaban niya po dito at nakakapag-challenge sa kanya. Erwin, ha? Ipira yan. Baka naman, pera na lang ang nabilin, wala na i. O baka, ipira mo na. Mga bright traba ni mga tulpo, ano, mga ipira mo na. Pangit din naman, nasasabihin natin na imalita mo na. Di ba? Ipirahin na natin to. Di ba? Baka ipirahin mo yan, ha? Kasi alam na yung mga background ninyo. Ha? Mga taga-oriental ka mo, suko mga taga-ilonggon, mga taga-oriental, nga di man ilonggo mga taga-oriental, pero net taga-ilonggo niya, mga ilonggo, suko sa imon.
5: Pinawa!
4: Sa akong silingan niya nga, tolpon na. Hindi man gali, nagbisita nung naglinog dire. Nakalimutan niya.
5: Pinawa!
4: Na dito siya sa oriental, sa subong. Sabi ko na di, ilongga diya sa oriental.
5: Pinawa!
4: Di ba mga mandaya mo na diya? Karo mga tropa, ako kabalog din ako sa trabaho ng mga tolpo ba? Kilala ko gid sila.
5: Pinawa!
4: Pero using this SONA against those energy provider, dako kay nag-challenge, mga katropa. Ngano man gyud ning ipira di ay. Di ang ipira di ay, mga katropa, mao ni siya ang kining unta makahatag kining maayong alibyo sa supply sa enerhiya nga di ta magka brownout, ha? Based on the law of supply and demand, mga katropa, naghinay nga to ang government, ang atong government owned nga mga energy resources nato ba. kining sa Maria Cristina Falls sa kaniadto mga tropa, ano paborito kining gina-mention sa Napocor. Kining Agos Pulangi River nato mga tropa, ang operator na karon private na. Ang kinipong ato adiri mga tropa ang hydropower plant provider, headcore na siya mga tropa, private po na. Naputay coal-fired power plant mga tropa diri sa tuas sa silingan nato diri sa may Santa Cruz banda, tumoy ni atong Domoy area. Private po na. And asa nanukad mga tropa og kanang resources ang kini mga distributor utility, apil na dinhi ang kato mga cooperative mga tropa run by the government under the electric kining commission kaniadto, Electric Regulatory Board, ERB kaniadto, nga karon ERC na. Magwapo yun na ay word nga commission kaysa sa board lang. Si ERC mga tropa, ganaan siya ng na ay word nga commission. Palitan natin yung ERB, maganda itong word na may commission talaga. Kasi understandably speaking, kapag lahat na may mga word na commission, isang bagay lang yan. Ano ito, commitment or commission? Ayan. So, ipiralo. Ang system loss mga tropa, tama na po ni. Nga tukion ni mga tropa kay pwerte yung dakua. Kagahapon atong gituki diri mga tropa ang kining system loss namo dinhi nga nabayaran pwerte yung dakua, 1,746.96 mga katropa, dako kayo na, palakpakan po natin yan. Oo. Under sa consumption of sa registered na to mga katropa nga average kilowatt per day 59.17, money ang conload na mo is 1,193 ang money ang kilowatt hour nga konsumo diri. Asa mo alang ni mga katropa ha diri ha. Oo. Unya ang system loss ana mga katropa, gikwintahan kami niabot og 1,746 pesos/5 kan.
3: Bullseye!
4: Kung walaon ang system loss, kini among total diri nga billing mga katropa ang niabot og 23,000, at least maka daginot-daginot ha, moabot og 22,000. Pero mas nindot yod mga katropa nga apil ang kining expanded value added tax diha unta makatabang atong government. Example mga katropa ha, kung moingon ang government ka below 200 kilowatt hour nga konsumo for the whole month ha, below 200 ang imo ha, is exempted ka din ha sa kining value added tax. Hindi na ko nakagtabang nga to sa mga loli na to. Dako nakagtabang ato sa mga konsumante nga ang ilaha lang suga lang electric fan mga tropa, wala gani air conditioned unit. Eh kung 59 ang imong per day kilowatt hour, per kilowatt hour mga tropa, kung imong isuma total na into number 30 days in one month, well about 131. Dako-dako juga konsumo. Pero kung residential ka mga katropa, unya magdagan lang ka ng 2 kilowatt, 30 kilowatts, or diba 20, 15 kilowatts lang per day, dako na kayo 15 kilowatts per day mga katropa, so mo average lang ka nag less than 200 kilowatt per month. Ngayon mo ng kwintahon mga katropa, dako-dako lang dyan po kang mabayaran pag maabot na average of 200 kilowatts si mong konsumo tungod kay naapatay mga additives. Unsa mga additives, double at ng power company mga katropa, o di ko ni madangkal niya. Munang ilaha karo mga katropa sa DLPC, nga dili na ni, kay kalas kinig printing ilaha mga katropa. Dili madangkal o. Oh, di madangkal. Pwedeng taasan na mga tropa. Nga namang taas man, pwedeng naghahanan naka balasahon diri sa mga balero noon. Unsa day mo ani? Mo ni gitawag mga additives kung sa menu pa ni mga tropa, additives lang ni siya mga ingredients. Ang imuha yung generation and transmission charge lang daan mga tropa, mao yun ni ang dapat nga balero noon. Generation charge, transmission charge, napay transmission AS charge, napay system loss. Diri ka naglalis karon sa system loss. Kinsa may nangawat ani nga kami nagbayad?
5: Pinawa.
4: Oy, di ba? Dako na ninyo. O di ba kaha mga pitikmingaw ni nga mga pagka-alkansi siguro ninyo mga tropa nya kami ang inyo hang pa pataplon. Nagpalit siguro mo diha groska diha sa mga nga luag ng tornilyo diha sa inyo mga gagamitan diha mga tropa. Mga mechanical nga mga kagamitan ng luag na siguro ninyong tornilyo diyan, at tapos nagkapalit mo mga katropa, walidos kami ay inyong pabayron.
5: Bullseye! Bullseye!
4: O niya, karoon na alay, may dagan itong mga tropoy. Nawad antag yung nani nga pila ka kilowatt hour, wala man lagi ni appear sa tuang mga balero nun. Kaya na yung mga kawatan, di na mga tropa, kaya nga plangka, kung naman ito ba gipantuli. Kaya mga kwintador, gipantuli. Ikasa diya, ako ang igsoong babae. Anis lagi kayo kay ingon niya nga imposible man eh, nga ang ato ang balero nun kada bulan na aramanta sa kining 350 to 450 pesos. Hindi ka malipay, anak.
6: Pinawa!
4: Siya nga, naagod tay aircon. Naagod tay electric fan. Magbuntag pa niya itong electric fan kay musyagit niya itong batang gamay. Batang gamay pa ito. Ako nga, pagmangkon kaniya ito. Yung ko, dali, raman na. Iyon mong plangka, karaan pa man na. 1980s bago na. Eh, pailis eh.
6: Pinawa!
4: Oo man mga katropa, gipailisan. Pag-abot ito mga katropa, ang nag-ilis dito, nakurat nga naman. Pwerteng daghanang mga kuan, kining tawag aning sulum, nga nagbalay dito mga katropa, sunod sa kining plangka, unya, naapay mga murag na puti-puti, murag mga bugas nga hinakot nila in town.
6: Pinawa!
4: Banto rin niyang among isang kakilo nga bugas, mahimong 3/4 na lang pag-augma, kay hakuto ni sa mga sulum mga katropa, dito di katigom. Oh. Bali, isang kakilo na po nilang natigom dito.
6: Pinawa!
4: Eh, syempre, gibungkag. Gilisan og bago. O, dili, pay na akong magulang karon. Ganun man, dili naman tag 350, tag 500 ang iyang mabayaran kada bulan. Oh, tag 5,000 naman. Pag-ing tripotlan.
6: Pinawa!
4: Igso on. Nakugot ka baya dire. Igo, sumbong pa! Imbis ka gitabangan ka sa sulom.
6: Pinawa!
4: Eh mo magisumbong di. Kanawa ka ron. Dako na kagbayro nun. O sa isulti sa sulom. Pika!
5: Bullseye! Bullseye!
4: Pito mga katropa. Ato ni Paboton. Pero ako duda. Diyo ko. Duda! Diyo ko. Aning Irwin Tolfo lagi ba? Ang ipira. Ipira mo yan. O ipira ipara.
6: Pinawa!
4: Balik na taon mga katropa. Ato ni Paday na sa tuwang paglambigit may kalabutan ni mga katropa. Atong nadelikitan ang kini nga pagbisita karon na ni Vince Dison diri sa tuwa sa Dakbayan sa Labaw. Napa siya karon diri mga tropa nang higda diya sa may hotel diri sa may.
6: Pinawa!
4: And oy, welcome back sa fresh from UK. Si Roger Kapampangan, no? Ang dali mo nakabalik. Balik ta mga tropa atong iskutan paning ato ang mga kasikas diri sa may Taal area. Alas 8:31 mga katropa.
7: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
11: Exciting!
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musulman.

0: sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city. Ayoy, baylo ang daling kalipay. Sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Dipindis kalipay ni mo.
4: Pinawa!
3: Ano magmahay man ka? Hmm? Unsa din nahitabo kung nung mahayan man at kalipay man ka. Suko kalan. Wala!
4: Pinawa!
3: Ako masuko kay napakoy kape din yung mga tropa. Oh. Suabe. Nanam! Suabe na nanam pa. Kamusta mo niya mga tropa nga tuwa nga Santon na Gold Coffee Mix. Bisiga, bisa mo ang utana mga tropa, pero ting nindutan ni, ting lamian ni. Kauban na ni sa tuwa nga Premium D3 mga katropa. Nga nagkakapi ka na, nagka-vitamin D3 ka pa. O ang tuwa nga Santon Plus Coffee Mix. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, feeling drained at work. May ginagaloy, aluya mo kung ganyan mga katropa ba. Lami kayo, ligid-ligid. Lami kayo, lami d'yo kayo tulog.
4: Pinawa!
3: Gihilap mo kagahapon mga katropa na kuanan kada ganing nakahilan ni Nanay Marcy ning ako ang lisa ngayon ko perting sakita mananay pero siya nga ang say sakit nga nihagok mga kagihilot ka
4: pinawa.
3: Salamat sa kining massage parlor nila ni Inde Lucy diha mga katropa. Imo na ko ng massage parlor diha
4: pinawa.
3: Napo dito si Nanay Marcy pilot ko perting lamia sa kong tulog ay lamia ano sa gidaw ko. Ano na, ihilam-hilam imong katawan. Oo. Para at least malamang ikaw mga tropa makuan pug ka. Kana ganing mauli-ulian pug ka, no? O nya, kape dayon ko. Pag inam na ko kape mga tropa, Premium D3 kape ang akong gigamit, no? Pero kini Santon Gold ni siya ha, kay kabalo ko sa lasa ni. Akong giinom Premium D3 kay gusto nako nga paspas ko nga ma-recharge. O nya, ang kining Santon Gold Coffee Mix mga tropa, kaya na-drain man po ko. Ama o to, nag-inom ko kape. Okay, it's time for a coffee that does more than wake you up, mga katropa. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, doon ay top 3 nga mga benefits nini. It fights fatigue and boosts natural energy. And also enhances focus and mental clarity. And supports daily wellness for busy lifestyles. Stay sharp, stay glowing, all in one cup, mga katropa. Bullseye! Siyempre, katong mga gusto mga katropa magpahabol sa tuang pag-like, pag-share, pag-follow, kamo maka-avail mo sa tuang staycation mga katropa dito sa New Year's Peak Mountain Resort dito sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw o gapriskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax kini sa imong nahuna mga katropa o galawas ha o like, share and follow mga katropa para at least maka-avail mo sa tuang New Year's Peak Mountain Resort. O wala kayo utang ha. Si Harold Salang, good morning, watching from Purok 3 Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Si Angel Comania, mandaya pud ko Sir Alan taga Davao Oriental man ko, naalang ko sa Davao karon nga nagtrabaho. Ah, okay, mandaya de ka no? Tagiya ka sa Mandaya Hotel, ha? Mandaya Hotel.
4: Pinawa.
3: Kristan Wyatt Gulay, good morning. And Nissan Gonzales, tambaloslos ko no. Ha? Tambaloslos mo na lang in town, ha? Grabe po mo makatambalos-los diri ay. Shav Gina Tudlasan Riboyon, always watching your user Alan, salamat kay nimo. And Mandaya daw si okay. Mandaya de ka. 'Di ba ang taga Mandaya asa ni particular ni mga Mandaya na to? Diri sa may Lupon area na po yung mga Mandaya diya, no? Isa raman ka Mandaya nga kung hibalaan diri kanina to ang hotel diri mga katropa, Mandaya Hotel nga diha piminti mag press con. Dirita mga katropa bay kay si Vince Dison mag bisita kini sa Taal Road mga katropa, no? Pagadaghan bag ko andre. Dara. Magbisita kini karon sa Taal Road, o, diri sa Bangkal ha. Lugar din ni FPR

0: RD nga bahaonon mga katropa. Ato lang paminahon mga katropa be. Murag first time ata niya kung makabisita siya kanang utan naman ni siya mga katropa. Ngano ba? Nga wala ulan pero naglapaw ang tubig, eh, di ba? Vince, okay.
1: Let's go there. Let's go to Bangkal tomorrow. That's where. So I see you there. I'll see you there tomorrow. Sa Taal.
2: Yes, sa ancestral house ni Kiara.
1: Ha? Doon ba yun?
3: Yes, sir.
1: Punta kami doon kasi gusto ko makita kung ano yung dapat gawin. Kasi hindi dapat nagbabahan ng ganun. So, ano ba to? First time ba this year na ganyan kagrabe? Or previous years?
2: Wala
1: na
2: dati.
3: Wala yun, sir. Ha? Ulang lang kasi. One time. Kaya marami.
2: Ulang
3: ulan.
2: Sa bukid
3: lang. Nasa bukid lang.
1: Pero bumaha pa rin?
3: Bumaha.
1: Bakit gano'n?
3: Galing ang Davao River yung
1: anong explanation? Hindi, kailangan tayo mag-dread.
4: Hindi po natin na-implement yung nakalagay sa mga site plan na regarding relation sa taas.
1: Nakapondo ba tayo for 27? Ba't hindi kayo nag-promose for 27? Magsabod lang tayo sa taas. Kasi kung hindi umulan sa city, pero umulan sa bundok, tapos binaha pa rin, may problema tayo dun sa river.
4: Kasi wala pong nagpo-control.
1: Kasi alam mo, hindi madadaga ng basta-basta dike yan eh. Kailangan kinokontrol natin sa taas. O yun ang gusto kong i-discuss sa region natin. Oo. Nakalagay na yun sa master plan? O i-implement na natin.
4: So may identified yung mga location?
1: Identified na. Kahit mag-ano muna tayo, mag-Gabion Dam muna tayo, mag-Sabo Dam muna tayo. Pero sa city, sa downtown, hindi naman.
3: Wala.
2: Sa south area lang.
1: Sa south area lang talaga.
2: Hindi mo sa may tugbog.
1: So, let's go there. Let's go to Bangkal tomorrow. That's where.
0: Let's go.
1: So, I'll see you there. I'll see you there tomorrow. Sa Taal.
2: Yes, Taal. Sa ancestral house ni Kiara.
1: Ha? Doon ba yun?
3: Yes.
1: Sa may Matina?
3: Bangkal.
1: Ah, sa ancestral.
3: Oo.
1: Hindi yung old, hindi yung bahay niya.
3: Yung old.
1: Yung old house ng
0: governor?
3: Yes.
1: Ni governor tsaka
4: niya.
1: Ni PRD mismo. Sige, punta tayo na. Pero we have to fix the flooding in the south. We have to fix that. Hindi pwede.
0: Okay. So, relate no ang istorya diha ni Vince Dizon mga katropa natingala magi siya kay wala gyud ulan. Asa ka man ang kung wala ulan nga nagbaha? So indication ni mga katropa lagi nga ang kining ato ang lugar sa Davao City labi na sa southern part like for example di sa Metal area swampy area na eh na swampy area. Karon mga katropa kung ang sapa dito sa bukid kusog kay tuloy-tuloy ang agos na padulong din sa ubos nga portion kay catch basin mangudta dire. Nya karon ang mga development dito mga katropa nagataas nagasaka na ang ato mga land developers eh. Doon na yung mga subdivision instead of mga kahoy mga katropa ang kining ipangtanom ang mahitabo mga katropa gipamputol ang mga kahoy tapos gihimo ang development sa kwan nindot lagi ang viewing kay overviewing mga katropa pertindigana na mga resort diay. Ha? Dagan na kayo mga resort mga tropa nga unregistered. Nga mapataka lang mga tropa og tukod lagi kini pong atoa pong ancestral ancestral domain nato mga tropa nga mga holders kini mga kadti holders nato mga tribo. Na bright na pug kay sila karon mga tropa mamaligya na pug yuta nga mahal. Sa una. Moana rin sila nga, sir. Kani mo nga yuta, sir. Kani ako yatag sa imo. Sa ako ni nga manghod, sir. Wala man niya giugma, sir. Kani yung saka hektarya, ako na, sir. Asa man kutumi sa hektarya. Atura, sir. Simod ang itudlo, ana.
5: Pinawa!
0: Basta tagahin lang kami nabuda, sir. Ako na tagahan, sir. Tagaan kag yuta. Melo ang bugas. Si Garillo, 3B na ilaha mga katropa.
5: Pinawa!
0: Karon mga katropa, ino na, eh. Pinutlanay dirigyot kanang kahoy pinutlanay dito ang uban din ang mga tropa katupang mga endangered na mga kahoy sa isa kapunuan sa kahoy nga dili magakos sa tao mga tropa pila ka millions of gallons of water rain water mga tropa kung mangulan ilang siyopon naka-attend ko og kana ganing feasibility study mga tropa aning atoa mga water resources ning atong Dakmen sa Davao kauban nato diha ang Davao City Water District kanya atong manager pa wala na din ha mga tropa si Ma'am Imelda magsusi pa kanya to and isa sa mga lugar nga among gituan kining sakalinan. Natay gitawag din ang mga tropa o kanang mga reserve forested area. Gitanom na pila ka hektarya sa mga taga DCWD. Nag-reforestation sila. Kabalo ka mga tropa, masaag nagud sila karon. Nag-retire na magyun na si Engineer John Baynosa. Ningon siya, kapag musulod ka na, kalasangan na magyun na siya. Gihimo siyang watershed area. And then ang utana ko, asa man gikaning mini dam, asa gikaning lagoon. Asa ang tubig sa lagoon nga wa may sapa. Kabalo ka, naay lagoon tungod kay naa di ay dinay tubig nga giproduce ang ato mga kahoy. Buti pasabot mga katropa, asa naman ka diyar? Ha? Unya na diyar kay paabutan sa ako. Buti pasabot mga katropa, ang kining lagoon di ay kana mga kan ba? Kana mga makita ni mga tubigon mga katropa, catch basin siya. Pag mag-ulan mga katropa, siyempre, gama ka na sa Ginoo with the hands of God para mapugngan ang kining tubig, dili mo atong at sa ubos nga portion. Karon kay gipamuto lang kahoy unsaon man ato kisa may musudyo pa na ron. Ani man yung kinaiyahan mga katropa pag mag-ulan, ang kahoy nga naa diha mga sa imong palibot, mo na ang iyang gamot, suyupon niya ang tubig ulan. Katong mga sobra-sobra ang katong uban mga tropa sa sapa man, dili kaayo na nakadako ang tubig sa sapa. Karon kay kung tinginit mga katropa, kuyaw kani ang kinaiyahan oy. Pag tinginit mga tropa, si kahoy pod mubuga pod siya og tubig mo nang bugnaw ang area. Mo nang naa siyay lagoon. Diha musulod mga tropa ang tubig nilang ginabuga. Ila ra pod nang suyupon og balik buga. Mo nang di mawad-an og tubig. Catch basin siya pag uban pag nag-ulan. Ang catch basin na to diri mga tropa nga gihimo ng subdivision. Na bright kini ato mga city councilors aning pag reclassify sa land under sa tuang ordinansa mga tropa, zoning ordinance na proteksyonan unta nato supposedly ang industrial is industrial, ang residential is industrial, residential is residential, ang commercial is commercial, ang agricultural is agricultural. Karon grumbling na. And katong mga bright pa kayo kanyadto mga tropa ang mga nangahawa ng mga councilors, ang atong zoning ordinance sa Dakbayan sa Davao gihimo nilang means of pangwarta. Kaya ako karon si land developer ko. Niabot na ha? Niabot na ba? Na dito mga tropa oh. Nibisita na dito si Vince Dison. Makita na to mga tropa nga naa na si Vince Dison sa area. Oo. Kanang tulay diha sa Taal Bridge na mga katropa. Maminato ba?
5: Dito sa sige daw. Matina River 13.
6: 13
5: retention.
6: Sa taas din.
5: Sa taas din po.
6: Walang nagawa doon kahit ano.
5: Wala pa po.
7: Doon may dredging tayo sa Matina River.
0: Kaabot na si Vince ha?
5: Kasi yung iba equipment natin na supported din sa MD for dredging. Nasa occidental na.
0: Pero daw tabang ang ano? Ang flood control.
6: Pagpakit ang bundok, Davao City pa rin. So technically under district mo pa rin. Kanina na. Sinong diin?
5: Si Bilya.
6: Nandito siya?
5: Wala po.
6: Pasurvey na nga kayo ng... Kasi kung retarding basin, kailangan natin ang ano, lupa. Magpa-survey na nga kayo kung saan.
5: So, bali, identified na po.
6: Gano'ng kalala?
5: Base sa plano.
6: O, pag, ano yun na natin, kunin na natin yung lupa. Tapos,
5: so, yun na.
6: Magbabayad naman tayo. Hello? Tapos, hukay lang naman yan, di ba?
5: Hukay lang. Yung sa Matina at saka sa Palomarita, puro earth yan. Hukay lang.
6: Gawin na natin. So, sa isa, hindi mo distrito yun?
5: Hindi po.
6: E kaya mag-usap-usap kayo ng isang bili. Ito yung bayan. So, ang dasal ito. Ito yung
0: concrete. Kaya nga, start tayo. Interview na ganina ni Kwan. Ni Marvin. Nalawa ang sukod sa tubig. Oh. Lampas ulo. Ha?
6: Pambaba ng dami.
0: Ano, masulot ka diya? Manantapla na diya? Mukha pa yung mga ulos, mga kwago diya.
6: wala pang bagyo yun, wala pang ulan din dito sa
8: Baguio. Oh, walang ulan dito, sir. 2009,
6: ang ulan dun. Kailan gas na nangyari yung ganito kagrabe?
8: 2017. Mas worse ngayon, sir.
6: Mas malalim. Mas worse ngayon. Kasi nga, hindi siya nagde-dredging. Oh, yan ang problema eh.
0: Hindi kasi siya nag-dredging eh.
6: 2019, so 7 years ago.
8: 7 years ago.
6: Pagka may bagyo, pag umuha ng malakas, usually hanggang saan lang?
8: Hanggang sa may always lang, sir.
6: Hindi gumagampas dyan. So kailangan galiman natin, yun ang pinaka immediate. Kasi uugan at uugan dyan, hindi natin ah. Agosto pa lang.
0: Hindi pa nga tagulan eh, di ba? Tagabagyo pa lang.
6: Ito, dagat-ugat ng ilog mo.
8: Opo.
6: Uy, sorry, may aso baka.
0: Lukang yun. Shhh,
6: waiting. So, ano na yung ilog ka? Kuya, wala na yung ilog.
8: Wala na po.
6: Saan nakatika? Saan nakatika na yun?
8: Diyan, gawin ka pa. Diyan din ako nakatulog, sir. 5 days. 5 days na.
0: Sir, mag-iwan ka lang pagkain namin, sir.
8: Opo.
6: Kaya kang pumunta. Nabigyan na kayo ng ano?
8: Hindi pa po.
6: Ng assistance? Hindi pa.
8: Hindi pa po.
6: Kaya yung patawag na hindi SWD Regional Director?
0: Ikaw, tawahanan ka. Nagipantagaan na rin ba mo niya ang assistance niya? Ikaw, wala pa?
9: Pinawa!
0: Kung saan assistance ang iyo gusto?
8: IT, mayata yun. 5 days na yun.
6: 9 PM.
8: Opo. Nakabalik kami dito, sir, mga 1 AM na. Wala nang tubig.
6: Gano'ng kabigis mo? Gano'ng kabigis mo ba?
8: Bilis, sir, ah.
6: Kunyari, alas 9.
8: Alas
6: 9 yung makiat.
8: Alas, o. Oh.
6: Mga ano oras bumaba?
8: Mga alauna. Wala nang tubig dito sa amin.
6: Matagal dito, 4 hours matagal yun. Ibig sabihin, ganun kadami yung board.
0: Magawa ka ng dam, sir, dam.
6: Food, wala pa?
10: Wala pa.
6: Yung pinansya,
0: sabi mga wala pa dyan. Muna yung resulta mga katropa, wala sa taal. Yan. Anyway, mga katropa, no? Wala mong teoras. Iparena sa ato ang programa nga sentro, mga katropa, ang pagbisita ni Vince Dizon. Pagpusi diya sa may Taal area, sa ancestral area, or kiniganing house po, mga katropa. Ang gusto na ko makita dito, mga katropa, nga itapad siya sa ancestral house ni Digong. Okay? Wala naman tayo oras. Doon ay oras sa pandi na ato. Doon ay panahon na pwede na mag-igo. O ba mga isyo? Ugma na lang po di, mga katropa, ha? Labi na niya ito ang mga gahig-ulo, mga mayat. Utang naman eh, kay wala naman ni Gibayran, mga katropa, diha sa itong contractors, diri sa ito ang mga abono o guban pa, mga katropa, na taga-deliver. Okay? So, isutan ito na ugma, mga katropa, kaya nabitintaan eh sa pagbisita sa ito ang mga national figure nga naiakaroon sa ito sa Dakbayan sa Davao. But the good thing is, naa sila. Papasalamat na kay Nia sila.
11: Bullseye!
0: Wala naman tayo oras. Doon ay oras sa bandi na ito. Parahin sa pag-share lang. Shavjin, Turlasan, Riboyon. Para at least malamang maka-entry ka. And then, appeal ka sa mga hopeful na maka-staycation dito sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Alan sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Kamatuuran ang Sandigan. Atong oras. Alas 8:53.
12: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.

0: The Clarix sana
1: exciting.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: This Buhangin.
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana.
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM, alas 9:03 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa, mga katropa. Hatod kini kanato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituy paghimo alang sa tuang mata, mga katropa, nga dunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga makataba aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang sakit sa mata. Vision X Plus mapalit sa tong Yes to Health Clinic nationwide. Sa detalye sa itong ekstra balita, mga katropa, DSWD11 Director nagbarog alang sa fairness ug equal treatment sa public service. Ipasabot ni Department of Social Welfare and Development kan DSWD11 Regional Director Roel Aradanas ang iyang baruganan batok sa pabor-pabor ug espesyal nga pagtratara human sa iyang kasinatian sa usa ka friendly fun shoot event nga gipahigayon sa Davao City. Sa iyang social media post, gibutyag ni RD Aradanas nga siya ang iyang anak na kasinati sa nalangan nga pagproseso sa ilang scorecards samtang giuna matud pa ang ubang grupo og mga VIP participants. Bisan og ilan niyang gamay lamang ang insidente kini, matud pa niya nga nagpahinumdom kini nga anaa gihapon ang kultura sa favoritism sa pipila ka lugar og kalihukan. Tungod niini, gipasigdahan ni Aradanas nga isip regional director sa DSWD Field Office 11, magpadayon silang magpatuman sa prinsipyo nga walay VIP sa serbisyo publiko. Matud niya ang tanang empleyado, aplikante o kliyente, kinahanglan matud papatas nga tratuhon base sa integridad, merit o due process o dili pinaagi sa personal nga koneksyon o espesyal nga pribilehiyo. Samtang mitubag usab ang Davao City Police Office kan DCPO sa mong issue og miangkon nga ang nahitabong pagproseso sa scorecards mahimong nakahatag og impresyon nga dunay pabor-pabor sa pipila ka partisipante. Tungod dini, gimando ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang pagrepaso sa event management og scoring procedures aron malikayan ang susamang panghitabo sa umaabot. Sa ulahi, gidawat ni Aradanas ang pasabot sa DCPO og gipasalamatan ang ilang pag-angkon sa nahitabo og ang ilang saad nga magpatuman og mas transparent og first come first served nga pamaagi sa umaabot nga kalihukan. Matud niya, ang pagsalig sa publiko matukod pinaagi sa patas nga pagtratar og paghatag og managsamang oportunidad alang sa tanan. Tapos anig sa itong ekstra balita, mga katropa, US gihunong ang pag-atake sa Iran matod ni Trump. Gibutyag ni United States President Donald Trump na gihunong sa Amerika ang ilang mga pag-atake batok sa Iran human matod pa mangayo ang Iranian government na undangon ng opensiba. Sa iyang pahayag sakay sa Air Force One, gibutyag ni Trump na nakigistorya ang Iran aron mapahuno ang mga pag-atake og nagpahayag usab og interes na maghimo og pakigpulong tali sa duha ka nasod. Apan nagpasidaan ang leader sa Estados Unidos nga posible nilang ipadayon ang operasyong militar kung mapakyas ang paningkamot sa paghimo og bagong kasabutan alang sa ceasefire. Sa laing bahin, gipangimakak sa tingpamaba ni Iranian Foreign Minister Ismaili Baghi nga dunay kasamtangang negosasyon tali sa Iran og Estados Unidos. Dugang nini yang gingon nga dili nila tugutan ang Amerika nga magdikta sa panahon sa gubat og kalinaw alang sa ilang nasod. Alas 9:07 na sa buntag, mga katropa, ug mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital, ug ang Sentro Media Facebook page, imatong YouTube channel Katropa Digital. Musod na, mga katropa, ang programang Sentro, inyo makauban katropang Juvet o katropang Jasper Magoncha gikan alas 9 hantod alas 10:30 sa buntag. Katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Alas 9:07 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga pananguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyong mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Makalingaw nga pag-hiskot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
11: Life Talk with the Angel Healer.
3: Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
11: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
12: Kaklarex, sana?
5: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Clarex, Anna?
13: Exciting!
12: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Katropa, Clarix, kaya itong oras, alas 9:17 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: Una sa tanang dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas, may nga buntag, may nga aga. Welcome na po sa tuwag katulmanon, mga kaigsunan, ang programa ka sentro dinigya po nanukad sa XFM 89.1 Davao. Davao City, Davao Region, Mindanao. Tuwag ka programa ka dinigya sentro. Madunggan o sabagita, makita ka tropa sa tuwag social media sa Facebook, ag XFM Davao Katropa Digital. Adlaong Merkules kita karon, mga kaigsunan, mga katropa, tunga-tunga sa kinigyan simana. Kumusta ba ito aga plastada sa hinapos na po niya adlaw ni nga bulan sa Hulyo? Kay Mulokson, usap kita katropa sa bulan sa Agosto. Today is July 29, 2026. Sentro. Sobra ito nga naginta katropa sa kinigyan tuig 2026. Nanapunta sa padaos-os katropa pagbabuto ta sa bulan sa mga bear months, no? Kanabitaw nga mo li-li na si Jose Marie Chan. Pasabot ana katropa dool na pud ang hinapos, usay hinapos jas. Hinapos sa tuig mga kaigsunan. Then lain na pud nga tuig katong pagasagubangon. Inaot ta katropa nga sa laing tuig na pud puhon. Wa na kayo issue katropa sa politika. Musamot na hinunan katropang gas. Mas musamot lagi daw. Pagpatong sa 2027, mga kaingsunan, kung unsa man ka grabe ka tension, grabe ka alingasa, grabe ka balita, no? Kung isugutan na ito ang mga issue ning tuiga, mas mo dubli daw na. Sunod tuig, samtang nagkaduol ang 2028. Ito, si katropa ka Jasper Magun sa Magtimon sa programa ka Sentro. Kuyugta, alas 10 imedia, gihapon mga kaigsunan sa paghagpat balita impormasyon plus servisyong katropa. Sentro. Kumusta bitaw tong adlaw karon, no? Tong gasugda na tong adlaw sa pag muni-muni, inubanan sa pag-inom sa kinig lamian nga kape katropa ka Santo na Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Kini nga coffee katropa, kini nga kape mga higala. Muni makahatag kada to og pag kaaniyag sa tuang kining pamanit pag mudanag ang atong pamanit katropa kung mainom ta ani gumikin kay dunay kini glutathione and collagen giusa mga kaigsunan gawas usab sa mga lain pang mga sangkap dinhi sama sa mangosteen ug chia seeds turmeric ug kini moringa nga giblend kini para gyud sa ato ang maayong panglawas mga higala. So palitid sa tuaga studio XFM Davao. Of course, katropa dripod sa nag-una nga butike nga duol sinimutangan sa malamang sa Johan's Pharmacy sa may Herlin Pharmacy sa Rollins Pharmacy sa may Samal o Golden Drug San Pedro diri sa Davao City mga kaigsunan. Sentro. Of course, diri sa tuang klinika, ang Yes to Health Clinic diri banda sa may GSIS Heights Matina Davao City sa Cellpol Building mga higala. Daud, ang itong sparring partner si katropa kaya Jovit Espanyol, nga doon na pa importante, gihikuter, paanyag pati nga lito. Oh, kaya na ba siya katropa nga nagpahulag kami pag-uhay lang, Engineer Roy siya, di siya makita sa camera. Ano ko, asa man ka, abanda? Ang kami noon nasa likod, makitaan. Ang siya sa tubangan, dili na. Ginoong ang istoryahan. Ito to pa nag ano ba to siya nagpasalon pati ito Engineer Royce, no? Ito ang sparring partner kay iyang panukaran mga kaigsunan ang iyang paglingkod taon alas 9:24 katropa Sentro. Sa itong aking motivational quote mga higala, find a way not an excuse. Sagad ba ni katropa sa ito ang mga kaigsunan in town nga kanabitong magsiging bagulbol sige o kining rason. O niya, mga kaingsunan na sa momong guni, ingon ba guni kuan, matun pa niya, siya manggod at mabasol. Muna iya sa agad, typical sa itong aga mga Pinoy, mga katrupa nga, kanabitong magsigi o bagulbol. But mas maayong mangita na lang o pamaagi. Mangita na lang o diskarte kaysa dugang daghan pang mga rasonis, daghan pang mga excuse, kaysa wa na himo, kiso na himo, nganong naabot dito, nganong wa naabot dito. Mas may mangita tag mga pamagi sa unsa man mga circumstances mga katropa sa tong kinabuhi dapat dita mo mag-excuse dapat mangita ta og ining mga pamagi para kita usa makakita og sulbad sa tuag nga problema sulbad sa tuag mga suliran mga kaigsunan in any setting ha sa unsa man nga inyong mga sitwasyon karon mangita tag pamagi og dili excuse o baka rason nganong wa nahimo og usab katropa nganong nahimo kini kanang ana nga mga klase nga mga thinking mga kaigsunan dapat doon natay positibo nga pangunahuna o dili permintin nilang negatibo mga higala. Sentro. Alas 9:26 na sa tuag panag-uban-uban sa tuag Sentro Balita niga panahuna.
1: Sentro sa Balita.
0: Unang ganing sa tuag Sentro Balita. Ato ni kanyang katrupa sa Premium D3 Coffee Mix. Palig-onon, palagsiko na itong kalawasan sa pag-inom sa Premium D3 Coffee Mix. Walang hanig sa tuwag sa Sentro Balita, katrupa, giyapasabot sa Flood Master Plan sa Department of Public Works and Highways DPWH o Japan International Cooperation Agency ko na JICA. Ang rason sa nagadaiyang matang sa bahang masinati sa mga komunidad sa Davao City panahon sa kusog gaulan. Subay sa pagtuon, gibahin ang dakbayan sa tulog kadagkong river basins nga adunay tagsatag sa kahulga sa mga residente. Lagip nini ang Davao River Basin nga naglangkob sa mga lugar sa Masawaan, Tigato, Maa, Bukana ug pipila ka barangay sa sentro sa syudad. Tungod sa kadako sa maong watershed, nakausap ang volume sa tubig nga makadaog gikan sa kabukiran ug mahimong hinungdan sa pagbaha sa mga komunidad. Labi na ko na magsabay o magdungan ang taas nga tubig sa suba ug high tide sa baybayon. Samtang ang Matina River Basin nga naglangkob sa Matina Pangi, Grabahan, GSIS o Matina Crossing kasagarang magsinati o kalit o kusog nga flash flood. Matod sa pagtuon, tungod kini sa gagmay, apanhait nga watershed o sa daghang nga simintadong lugar din dili na makasuyop ang yuta sa tubig ulan. Sa Talomo River Basin, usab, lakip ang Talomo o Tugbog, dili man na madulpas hagad ang dunay o dugay nga baha. Apan adunay hulga sa kusog nga bulog sa tubig nga mahimong hinungdan sa erosyon o pagkahugno sa mga tampi sa suba. Samtang gipasabot sa mga eksperto nga importante nga tan-aon isip usa ka konektadong sistema ang tanang river basins ug ubang creeks aron mas epektibo ang mga flood mitigation projects sa Davao City. Sa Picas Bahin, napatay on the spot ang usa ka mekaniko man kinigipusil sa dagang higayon sa Poroxais, Lower Apokon, Tagum City pasado ala 1 sa kadlawon. Hulyo 28, gilang biktima nga si Angelo Romanillos Palmahil, 33 anyos, ulita og residente sa samang lugar. Sumala kag Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, nga atol sa pagrespondi sa mga otoridad, ilang nakita ang biktima nga wala na'y kinabuhi sulod sa iyang tindahan o gadunay mga samad pinusilan sa kadaiyang bahin sa lawas. Na-recover sa Suoco Team ang tulog ka basyo sa bala sa .45 caliber pistol o sa ka-deformed bullet o sa ka-improvised toter o sa ka-plastic sachet nga dunay sulod sa gituwang syabo. Ibutsyag ni Bahan nga duha ka posibleng motibo ang ilang gisosi sa maong krimen agip na ang personal nga panaglalis o posibleng kalambigitan sa illegal nga druga. Padayon karon investigasyon sa kapulisan o ilang gibiripika ang duha ka persons of interest nga gipadayag sinahan sa biktima. Alas 9:26, gimanduan sa Office of the Ombudsman si kani House Speaker Martin Romualdez ug uban pang mga respondents nga mosubmitar sa ilang counter affidavit labot sa nagapadayon nga preliminary investigation sa mga allegasyon sa plunder, graft o money laundering. Sumala sa Ombudsman, adunay 15 kaadlaw ang mga respondents ukan sa pagdawat sa order aron maisubmitar ang ilang tubag o mga ebidensya batok sa mga allegasyon nga ilang gitubag. Pagyatubang, human makadawat sa tanang submissions gikan sa mga partido ay submitter dayon ang kaso alang sa resolusyon aron maibal-an kung adunay igo nga basihan sa pagpasangat o formal nga kaso. Padayon sa pagkaroon ang legal nga proseso samtang gipaabot sa Ombudsman ang mga dokumentong isubmitter sa mga respondents isip kabahin kini sa ilang katungod sa due process. Mga panganig sa tuag Sentro Balita. Gipanghimakak sa ani National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag ang mga allegasyon nga siya kuno matud pa adunay multi-million dollar nga mansyon sa California, Estados Unidos. Matud ni Matibag ang mga allegasyon kabayan kini sa iyang kabdangan nagsugod pagpakgang sa iyang kredibilidad sa wala pa siya mahimong testigo sa impeachment proceedings. Wala pa niini nga walay kamatuoran ang maong mga pasangil og nagtuo siyang kabahin kini sa pagdaot sa iyang ngalan og reputasyon isip opisyal sa gobyerno. Ngunini nagpahibalo si Matibag nga magpasaka siya og angay nga mga reklamo batok sa mga individual nga responsable sa pagpakatag sa giingong sayop og walay basihan nga impormasyon. Alas 9:28, gipadayag sa Department of Energy DOE nga posibleng hingpit ng matangtang ang system loss charge sa bayranan sa kuryente sa tuig 2027. So wala pa ang kasunod ng State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ang system loss charge mao ang bayan sa kuryenteng nawala samtang kinigitransmit gikan sa mga power plant padulong sa mga konsumidor. Naglangkob kini sa technical losses sama sa kainit sa linya o kagamitan o ganang technical losses sama sa pagpangawat o kuryente o depektibong metrohan. Bisan pa ini giila ni Garin nga dili sayon ang implementasyon tungod kikinhanglan pa ang kooperasyon sa mga electric cooperative o private distribution utilities sa tibuok nasod. Ug dinhi magsugod sila og konsultasyon uban sa Energy Regulatory Commission o National Electrification Administration aron susihon ang kapin 100 ka distribution utilities. Samtang gituan sa DOE nga kon mapatuman ang maong plano, may mamukunhod og 5% to 10% ang bayranan sa kuryente depende sa distribution utility ang nagaserbisyo sa mga konsumidor. Sa Pikas Bank, tapos ang ganing sa ato aga sentro balita aning panahuna. Nagpagawas og tsunami alert aga Japan Meteorological Agency human sa pag-uyog. Mapagtayog sa magnitude 7.1 nga linog sa isla sa Kyushu, Japan. Nitabo ang maong paglinog alas 3:27 sa hapon oras sa Pilipinas. Tungod niini, ipamangnuan sa mga otoridad ang mga residente sa mga baybayong lugar nga magbantay sa posibleng pag-abot sa tsunami. Sumala sa Japan Meteorological Agency, posibleng moabot og kapin usa ka metro ang gitas-on sa mga balod nga mahimong resulta sa maong linog o resulta kay sa linog. Unuman nga atong June 25 gitayo usab aga Japan sa magnitude 7.2 nga linog, apan ulay natalang namatay baka dakong kadaot gikan sa maong panghitabo.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:32 na. Tuaga panagbanuban Katropa, maing aga, good morning. Pangapi na bata katropa sa healthy kakapi, ang kapi nga makapaayo, kapi nga makapaanyag, kapi nga makapahami sa tuwang pamanit sa kalawasan katropa, ang yung Santon Gold Coffee Mix. May aga, good morning. Good morning. Katropa, karong nagsubaybay sa tuwang programa kay Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning ka din mo, sir.
2: Good morning.
0: May puas nga nagsubaybay niya itong mga katropa. Oy, keep liking or sharing and commenting katropa ha. Kay happy na po Biyernes mga kaigsunan. Happy na po Biyernes katropa. Mag-raffle na po si Katropang Alan de la Serna Abais sa New Year's Peak Mountain Resort, mga kaigsun. Kung gusto mo na inita na mo, nahasulan na mo dire sa sentrong bahin sa Davao City, Katropa, magabisita ta dire pohon sa kiniga New Year's Peak Mountain Resort sa may Marilog District, mga kaigsunan. Clarex kay nga ma-relax ta no sa ato ang isa kasiman nga grabe kumbati sa trabaho, mga katropa. Og usab gusto ta nga mag-relax dire banda sa kinig Marilog area, dire ta katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Good morning kay Rich Palacios. Good morning katropa Sir Jazz, Ma'am Jovit watching from Tugbok Family Iyong. Good morning ha sa tama katropa dire banda sa may Tugbok Iyong family. Good morning, kumusta mo da karoga sa mga buntagya kay Ma'am Wilma Joaquin. Hello, good morning. Good morning po kay Ma'am Wilma. Asa kini si Ma'am Wilma nagka-standby karon or nag-landaw. Good morning da og sa imong kaubanan, Ma'am.
2: Good morning.
0: Ma'am Jean P. Garrido, good morning katropa. God is good all the time. Salamat gid sa pag-remind always, ana Ma'am Jean, sa ato mga katropa usab. Nagpaminaw nga God is good all the time. All the time God is good, mga kaigsuna, no? Kailangan ato magpasalamat sa labaw makagagahom sa tong creator, mga katropa. Eh kung wala siya, wala pud ta diri. Wala siya, wala pud mo diha, mga katropa. So kana pa lang dan magpasalamat ta mga higala. Ma'am T. Alcaraz, may nga buntag katropa nga Jovet Anja sa programa ga sentro. Ayan. Si Ma'am Tia na miss na ko si Ma'am T. Alcaraz. Asa na magkakaroon, Ma'am Tia? Grabe ka busy, no? Oh, ba, isa gini nga mga kuana kanang nag-asinso na asin si Mama Tia kay pertika busy mga kaingsunan. Kanang busy schedule na to ang mga katropa karon. Bata, salamat kay sa pagpahipi di Ma'am Tia. Nga bisan sa kabisi sa to ang life, sa to ang lifestyle na agyapon mo. Naapa mo yung time o kininga panahon nga nagiguban, nagigduyog sa programa ga sentro mga higala. Tristan Wyatt Dulay o Gulay, may nga buntag katropang Josh, katropang Jovet. Oh, good morning kayo mo Tristan, no? Hindi kayo nga pangalan no Tristan. Karong adlaw ba to ang alas 10 na katropang Engineer Royce, no? Atong i-check da ang linya sa tuag Senado kay right after man to sa Kirigasuna mo break og isa ka adlaw din mo proceed sila sa impeachment ano na pod kining trial katropa. Ang last mga information alas 10 to magasugod basin na taon-taon Engineer Royce, no? Kaya ilam itong gisibog from 10 a.m. to 3 p.m. kay pagka-tripod katrupa mag-sesyon na po na ito ang Senado. Kagahapon ba yung mga kaigsunan? Gato mga counter-suna? No? Ang gabiliban sa mga netizen kagahapon si Senator Hontiveros. Kay nag-speech man to sila ang nag-counter-suna man itong minority. Sila si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Senador Robin Hood Padilla. Pero ang uban katropa, but asa sila? Uban in town nga mga senador in town, mga isunan. Ay mo kayo no, kanabitong nga, dili ba tili, tingali, o busy ba yun tila, o gituyo nila nga ni Maminaw. Pero respeto na lang tingali po nga doon sa isig kauban sa senador. No? Kudos nga doon kay senador, ano, senador, kining Hontiveros, resigned Hontiveros kay mo, oh, ito'y nagpabilin, no? Grabe, Engineer Royce, mo ay nagpabilin nga Naminaw sa counter-suna sa mga minority. Bisan ang mga kauban ng minority na nga wala. Nga wagting po dito ang uban. Kaya bitong lain po talaga mag-walk out na, no? Respeto.

0: or kini mga lawmakers nga naa sa Senado, una mo'y kasuko sa imong, imong kaubang senador, ipadapin na kung naa mo sa trabaho. Di ba? Kaya trabaho naman mo diha, diha mismo sa kinig senado. Parapod ato si ano, ito panahon sa kinig sunang. Sa tanan po nga kung mga naasa minority, no? Ako pag maano dito, kanang, kapag maano lang, makita na ito bag, despite kung naman siya sa minority, si Senador Villar, si kami Villar, ni Tambong man to. Siya na po ang ni Tambong bugtong sa minority, mga kaisunan. Kapag nakikinan ba kung nasuko, magkada mismo sa ano tingali, dawi na pagpadagan sa paggoberno, but institusyon mga katrupa, o sa konstitusyon, kay part of tradition na nga mo report ang presidente sa suna, di tambong po ka diha. Ata ba? Pero tingali, lalahis lagi ni mga rason, mga kaisunan. Pero lahi po tingali na kung somehow, ingo pa ni padilya lagi katrupa nga, lahi po kayo naasa sa president, mo presensya dito, o niya, di po siya mo pakpak. Di po siya mo tindog. Di, ma-offend lang daw ang iyang amigo nga presidente. Amigo man, dahil mo na, dapat ipadapin na lang na inyohang mga, kung doon may mga ano, kay lahi magitanaon po doon, tingali na kang bakanti ba niya, wala nito po ng uban. Ba't ila po ng desisyon mga kaingsunan. Mas maayot tila yung engineer, hindi lang yung tilibans ning suna. Para manambong na sa tangan dito. Lahat man sila ganing opinion, reaction mga katropa na mismo sa kinig suna, but tradisyon naman na nga magsunang Pangulo, di, nalay, mas bahay mo tambong ang uban mga kaisunan, but lagi, di na ito mapugo sila kay, sa pa, mutambong, ako mutambong po ko nga, naglagot mag anak kay ang flood control wag itarong. Ubay, bahin-bahin. Kung natarong ang proyekto ba, ay, bahin-bahin sa kinig malita. Karuhan na imuna katutangan dyan sa alas 9:39 na. Oh, na miss sad nako mo mga katrupa. Asa ba ka nagbakasyon day Ma'am Tia Alcaraz, no? Abi nako gagitakin-takin nimo nang radyo diha. Gitay Ma'am Tia, amping di Ma'am Tia asa ka. Oy, si katrupang Roger Kapampangan dakoy-koy. Si Royce mo biyahe tuog ma. Amping koy ha. Sa kining UK, United Kingdom. Amping diha katrupag ROGER. Ako si Roger. Katrupa sa itong pagbalik o niya mga kaisunan na itong isgutan ni kay Secretary Vince Dizon. Ibisita sa may bangkal Davao City. Sa may ibisita niya katrupang Jazz. Siyempre, kung asang baha tuan ni si Secretary. Kung asang hugmak tuan po ni Secretary. Kung asang numaliya sa flood control tuan po ni si Secretary. Sabay, basi nagdalabang na bay kibit-bit si Secretary. Diha o nag-inspect ra. Ito nag-check o niya ni katrupang Marvin, di ba no? Saba ang paglantaw niya da mismo sa sitwasyon sa kiniga bangkal area o sabay matabang sa national government mismo kung doon ay pagbasa sa Davao City o kauban ba niya ang DSWD at least naghatag niya mismo o mga ano kiniging hinabang sa mga nabahaan mga kaisunan o baka pagtanaw kung sabay maayong himuon para dili na magbaha ang Davao City mga katrupa. Davao City mo baha, pero yung palagi nila, mo subside po dayon. Unlike sa uban niya magbaha, mamagbangka gud ang uban, pila ka adlaw. Sa Davao City, katrupa mo baha man, di maginmalikayan, kay nagkadaghan ang mga tao, nagkadaghan ang nagkadako ang development, naga mga infra projects, mga kaigsunan, pero mo baha man, mo subside po diretso. Kamunay bahala mag aninag ana mga kaigsunan kung unsa ang sitwasyon sa baha sa Davao City itandi ngadto pud sa baha sa ubang lugar. Ya pud ta tuwa kaubat tuwag sparring partner. Man lamang sila ka mga pahinumdum oras mga higala. Good morning. Alas 9:39 na sa buntag.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Oras Habagarinyo sa Windsor.
1: Time check brought to you by...
2: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
0: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Kaklarek sana!
5: Exciting!
11: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Clarex!
5: Exciting!
12: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa,
3: Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil

0: Ub Golden Drug San Pedro.
1: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Alas 9:47 katrupa sa tuag ay panagubanuban. Ang pa ni 8970. Good morning katrupa sa pagbasa sa akong message inyo ning tingpaminaw sa inyong programa. Kada adlaw katrupa, salamat. Oga more power to your program. God bless. Kana si Vince Dizon. Tas taas po din, no? Kana si Vince Dizon, dapat i-imbestigahan ang DNR kaya nagbatuyang na lang og pamputol anang mga kahoy sa lasang. Wala na control ang baha kaya wala mupugog sa tubig, gipamutol man sa mga lagers. Kay sakto man sa talay ang nagpait ang ubos kay bisan asa na lang muagi ang baha. Nganong wala man imbestigahi ka ng mga lagers, kanaaman ang sige og pamutol anang dagko ng mga kahoy. Salamat katrupa. Alright. Si 49970, no? So dapat tapos imbestigahan ni Secretary Dizon kiling mga lagers sa taas ng bahin. Pati mga lagers na ron katrupa. Ginagmen ng mga lagers tingali. Ito i-check si katrupang Marvin Ibano. Kumusta ba magbisita ni Secretary Vince Dizon dari sa may Bangkal, Taal, Davao City or Bangkal area mga kaigsunan? Unsa ba iyang gisaad kung nagsaad siya nga doon sa mga residente? Or unsa ba ang kumbaga, mahimo sa tuag Secretary diya mismo at least na maundang, hindi man malibiyuhan, maundang yun. Tutali, kinig baha da kay... kaniadto bahaon man na katropa pero ingon pa sa uban dili gyud nga nakahabog muawas grabe karon kay halos ni abot na nganto sa kining mga main streets diha sa may Bangkal Taal mga katropa. Katropa nato sa balita katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
0: Marvs, kumusta ang inspeksyon ni Secretary Dizon diha mismo sa area katropang Marvs?
2: Yes, katropa Jasper, actually wala gyud niya kapugning nga masuko niini mismo nga gi-consider niya nga pakiyas nga pagkatukod niini flood control project nga nibutan dinhi sa may Bangkal area, particular dinhi sa duol sa mismong heritage kining house
0: ancestral,
2: sa pamilya Duterte,
0: ancestral house.
2: Katropaga Jasper, so kana no isa sa or naimong pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na subala pa niya 2019 wala na matud pa sa pito katuig oga dismayado matod pa kini kaya sang litaliwala ni atong nakalabay matod pa nga pagbaha pila sa katuigang bilabay hangtod karon nahitabo pagit in town kining mas grabe nga baha nga nahitabo ni sa mga residente din inundan nga dismayado siya kung asa matod pa napadulong ang bilyones pesos nga budget gipundo alang sa pagpatukod sa maong flood control project sa lugar.
0: Marvs,
2: so yang gibisita iya sa katapag
0: ako ka mabantar kadali kung may ngutang kuan asa ang may problema nakita niya, unsay problema yung nakita Marvs nga na may mga dike diha unsa man nga kumbaga particularmente nga problema diha sa flood control kay kung may diha banda na may dike habubon mga dike katropang Marvs.
2: Yes tinoda ka na katropag Jasper apan iyang nakita matud pa nga naatuod dike pero kung buta na unaon nganong nilapaw pag ingato kalalom ang tubig na sinati sa maunga mga residente. So yang gisubay ang kining dike mismo katropa Jasper yang gipangutan ang mga residente ano ni ato nahimutan nga na kaganina nga duol mismo sa Bailey Bridge mga 100 meters gikan sa atong nahimutangan yang nahinabi ang mga residente sa maong lugar og ibutyag nga elevated manggod dapita ang dike dito katropang Jasper hinungdan nga wala paayo sila ing anagyod nga nalapawan sa tubig nga miapaw gikan sa maong sapa meaning maong dike area apan diri sa may duol sa Bailey Bridge iyang na-question nga nung wala or kung mahimo matod pa gihimo na lang tong kining maintain ang gihabugon maong dike pero nga nung gi-elevate pa ang pormada mga katropa so kana ang iyang na-question hinungdan nga dismayado gayud kini sa nahimo nga wala gihapoy daw nahimong pagtagad o nga nagpabilin ang pag-antos sa mga residente na nabahaan na sa maunga lugar. So gani, nagmando, nagilayon kini. Direkta na kining nagmando nga to sa DPWH 11 nga sugdan na karong adlaw mismo ang maong aksyon. O nga gipasalig ni ini mga katropa nga posible ugma o karong adlaw nga Biyernes na anay makita nga development ang publiko gikan sa iyang pagmando nga hatagan na kini og aksyon katropa Jasper.
0: Tama po to karon Marbs nga na mention ba nga asa ang budget sa flood control? Tama ba?
2: Yes, isa po na sa iyang na question kung asa matud pa napadulong ang bilyones pesos nga gi-budget alang sa maong proyekto. Gani iya mismo nga wan matud pa laing pasulo ni ini sumala ni Secretary Dizon kundili ang DPWH nga naka assign ni ato ga higayuna ug mismo ang leadership kana yang wanano sina siya gibit lagi but yag nga specifications kung kinsa nga mga leader
0: kini ka pag Jasper wa siya nagpunting ko politiko or sa gobyerno but agirumbo niya DPWH.
2: Yes, DPWH
0: 11, 11. Leadership 11 yes. Ang pasabot ani kay yes, under na sa DPWH 11.
2: Yes, kana katropa Jasper.
0: Kana so kana karon katropang Marbs ingon ni Secretary Dison right there and then kung karon adlaw dapat masugda na committed bang ato ang DPWH nga maka maabot ng mga gamit da, may equipment aron masugdan kanang maong instruction or kining direction pag mando ni Dison ya mismo sa 11 sa DPWH 11.
2: Yes, isa po na sa himong tubag mismo sa kining engineers no mismo nga anaa mismo on site tol sa pagbisita ni Secretary Dison karon pag Jasper. So ato po nang subayon kung hangtod kanus aba masugdan kay ni proceed pa manggood sila dili sa may Dakudao area katropag Jasper alang sa pag-inspect po sa nagpadayon nga development sa maong lugar. So kana ang ato ang naobserbahan gani ang mga residente wa gyud intay pugong sila nga nipadayag sa ilahan mismo nga gibati nga labi na trauma no isa po na sa nahimong dimension sa mga residente nga ato kag Secretary Dison traumatic ang experience kay gabi itak na sa kagabion wa gyud sila nagdahom nga ing ato kapaspas ang pagtubo sa tubig mga katropa nga gani nakadlaw na lamang sila way tulog and then nagpaabot og rescue mga katropa hangtod ni hinahina na lang upa ang maunga tubig gani ato makaigsoon na hinabi ka kanina ang mga residente sa lugar is lapas ta og gidintawon mga katropa ang gihabugon sa tubig ug wala gidintawon sila na salbar sa ilang mga kagamitan nga nagpabilin in town na lubog sa tubig baha ni atong higayuna. So daghan nga mga danyos, milyones ang danyos according sa CDRRMO sa ilang assessment mga katropa gumikan sa nasinatig pagbaha dili sa may Bangkal area Talong District o siyudad sa Davao.
0: Marbs, na-mention ni mo kaganina nga napansin ni Dizo, ni Secretary nga kumbaga ang naay mga direct but dili siya pareho og level. Kumbaga naay portion nga umos nga wala lang gi lampurnas nga pareho tanan kahabugon. Tama ba katropang Marbs?
2: Yes, exactly katropa nga Jasper. So gawas sa usap ni Ana nga ipantay ang gihabugon nining mga dikes aron susama ang mahibong level mga katropa in kaso nga adunay pag-apaw sa tubig. So at least na ma-lessen ang kini mismong masinati or mahimong ma-experience nga kung ano na may baha man galing pero at least di na grabe so, kung itandi ni atong nakalabayng baha ni atong Biyernes sa gabi. Isa po siyang gi-open up mga katropa nga kini mismong gikan pa lang sa bukid nga bahin na anay mitigation nga pagahimuon dapat din na ang hintugdan nga ahensya at least makontrola ma-minimize or minimal lamang ang tubig nga muda usdos sa anto diri sa low-lying areas diri sa ito agad nakbayan sa Davao. So kana ang ginalantaw mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ng mga pamaagi. Gani, isa po sa iyahang ginalantaw nga mahimong kabahin. So ngalan nga na aprobahan naman ka to ang budget alang sa 2026 ang mga proyekto. So ano na ipahiga yung kining kabahin sa QRF, Quick Response Fund, mga katropa, ang posible nga ipahabol nga budget alang sa katukuran na nininga dugang proyekto o pagpalambo sa maong flood control project dito sa may Bangkal area katropang Jasper.
0: Marbs, kanang diha sa Bangkal, kining Talomo River and na yung mga daik diha, actually habog na ulanta kung nakasaubos kung kada bitong walay ulan, parte ka lalom na katropang Marbs kung nakasabili bridge. Kung atong lantaon baga, pero sa kabuylo, kadako, bulog sa kining tubig na ni awas itang tubig diha, naatay mga residente lang ang nagpatong mismo sa dike. Nabay, ano? Naabay direktiba o baka suggestion si Secretary Dizon nga i-bakit na sila diha, katubang Marbs. Kumbaga, at least kung doon ay ingani nga mga sitwasyon na pagbaha, dili maapektuhan diretso ka ng pinakadual good mismo diha. Kaya atong makita katubang Marbs, na lang nagpatong ng uban diha sa pinakataas nga sa tuktok yun sa dike, katubang Marbs.
2: Hinoon wala nang nakahatag o dugang pa nga mga kining pabahayag labot ng ining unsay mga possibility nga advices pero kabahin matud pa kana no sa kini nga gisalig na matud pa kana ni mismo sa secretary ngadto mismo sa tingtundan labi na sa mga barangay ang pag-advise ang ini mga pikadong residente. Apan sumala po sa mga residente at tunay nabi, nga wa man dinon sila pa na kadawat o advice na dili sa una pabalikon sa maong lugar katropang Jasper. Gani, nanay, ubay-ubay na sa itong makaigsuunan ang namalik, ikan mismo sa nitabong nga pagbaha, o isa sa ilang nga giklaro nga first time yun nga nasinati nila o ang maong gilawmon o gidakon sa maong tubig baha na itong higayuna o talag sa lamang hinoon nga sila bahaon kung galing aduna may kusog na ulan diri sa tuag syudad sa Davao.
0: Oo, oh, okay, natay kaila katropa Marbs nga ingon pa sa ilang mga kaubanan nga sa una wag ito naabot ilang gipuy-an karon naabot gyud in town. No? Kanang kumpiyansa sila bang naanad naman sila nga na maawas gamay pero di gyud sama natong Biyernes sa gabi nga niabot gyud sa ilang nga tugkaran nga medyo layo na sila di mismo sa dai katropa Marbs.
2: Yes, sama sa ilang imong reaction katropa Gasper nga ana pud ang imong reaksyon sa mga residente nga ato ang nahinabi kaganina mga katropa partikular no isa sa atong mga residente nga nahinabi nga nang ginaot yun in town pug matabangan katropang Jasper kining si tuang nahinabi ganina si Sir Mario Gravino Senior so kini siya isa po ni siya sa nahinabi ni Secretary Dizon nga kining lagi naghatag pud og simpatiya ang secretary or kalihim nato kang Sir Gravino kay sanglit taliwala matud pa sayang nasinati nga kilid jud siya sa dike o nakasinati natong traumatizing kayo nga experience apan sumala pa niini daw wala sa giapil og lista mga katropa niini mismo nga dapat matagan og tukma nga tabang jud intawon hinungdan nga emotional jud intawon lalaki nga lalaki kayo ni si Sir Mario apan ganina wa jud niya kapugnan nga mahibong magtabiluha mga katropa gani nangurog siya gumikan kay taliwala back to zero sumala pa niya mga katropa yang sitwasyon sa iyang pamilya and then mauna nanawagan gyud halag piso lamang matud pa ang mahatag sa iya dako na matud pa kanang tabang at sinahina pud sila nga makarecover kay guba pud ang iyahan mismo nga pipila ka mga appliances sa ilahan nga pandimalaya katropang Gasper wala pa siya nakabalik sa iyang trabaho hangtod niining mga panahon.
0: Alright, after that katropang Barbs, asa mo proceed si Secretary Dizon? Sorry gyapon siya sa ubang gabayan sa Davao City or sa ba?
2: Yes. Yes, katropang Gasper. So mo kana ang giprosidan karon ni Secretary Dizon ang pinipong nagpadayon nga proyekto diri sa area sa may Agdaw area katropag Jasper alang sa posible pong pag-inspect pagbisita kung kumusta na ang development sa naisgutan nga lugar.
0: All right, salamat kay katropang Marbs.
2: Yes, mga katropa, mo kunang update sa tong pagtanubay kung asa may bisita dinhi sa Bangkal area mismo ato ang kalihim sa Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Mat salam katropang Marvin Ibano, ada banda sa may Bangkal, Davao City katropa sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. So ang pack nga ni Dizon kining DPWH 11. Kailan ang proyekto katropa na inapansin siya ngano ang dike dili pareho kahabog. So dito sa mubo-mubo nga dike portion katropa dito ni Awas. So paspas ni Awas kining tubig baha last Friday night mga kaigsunan. Diba? Nang nay proyekto lagi pero nahatag sa DPWH pod ngadto sa contractor. Ang contractor pod katropa, I don't know kung sa ilang kanang plan ba. Ana ba gyud dapat ang kahabugon lang or giputlan ang kahabugon, di pa ba kaingon na mga kaigsunan. Diba? Siyempre na ni mga engineers or kadtong katong design sa previous pato ba nga di nga nagkakusog ang tubig. Kay namay ni Awas una di sa may Bangkal itong wala pay dike. Kung na may dike katropa kanang tama-tama ra gyud pud nga mo level ba. But tingali karon mga isunan usabon na pud na or patungan o sumpayan. Di ba? And or mangita pamaagi atong DP nga dito pa lang sa taas nga bahin sa Tugbok area o asa kining nakakutay ning Talomo River. Masiparit na ning ubang tubig di gyud mo buylo da mismo sa may Bangkal area mga kaigsoonan sa may ulas. Kay pag diha lagi nya siko nga bahin, ang chance sa ana pag siko di pagbangga sa tubig dito mo lahos gyud na katropa kung kusog nang buylo sa tubig same da banda sa may Jid Valley, kay Jid Valley bitaw. Kurbada man diha kay kung straight pa na ang Jid Valley kanya dili na mabahaan. Kung na may moawas gamay lang kurbada siya iglamba sa tubig. banda sa tubig, dito na, katropa. I-imagine niyo na mga kaisunan. Diba? Karon na may kwan, daik di nga tag-as, so di na kaingan na mapiktuhan ang Jade Valley. Same po dati nila posible direhin mo on sa maibangkal area mga kaisunan. Itong concern lang di hakin, yung mga namuyo, nagpatong, naging mismo sa daik, no? Sa Pilipinas, sa makita katropa nga sa daik, ipoy anang taas. Sa Pilipinas, sa makita katropa nga ilam sa tulay na namuyo. Katawanan man, tanawon, pero looy po ng sitwasyon. Makaingon ba takatropa kung dihan mo makita ba ang isa ka nasod kung nga progresibo ba o dili o baka doon na po'y pagtanaw sa iyang mga kapwa Pilipino kung ang tulay mga kaisunan naabay na muyo nga tao o wala. No? Granting nga maluoy ta kay way kapuyan pero delikado po silang sitwasyon nga mamuyo ilam sa tulay. Diba? Mahadlog baka mahugno gani, diha baka magpuyo inoon. Pero wapos na kapuyan. O, kana, kung i-relocate po na sila mo ato sa bukid, ang ilang nga paginabuhin na po patag. Ibutang po sila sa relocation, nga dito po sila, puro na po sila dito, sing paninda. Magsina po si pinalitay sila dito. Kay, muna usual nga, kuhan ba, kandang senaryo nga, doon na relocation, pag abutin dito, maninda. Ninda po tanan. Di, purdoy kay tanan. Diba? Eh, pare, pag mindset eh. Sa mga kundiri, sumubalik sa patag, katrupa mo, et, abayag na po sila ang tulay. Mo, himo na po doon nga habil-habil diri banda sa kilid sa kining tulay o baka ini mga building nga pwede ka puyan nga giabando na mga kaingsunan. Last G5 na katropa atong kinacheck ron ang signal sa ato ag Senate labot adik impeachment ta trial. Alright, nagasugod na may suna, no? So ato nang i-ano, i-preimple na ito ang mga program si Sasi Katropa. Nag-make up naman to. Pero ay kabalaka na di na ma-erase mong makeup sexy sassy. Kami na mo tanaw sa moda para mawain mong makeup. Ito ay tatlo pa. Dirita niya mga magisunan, dirita sa kinig Senate trial kay usaban ang oras from 2 to 6 or 7 p.m. gihimo nang alas 10 ko to alas 3 sa 4 sa hapon katropa. Ato paminaon maisunan ang kiniga impeachment taon-taon katropa sa kininga to ang special coverage katropa mismo sa impeachment trial.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Confidential ang pondo, lalo pa ang mataas ang pananagutang kaagkibat nito.
4: Confidentiality,
3: the Constitution and trust this court to the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust.
4: With the permission of the Honorable De Lima, yes, counsel for respondent.
5: Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
4: Chair will instruct the Honorable De Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law.
5: Your Honors, please, if I may just be given just
4: seconds.
5: Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer,
4: is kahit naman i-strike
5: off the record natin. Eh, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such, is really goes into the matter of fair play, Your Honor.
4: Honorable Dalima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable Dalima, and call your witness.
3: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
4: yes,
3: this is supposed
4: but,
3: to be an
4: again,
3: overview
4: it is the
3: of
4: court's
3: the case,
4: position,
3: the overview of the evidence.
4: To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Glimna.
3: I submit, Your Honor, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer tulad ng pangalawang pangulo ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability,
4: kung
3: sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
5: Objection, Your Honor.
3: Malinaw
5: again,
3: ito.
5: Objection, Your Honor.
4: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
4: my
3: stop
4: due
3: now.
4: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
4: Kindly call your witness, Representative Chua.
6: Thank you, Your Honor. Your Honor, we are going to present our first witness in the person of Ms. Violeta Constantino.
4: The Clerk of Court, through the Sergeant at Arms, is instructed to situate Ms. Violeta Constantino to the witness stand. Kindly remain standing, ma'am. Clerk of Court is directed to administer the oath to the witness.
7: Please raise your right hand, ma'am. You, Violeta Constantino, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
4: Kindly be seated, ma'am.
6: May I proceed, Your Honor?
4: You may proceed, counsel.
6: Thank you.
4: When you're ready.
6: Your Honor, we are offering the testimony of Ms. Violeta Constantino to prove the following. Una, na si Ms. Constantino ay isang retiradong department manager ng Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch from May 2017 to January 2024. Pangalawa, na ang Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch ang nagproseso ng encashment ng apat na cheque payable sa isang Gina F. Acosta sa halagang 125 million each sa mga sumusunod na cheque. Una, Land Bank Check Number 00002440027 na may petsang December 20, 2022. Ikalawa, Land Bank Check Number 00002440053 na may petsang January 31, 2023. Ikatlo, Land Bank Check Number 00002455111 na may petsang April 18, 2023. At ikaapat, Land Bank Check Number 00002455664 na may petsang July 13, 2023. Katlo, na ang mga nasabing cheque ay lahat pinunduhan ng Philippine Treasury at nilipat sa account ng Office of the Vice President. Ay personal na in-encash ng isang Miss Gina F. Acosta bilang SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Ikalima, bilang Department Manager ng Land Bank Show Boulevard Branch, si Ms. Constantino ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Ms. Acosta. Ito'y panghuli, kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa impeachment case in relation to Article 1 on confidential funds and in relation to the aforementioned purposes, Your Honor.
8: The Honorable Chair, what comment, is the, Your Honor, before the comment, what is the third purpose for the offer again?
6: Your Honor, that all were funded by the Philippine Treasury and drawn against the account of the Office of the Vice President.
8: Thank you. Comment from the counsel for respondents?
5: Subject to cross, Your Honor. Maybe

0: Para lang tayo nag-uusap, kaya relax lang po kayo. Bilang preliminary matters, Madam Witness, pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye?
1: Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines.
2: Subject to cross, Your Honor.
0: Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines.
2: You may proceed, ready.
0: Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho
2: Witness,
0: sa Land Bank of the Philippines bilang isang dana po ba kayo? Na-swear na ba? Swear na? Okay. Madam Witness, para lang tayo nag-uusap, kaya relax lang po kayo. Bilang preliminary matters, Madam Witness, pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye?
1: Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines.
0: Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado?
1: Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po.
0: Okay. So, bago po ang inyong retirement, ano po ang inyong naging posisyon sa Land Bank kung meron man?
1: Ako po ang department manager po sa Land Bank Show Boulevard Branch.
0: Okay. Sabi ninyo, kayo ay isang department manager ng Land Bank Show Boulevard. Madam Witness, ano ba ang ibig sabihin ng department manager?
1: Ang department manager po ay kagaya rin po ito ng isang branch manager ng isang banko po.
0: Okay. So parang branch manager din po. Ngayon, bilang department manager, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong functions and responsibilities?
1: Ang main function ko po sa as a branch manager, ako po ang nag-oversee sa lahat ng transactions po ng branch, particularly po sa opening ng accounts, deposits, encashments, withdrawals. Kasama na rin po dito yung pagmamarketing po and other administrative functions.
0: Okay. Now, kanina, Madam Witness, sabi mo kayo ay department manager sa Show Boulevard Branch. Now, ang tanong ko po, kailan po kayo nagsimula maging department manager ng Show Boulevard Branch? Kailan hanggang kailan po? Kung maalala po ninyo.
1: Nag-start po ako sa Land Bank Show Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako noong January 2024.
0: Okay. Now, Madam Witness, nandito po ngayon kayo sa impeachment court. Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo?
1: Nandito po ako sa araw na ito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni BP Sara Duterte.
0: Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni BP Sara Duterte kung meron man po?
1: Tungkol po ito sa apat na cheque po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Show Boulevard nung ako po ay branch manager.
0: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo apat na cheque. Ano po itong apat na cheque ang binabanggit po ninyo?
1: Yung apat na cheque po ito ay nakapangalan po kay Ms. Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each.
0: Okay. Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa apat na cheque na binabanggit po ninyo?
1: Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee ng encashment na to nung ako po ay branch manager po ng Show Boulevard Branch.
0: Okay. Now, Madam Witness, kung ipakikita po sa inyo itong apat na cheque na in-encash po ninyo sa Show Boulevard Branch, sa pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito?
1: Opo.
0: Okay. Madam Witness,
3: Your Honor.
4: Counsel for respondent, Attorney Paul. What is your pleasure?
5: Okay, wait. Just to expedite the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks.
4: Okay. Has the ability to identify the checks.
5: And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor.
4: For the reference of the Senator judges, you're referring, Attorney Poa, to the four checks which are common exhibits of both parties?
5: That is correct, Your Honor.
4: Can we, just to confirm, Clerk of Court is directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be exhibit P128 to P128A1 for the prosecution and exhibit D1130 and D1130 OVP1. Is that it?
5: That is correct, Your Honor.
4: So this is one of the checks?
5: Yes, Your Honor.
4: Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the senator judges can catch up.

0: Given that the respondent has stipulated to the aforementioned checks for 125 million each dated December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, and July 13, 2023, correct?
1: That's correct, Your Honor.
0: Will you also stipulate, counsel for respondent, that these checks were encashed as well?
1: Yes, Your Honor. From that, and that these checks were from the Treasury of the Philippines, and the payee was Gina Acosta, Your Honor.
0: So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
1: As SDO, Your Honor.
0: Yes. As SDO. Given that the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors, kindly proceed with other items given the stipulation by the counsel for respondent. There's no need for this witness to testify in these matters anymore. Thank you, counsel
2: for respondent. Your Honor. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po akong nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba at ito po ay asan ba yun natin? Ano mas? Ito po ay nakamarka bilang Exhibit P-Roman Numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo.
3: Sir, pwede po ba ako makahingi ng copy? Great. Medyo malalim.
2: Your Honor, may we request...
0: Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from the respondent.
2: Okay, Your Honor, may assisting counsel, Attorney Ma Cristina Pasikolan, will approach the witness, Your Honor.
0: The clerk is instructed to kindly magnify the sub-marking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors.
2: Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit.
3: Okay, ulit po, please.
2: Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman Numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo?
3: Yun po bang certified draw copy po?
2: De, huwag po kayo tumingin dito sa screen. Diyan po sa... Yung imahe po, yan po.
3: Doon po sa isang malaking box.
2: Yung malaki, yung malaki. Ano po yan?
3: Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung cheque.
2: Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan?
3: Doon po sa 3 boxes. So,
2: Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po, sa, likod, sa baba po ng, di ba, yung taas po. Yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan?
3: Bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier.
2: Okay. Saan po nakalagay yan? Sa may?
3: Sa upper ano po.
2: Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na to, meron ditong tatlong maliliit na box. Pwede po bang ma-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Pa-rotate po, paki-rotate po, paki-rotate. Thank you. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa tech? Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po ditong tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po to kung alam po ninyo?
3: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
2: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by, ano po ang ibig sabihin nito?
3: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang IDs na napresinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na po i-release.
2: Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo.
3: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
2: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
3: Ang pirma po ni Teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
2: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
3: Pirma po ito ng aming approver.
2: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
3: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang proseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
2: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo?
3: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
3: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng December 2022.
2: Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
3: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
2: Now, Madam Witness, pwede po ba pakituro po sa amin, nasaan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
3: Nasa ibaba po, lower right portion.
2: Lower right portion. Opo, pwede po ba paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ang maigi? Ganun. Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
3: 20 December 2022.
2: Ayan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito kung alam po ninyo?
3: On time po ng encashment.
2: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 00002 244053 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang again Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
3: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na check po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
2: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay inadmit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
3: Ito po yung likod ng cheque po.
2: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
3: Ito po yung in-encash nga po nung, ano, ni Ms. Gina Costa nung time ko pong manager sa Landmark Show.
2: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatit tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
3: Gaya po na sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
2: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
3: Sa posted by po, si teller po.
2: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman pong pirma ito? Kung alam po at kung kilala po ninyo.
3: Pirma po yung approver. Akin po yung initial signature.
2: Pirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
3: Mga staff ko po siya nung ako po ay

0: netong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque.
1: Ano po ang relasyon?
0: Yes.
1: Ito ano po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Jenna Acosta.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kumalala po ninyo.
1: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment.
0: Okay.
1: Na meron po...
0: Na, sige po, tuloy po ninyo.
1: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
0: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo.
1: Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
0: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay?
1: Ako po ang tinatawagan.
0: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from cash department ng OVP?
1: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po banking needs po nila.
0: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
1: Opo.
0: Bakit po kayo bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
1: Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Bali po, kinocommunicate ko po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
0: So pagkatapos po mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Bali po pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Ms. Gina ay si Ms. Queenie Masangkay po na available na po yung cash sa branch.
0: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
1: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Acosta at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
0: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Ms. Gina Acosta at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio?
1: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali, isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then, inintroduce niya po si Ms. Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
0: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Ms. Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
0: So, pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
1: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
0: Okay. So pagkatapos po ma-check kung meron ng advice, Ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
0: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash.
0: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Costa para tanggapin na yung cash.
1: Si teller po ang tumatawag.
0: Okay. Tatawagin ni teller si Ms. Gina Costa para
1: ipareceive na po yung
0: ipareceive cash. Na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong i-inform ni teller si Ms. Gina Costa?
1: Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Costa papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
0: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
1: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Ms. Gina, and then si Mr. Limwell po.
0: Okay.
1: Or Tonya.
0: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
1: Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa checky po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
0: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta?
1: Bali, 125 packs po yun.
0: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
0: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
1: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
0: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
1: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
0: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag?
1: Lalabas na po sila ng bangko.
0: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino, may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Limuel Ortonio?
1: Sa pagkaalala ko po, meron po silang kasama.
0: Ilan po? Kung maalala po ninyo?
1: Hindi ko na po ma-recall.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung meron man po?
1: Wala po, sir.
0: Bakit po wala?
1: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
0: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
1: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
0: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang withdraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
1: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
0: Okay. That would be all, Your Honor.
2: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, attorney po. You may proceed when you're ready, sir.
3: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
2: Counsel may do so.
3: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, mm-hmm. This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OVP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OVP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023, the face of the check was marked as D-1-133-OVP, while the dorsal portion was marked as D-1-133-OVP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
2: Yeah. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
3: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
2: No, you mentioned 13 earlier.
3: I
2: according
3: stand
2: corrected, to.
3: Your Honor.
2: So it's 18?
3: Yes, 18, Your Honor.
2: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, dyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo?
1: Yung Office of the Vice President po.
4: OVP?
1: Opo.
4: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP?
1: Wala na po akong alam.
4: Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
1: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
4: Ah, okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
1: Wala po. Unusual po ito.
4: Unusual. Yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
1: Kasi po may advice naman ng po siya. So kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya I don't think po na magtanong
4: pero what
1: pa
4: is,
1: kami.
4: What is the SOP? Ano pong standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
1: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
4: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
1: Hindi po.
4: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
1: Opo.
4: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
1: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung, ano, yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya.
4: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
1: Marami naman po mga government agencies po sa ano.
4: Sa branch ninyo. Mm-hmm. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal?
1: So far po, kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaking mga withdrawals po nila.
4: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
5: Madam Witness, magandang umaga po.
1: Magandang umaga rin po.
5: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
1: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag na mahaba. Parang dinescribe ko nga po as
5: duffel like, bag, gym bag?
1: Gym bag po. Iba po kasi gym yung bag. Duffel bag sa bangko.
5: So gym bag, ano kalaking?
1: Mahaba po.
5: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
1: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
5: Ng trolley? At mag-isa lang si Gina?
1: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
5: So ilang duffel bag po ulit?
1: Mga 3 to 4 bags po.
5: So 3 to 4 bags. Yung sa 125 million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ganun lang kalaki yun. Mukha hindi mahaba.
1: Opo.
5: Kakasya ba dyan 125 kilos?
3: 31 million per.
5: Baka nagkakamali kayo.
1: Mga 3 to 4 bags nga
5: dapat
1: po.
5: Dapat precise po kayo. Dapat ginajot down nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
1: Hindi na po namin yan, ano po.
5: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon-kalkulasyon lamang. As much as possible.
1: Opo, mga gano'n, 4 bags.
5: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon?
1: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
5: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to the office?
1: Wala po.
5: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
1: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
5: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po.
1: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
5: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
1: Si Miss Queenie Masangkay po.
5: Paano po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
1: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung kung nag-open po sila ng MDS account po.
5: Okay. Last na lamang, usually, pag ganong kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganong klaseng protocol in place?
1: Wala na po kasi may advice na po siya.
5: Wala na?
1: May
5: okay,
1: advice na po
5: na.
1: Siya.
5: May pair na. Okay, thank you.
2: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
6: Maraming salamat, Mr. When you're ready. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
1: Magandang umaga din po.
6: Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
1: Mula po sa Office of the Vice President.
6: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
1: Sa office of the Vice President nga po.
6: Because it was already downloaded to the office of the Vice President from the Treasury. Is that
1: opo,
6: correct?
1: Opo.
6: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
1: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
6: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakahan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
1: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
6: Sa reporting? Okay.
1: AMLA rule po siya.
6: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
1: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
6: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
1: Wala naman pong exemption po doon.
6: So sakop po siya?
1: Sakop po.
6: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
1: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
6: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
1: Lahat po.
6: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
1: Opo.
6: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
1: More than 500,000 po.
6: Any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report nyo po sa AMLA?
1: Supposedly po.
6: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
1: covered
6: po yun, di ba?
1: Po.
6: Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
1: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
6: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
1: Wala po akong sinabing may pagdududa.
6: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo
1: personal. Unusual po ang nasabi ko po.
6: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
1: Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po invoke po yung AMLA law.
6: Okay. So covered definitely kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law.
1: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
6: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
8: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate.
1: Maganda.
8: Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds or hindi? In government parlance.
1: Wala po kang
8: okay. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say, if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate. Unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming mastastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. That kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masa stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
1: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes.
8: Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This theoretical, ha? So hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? They'll know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagdi-deposit ako 30,000, biglang magdi-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right?
1: Correct.
8: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
7: Okay. Kindly, kindly wind up.
8: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
7: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
9: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa Land Bank lamang?
1: Opo.
9: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
1: First time po.
9: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
1: Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
9: Mm-hmm.
1: Sa other, ano naman po, is kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
9: Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
1: Opo.
9: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
1: Pwede naman po namin sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
9: Over 500,000?
1: Kasi yun,
9: kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
1: For that particular, let's say po yung kliyente,
9: yes,
1: yung mga ganun po. Okay.
9: For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
1: Depende po rin sa yung kliyente po.
9: Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha.
1: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual.
9: Okay.
1: Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa
9: akin. And this was your first time?
1: Opo.
9: And in your 32 years, higit tatlong dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash.
1: Opo.
9: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash.
1: Pwede po.
9: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you.
9: Tutuloy ko po sa second round.
7: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
10: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
1: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, na ano ko siyang unusual.
10: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
1: Unusual nga po.
10: No, kasi, kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya? O unusual pa rin?
1: Pwede naman po. Na usual. Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun.
10: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
1: Opo.
10: Madam Witness, as I understand, no, yung process, DBM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo ho, for example, sa inyong bank o sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
1: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
10: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktwal na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
1: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yon.
10: So yun lang po yung inyong chinecheck?
1: Opo.
10: And that's it, you release it right away?
1: Yes, sir.
10: And binanggit nyo ho kanina, hindi ito suspicious.
1: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
10: At lahat po ay legitimate?
1: Yes, sir.
10: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano ho yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga ho, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
1: Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinaprocess naman po namin requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
10: So, in 24 hours, kaya na po?
1: Pwede naman po.
10: Salamat po. Maraming salamat.
1: Thank you rin po.
10: Thank you,
7: sir. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
11: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba?
1: Yes po, sir.
11: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
1: Hindi ko na po ma-recall.
11: More or less lang. Na. Mabigyan nyo kami.
1: In cash.
11: Siguro pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your 32.
1: Mga 500,000 po.
11: 500,000. And next, ito na, 125 million.
1: Yes, sir.
11: In ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions?
1: Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila.
11: Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga private, sa private companies?
1: Wala po.
11: Wala, puro, checks. Cheque lang ang ini-issue nila.
1: Opo.
11: And then, nabanggit nyo kanina na apat na beses pumunta sila Ms. Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Okay. Tama po ba? Apat na beses?
1: Yes, sir.
11: Nung nag-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual. Ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin itong perang to?
1: Hindi ko na po ma-recall, Your Honor.
11: I'm sure nag-uusap kayo, di ba?
1: Yeah, brief talk.
11: Brief talk. Mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito?
1: Hindi ko na nga po maalala. Sorry po.
11: Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rinireport to sa AMLAC. Eh, no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-i-report nyo na ba? Na-i-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ah. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC.
1: Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po.
11: So, nare-report siya?
1: Compliant po kami doon.
11: Alright. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
12: Thank you. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
12: Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama?
1: As payee po ng cheque.
12: Hindi bilang Special Disbursing Officer.
1: Hindi po.
12: Kung siya ang pay, hindi, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance.
1: Iba po.
12: Diba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag?
1: Si Miss Quining Masangkay po.
12: Miss Masangkay.
1: Opo.
12: Bakit iba? Would you know? If you know, bakit iba yung pay, iba yung tumatawag?
1: Wala po kang idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing pay po.
12: Pero bakit si Masangkay ay kilala mo? Nagpakilala siya? Did you meet each other?
1: Na-meet ko po siya kasi po nung bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sa Lasa branch.
12: Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang payee ay si Gina Acosta. In other accounts, would you know or would you have experience na ganun din? Iba yung payee, iba yung tumatawag? I suppose, yes, no?
1: Okay. Wala po akong idea.
12: Okay, okay. Doon sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga, kaya sabi niyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin? Walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depository
1: government.
12: Ng government government bank, hindi ba?
1: Wala na po akong ma-recall kasi nga po, kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions.
12: And most government agencies would use checks.
1: Checks or online transactions.
12: Or online transactions. Okay. So, and sinabi nyo, ang average na cash transactions sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000. Tama? Yung average amount ng cash.
1: Pwede po or lower than that. Kung cash,
12: yes,
1: po.
12: Yes, opo. Yes. So, malaki yung agwat, no?
1: Opo.
12: And that's why you say it's unusual.
1: Yes, sir.
12: Okay. I have no other questions, Mr. President, Presiding Officer. Just to manifest that earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being, dahil ito ay itatackle sa ibang articles of incorporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment, rather, Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Presiding Officer.
13: Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC, that bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakali, hindi naman po kami. If there are no other... Senator Judge Aimee, before we go on a second round. Senator Judge Aimee, thereafter, Senator Judge Erwin Tulfo for a second round, Senator Judge Ontiveros for a second round, and Senator Judge Rafi for a second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am.
14: Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person, as I recall. She was then the operations head of Landbank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan?
0: Your Honor,
13: the Honorable Chua may respond.
0: Thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was in cash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager, hindi po si yung nabanggit po ninyo.
14: Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa house hearing, kung naaalala kong maigi, si Ms. Abaya ang direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta, di ba?
0: Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP.
14: Siya yung nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Ms. Abaya, kung ganon? Kay Ms. Acosta, sorry. Hindi ba si Jean Abaya?
15: Pwede po.
14: Yun ang pagkaintindi ko dun sa house hearing eh.
15: Pwede po akong sumagot.
14: Yes, please.
15: Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch
14: siya
15: manager.
14: Yung,
15: next sorry. In my rank.
14: Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta ng DepEd?
15: Ako po ang direktang sa OVP po.
14: Eh, nakakapagtaka lang kung bakit nung house hearing, si Ms. Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon?
15: Your Honor, bali po si Gina Abaya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaksyon. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division okay. Staff. So kaya po ako napatawag.
14: Kayo yung direktang nakipag-usap?
15: Opo.
14: Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang winithdraw. Ganun
15: aware ba naman po siya sa mga transactions din po sa branch.
14: Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung house sa Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Ms. Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo.
15: Pwede ko
14: ano
15: po
14: ba talaga ang naaalala ninyo para klaro tayo?
15: Pwede po ba nating balikan po kung in-transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba
14: kasi
15: pa pong
14: una,
15: sorry.
14: Kasi nung una, tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun?
15: Ang pagkakaalala
13: kindly
15: ko
13: kindly wind up.
15: Ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yun na si Ms. Gina ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash.
14: Hindi ko bags. Tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Mr. Ms. Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganun? Yun lang po. Considering that Ms. Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka.
15: Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags.
14: Okay, balikan na lang po natin yung transcript doon sa lower house
15: kung pwede
14: at
15: po.
14: Baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat.
13: Sige, the lady may avail for round two. With the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo, Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson may proceed.
16: Thank you, Mr. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, ano, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, no? December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana na meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund para nang sa gano'n naman ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter, kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Defense may also respond or comment. So yes, with the prosecution. Thank you.
13: We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua, you may proceed, sir.
0: Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential.
16: Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. Yung COA, diba? So saan ang galing yung sinasabi niyo may present
0: yung COA po? They will be
16: COA the is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody,
0: Your Honor, meron po you know, kasi kami reservation.
16: A retired intelligence officer, you know, somebody like that na maalam mag-handle. Yes. Nagtataka lang mo bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko.
0: Yes, Your Honor, may pe-present po kami pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation.
16: Thank you.
0: Thank you.
13: Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Power, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson.
17: Thank you, you Mr. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors.
13: Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round two. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
18: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, ito po ang transaksyon na 125, 4 times po yata ito. Tama po ba?
15: Tama po.
18: Alright. Hindi po ninyo na-report ito sa AMLAC?
15: Gaya po na sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLA rule prohibiting us to disclose po any information regarding
18: No, I'm
15: that.
18: Not saying na you have to disclose to us, pero I'm saying kailangan po bang i-report ito? Kasi ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you agree to that?
15: All right. Yes po.
18: At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP? At saka, meron po bang itong advice to debit account ADA?
15: Meron po silang advice na nai-issue po yan.
18: Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts payable?
15: I think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this.
18: Okay, all right. That's all, Mr. Presiding Officer.
13: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for her second round. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
19: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi niyo kanina sa prosecution may cash involved limit. Magkano po yung cash involved limit?
15: Sa branch po
19: sa
15: namin.
19: Sa branch ninyo.
15: Pwede ko bang hindi sagutin po yan for security.
19: Ah, all right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. At sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede niyong sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo?
15: Yung malaki po kasi amount. So, in yes. any given day po kasi, talagang wala po kami branch. So, pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin nakasya po yung during the operational transactions po ng branch.
19: Magkano po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day?
15: For us, mga ano po, maybe, mga 20M po.
19: 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day.
15: Opo.
19: Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo?
15: Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance.
19: Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center?
15: Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin.
19: And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day?
15: Opo.
19: Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina
15: Opo.
19: Sa prosecution. Opo. Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan?
15: Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it.
19: Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa land bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year?
15: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque.
19: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
15: Meron naman po kasi silang inisyong advice. Mm-hmm. So, binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
19: Alright. So, batay dun sa issue advice ni Ms. Gina Costa, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in cash.
15: Opo.
19: Salamat po. Salamat, Mr. President.

0: nila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank.
1: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
0: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
1: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
0: Yung head po ng Cash Division.
1: Nila?
0: Opo.
1: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po ay authorized talaga na mag-open account for the, on behalf of the OVP?
0: Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
1: I don't know kung nasaan niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako ay from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
0: Yung head po ng Cash Division po ng OVP.
1: And what is her name again? Anong pangalan niya po?
0: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun, okay. Si Miss Queenie.
1: So pagdating niya po dun sa banko, meron po siyang siguradong binabanggit na mga taong point person na para pumunta sa banko para mag-withdraw at sino mga signatories, etc., etc. Tama?
0: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
1: Kasi po yung sa Cash Division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit?
0: Yung head ng Cash Division, hindi ko na po ma-recall.
1: Okay, sige. Yung head ng Cash Division, pumunta doon ng open account. So doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
0: Wala pong ganong arrangement.
1: Wala?
0: Wala pong ganon.
1: O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the Land Bank.
0: Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba?
1: No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc., etc. There has to be one person.
0: As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino
1: no,
0: po
1: yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa Land Bank na, hey, Land Bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
0: Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po.
1: Sina
0: tsaka
1: Asik.
0: Po sina po yung sila po yung sila po kasi yung officers po ng
1: OVP. So did they go personally sa Land Bank or through telephone lamang?
0: Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication po.
1: So how
0: sa
1: did
0: amin.
1: You know na sila talaga yun nasa written communication?
0: Nagpresent po sila ng mga IDs nila. Yung doon po sa pagkakaalala ko
1: so
0: po.
1: So they went to Land Bank personally.
0: Yes.
1: And then they presented documents to prove that they are that person.
0: Opo.
1: And
0: kasi,
1: then,
0: sorry po, pwede pong mag-butt-in. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan lang dokumento, mayroon na rin pong photocopy ng mga IDs po nila.
1: Okay. Thank you. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round 2 availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you. Yung cheque na winidraw o pinresenta sa inyo, December 20, 2022, tama ang date?
0: Opo, December 20, 2022.
3: Kinuha yung pera on the same day, December 20.
0: Opo.
3: So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw, ganun.
0: Bali nga po,
3: mabilis ba yun?
0: May prior notice po sila, ang agency, na meron silang magkakaroon po sila ng ganung encashment. So as to
3: 2 days before?
0: Opo. So, okay. Yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Nak, merienda time na!
5: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot!
4: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa D&B Bake Shop gyud nato na ginakuha.
5: Paborito gyud nako na ma mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
6: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: XFM.
2: Kaklarek sana.
5: Exciting!
13: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan yud ka.
5: Reset.
13: Kaklarek sana.
5: Exciting!

0: Clarex, Ana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Clarex, Ana.
3: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa ikasampung araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
2: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
1: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinwestiyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
2: Senador Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa inyong pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
2: Vice President Sara Duterte pinasinungalinga ng balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
1: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
2: Sa balitang international, 16 anyos na suspect sa 2024 school shooting sa US, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
1: Showbiz, asawa ni Doc Willie Ong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
2: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpoproseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ang testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
2: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ng objeksyon ng depensa. Narito ang report. Pinaalis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagkapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay De Lima. Kasunod nito, hiniling ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni De Lima ang kanyang opening statement. Binigyan din ng depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng balangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw
4: again,
3: ito.
4: Objection, Your
5: Honor. Honorable Dilima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop
5: due
3: now.
5: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
2: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Poa, at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. Impeachment coverage.
1: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino umunay paggamit ng isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 packs bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinusyon naman ni Senador Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ani ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanungin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Inamin din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, nanguna si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Octa Research para po sa 2028 elections matapos makakuha ng 53.9% na voters' preference. Pumangalawa si Senador Rapi Tulpo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Vico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada at Mark Lapid. Ayon sa Octa Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halala ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinyon ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga inihayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mambabata sa panukalang pag-amyenda sa Epiralo dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Git ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang State of the Nation Address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agarang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
4: EBM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
1: Mga katropa, si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinuwestiyon din ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
4: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AIX, yung sa ayuda, Boss George. May mga tao talagang kailangan ng ayuda.
2: Yes.
4: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun .
2: Iginit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pamatagal ng seguridad sa kanilang kabuhayan.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalo sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Ipiral Law. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
6: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Ipiral Law upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito sa 125th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang interactive energy museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy, target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na Pax Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho, kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa PacSilica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
0: XFM News Nationwide.
1: Iniuugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa muna'y mahinang liderato o liderato ang numaraming insidente ng karasaan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala mo nang nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Paulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
2: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Ibinida ng Malabon City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ikaapat na State of the City Address o SOCA na nakataon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umanon na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Paulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay VP Duterte, wala siyang binanggit sa kanyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ng Vice Presidente mga katropa na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague, at ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
0: Balitang regional.
1: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong Peoplesville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jovette Espanyol ng XFM Davao.
0: Live report.
8: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong People's Veil sa Kalinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong People's Veil ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units na pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
9: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan ng mabata, wala malapit na palengke, wala magiging malapit sa trabaho.
8: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng People's Veil sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
10: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
8: Sa kasalukuyan, may 42 pang limang palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na rin tirahan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyon-milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvette Espanyol, XFM News.
2: Isa sa mga sospek sa Mama Sapano massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
11: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na Mama Sapano massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansagang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pinenekelan criminal gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilan pang seri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napas lang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang narecover din sa kanyang pag-iingat ng 4 na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, 3 improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustodiya na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
1: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa balita, Almimata na XFM Cebu.
12: Patay ang isang 53 anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Kinilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantexe, residente ng sityo Dubdub, barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sinotruck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugola na 39 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang maghatid ng simento para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck ang truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ang sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima, ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na simento mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit, ngunit idiniklara ng dead on arrival ng doktor. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusodiyan ng pulis habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata sa Kanyu.
2: Saksakan sa San Pablo, Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tukigaraw.
13: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakit na ikinasahwi ng isang biktima, habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sitio Katentengan, San Pablo, Isabela, Hulyo 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Police Captain Pedro Alama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan ang mga suspect na nasa loob na ng kanilang bahay, dahil dito nagkaroon ng komisyon at alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ginising naman ng ingay si Jeric Simangan at Arcadio Pananga upang awatin sana ang mga nag-aaway. Hindi naman nila batid na may dalang matatalim na pala na sandata ang mga suspect. Sa gitna ng alitan, paulit-ulit na nga sinaksak ng tatlong suspect si Jeric Tagapan, habang si Arcadio Pananga naman ay nagtamo ng saksak mula ka alias Ramon na siyang ama ng dalawang kasama niya. Hindi rin nakaligtas si Julius Tagapan dahil inatake na rin siya ng tatlong suspect. Samantala, hindi rin ligtas si Noymer Reyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni alias June na anak ni Ramon. Agad namang tumakas si alias Mark at alias June patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si alias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananagsaka. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kamagan para sa medical examination. Kalaunan, isinugod na siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni alias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag, habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si alias Ramon. Magpanga ngayon, kasalukuyan pang tinatugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinabit ng mga ito. Dahil ito, mas pinigting para sa San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo, Isabela. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaraw, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pagulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi ng Luzon ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque, kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan.
1: At natiling umiiral po ang east release, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagan, Luzon. Localized thunderstorm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkasala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, U.S. noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
0: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa, kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Hatid po sa atin, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas, Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, nakatakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Bawat isa, ang lahat ay pinasok sa account ng Department of Education with the following checks details, Your Honor. Number one, Land Bank check number 00000000453 dated February 20, 2023 at payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Pangalawa, Land Bank check number 00000964 dated April 19, 2023.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: X-rated sa XFM.
3: Usa, ginawa tani mo kung gumba?
4: Opik.
3: Salamat kay Ella. Daghang kasalamat.
4: Hinaot nga dili ko nimo pasakitan.
3: Dili ka na mahitabo, Ella. Mahal ko kay ikaw. Dili mahitabo nga pasakitan nako ang babae nga akong mahal.
4: Vic.
3: Oo, kamalipayan ko, Ella. Huwag kabutangan sa akong kalipay.

0: sa?
1: Mayo hinuon nga, uyab na mo ni ila.
2: May, inaot niya siya na kita. Sinagiduntang akong mahimong asawa.
1: Ah, pabida, mau palang gani pagsugot ni ila ni mo. Kasal na nga si muna-una di ah.
2: Ingan na nilang sitigurong nahikugma, bay?
1: Eh, bay, tambag lang ako ni mo. Ayaw lang kayo palabi si mong kipate, ha? Billy sa town! O, eh, bisag gamay lang para si mong kugalingon. Ayaw, diritsyo hatag tanan.
2: Bay.
1: Hinay-hinay lang, God. Aba?
2: Oo, bay. Og salamat.

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary to.
0: Huwag ikaw mo tangas akong kalipay nga. Miyabot na ganoon o sa katuig.
1: Ingaman, sab ako, Vic.
0: Mahal ko kayo, ikaw, Ella. Mahal ko kayo, ikaw.

0: Bay, okay na ka? Ano kung mag-minyon Miss Ella?
1: Ikaw?
0: Di ko makatugot pa nga. Mahimuwag pa siya nako. Mauhag din ko siyang magpakasal.
1: Oo, oh, ikaw ko. Swaya lang sa pag-ingon. Oh, waman mo yung problema sa inyong edad kung mag-minyo mo kay legal naman na inyong edad. Sakto naman mo si edad.
0: Karon, ako siyang sultihan. Gagusto na kong magpakasal niya.

0: magpakasal?
1: Oh, Ella. O ginaot na, musugot na ka nga magpakasal na.
0: Vic, di lang una sa pagkakaroon. Tungod kay, di ba ko andam? Hinaot na makasabot ka na ako, Vic. Dili pa yun ko andam ron. Pero asa naman unya na ba? Ikaw naman sa gyud ang akong gipangandoy nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Mong ayaw ka bala ka, anha. Pero di lang sa gyud sa pagkakaroon.
1: Ay ka bala ka, Ella. Tungod kay sa talang panahon, andam ko sa akong pagsabot ni mo.
0: Salamat. Salamat ka, ayo, Vic.
1: Basta kay mawala ni timan iha. Mahal ko kay ikaw.
0: Mahal ko sab ikaw kaayo, Vic.

0: Usa, musugot ka na nga, magpakasal ta?
1: Oh, Vic.
0: Salamat ka, Ella. Salamat.
1: Uy, kausa ka, good. Huwag magkakayin mong pag-akusta ko.
0: Nalipay na ko sa imong desisyon, nga may sugot ka na. Karun dayon, ingnan ako akong magginikanan. Araw masabutan din na to ang atong kasal. Ugma, maimis inyo. Oh, ngano? May problema ba?
1: Di lang una, daida yun ang papamay.
0: Ha? Huh? Apan nga naman?
1: Mularga ko pa ingon sa Manila.
0: Unsa?

0: kini karon nanda ko na akong problema. So may angayan akong buhaton. Pero DJ, daghang pag nagdagan sa kong huna-huna. Naglibo ko sa nahimong desisyon ni Ella. Kalitra ba kaayo? Wala ko'y mahimo, wala ko'y mahatag na solusyon sa pagkakaroon. Wala man dayon ang among pagpamalay. Sayang hangyo. Pero sa mga wala pa man siya mula rin sa Manila. Mungkin niya akong gikatingalahan. Unya, maukin niya ang nahita po.
1: Usa? Imong nakita nga murag doon na gitago sa ilan ni mo?
2: Obay?
1: Mau ba? O kung saan lang yung gitago ni mo?
2: Murag doon na siya sakit bay.
1: Usa?
2: Mau na bay. Dili ba, nananggit ba siya nga muatos Manila? Pero mo dayon. O gahapon sa mong panagsulti. Nanglaspat siya. Murag doon na siya sakit?

0: Wa man. Wa may sakit ang among anak.
1: Nang.
2: Kay ngano man di Ivic?
1: Dako mong good og kausaban ng ako nakita niya nang noy.
0: Oh.
1: Nang luspad mong good si maayo niya, midaot.
2: Why sakit ang among anak? Wa.

0: Ila, dugani ko sa tinood.
1: Tinood nga unsa?
0: May sakit ta.
1: Unsa bay sakit? Naunsa ka ba yaoy?
0: Sorte ko sa tinood.
1: Unsa may ko isulti ni Mubik? Ha? O ako'y sakit.
0: Sure ka?
1: Ulag ka eh.
0: Bantay doon nakikitago na ko ha? May ubos ka ni mo.

0: manimpa mo ka to. Nganong wapa mo ka mo tindog? Sige na, tanah, aron manimpa na ta.
1: Naglain na gamay ang akong lawas.
0: Naglain? Di lang tama da yun.
1: Di. Manimba ta.
0: Ila. Launso ka. May barang ka manggun. Ila. Ila. Ginuko. Nakuyapan siya. Ila.
1: Pasaylo ako, ha? Wa na mo gisulti ni mo nga doon na siya'y sakit, Vic.
0: Unsa?
1: Vic, doon na siya'y pneumonia. Maung dali ra kay siyang baluya. Ug nagkaanam siya og kaluspat.
2: Pasaylo ang kami, Vic. Kung damo kining gitago ni mo.
0: Kinuo ko. Ngayon, huwag ka masulti. Ngayon, doon na kayo sakit.
1: Tungod kay. Di ko gusto nga mag-uul ka. Huwag mabala ka na kung maayo.
0: Huwag ganun. Huwag ka mamakay baon sa kadako sa kong kabala ka ron, ha?
1: Big.
0: Mahal ko ikaw. Mahal di ka kaya.
1: Big.
0: Susunod ko na si Batio ni mo. Ayaw pagtakot ako, haba?
1: Sorry.
0: Mahal ko. Mahal ko tika ina.
1: Mahal ko sabi ka, Vic. Pero, maihangyo lang ko ni mo.
0: Unsa ka na ba?
1: Buwag na ta. O pangita na lang uglain nga angay ka ni mo.
0: Unsa? Unsa?

magkaroon ng akundakong pangutana. Dako kainin na ako nga problema kung unsang angayan akong buhaton. Okay nga ako mga pagutana, DJ. May kaayuhan pa ba ka ang sakit nga pneumonia? Dili na makigatubang si Ellen ako. Unsaon man ako ni aron makita ko siya. Nakibuwag na siya nako pero wala ko musugot. Angay ba nga tumano na ako ang iyang gisulti? Gusto ko siyang makita pero naglibog ko. Naglibog ko sa unsa nga pamaagi, DJ. Nakasabot ko sa sitwasyon niya. Apan unta masabtan sad niya nga nasakitan ko. Nasakitan ko. Nga magbuwag mi nga tungod ani. Naglibog ko sa unsay angay buhaton og maunang nga ni ako nagpadani ining ako ang suot suginanon. Ano hatagan unta ko ninyo? Og saktong sulbad. Okay niya nga kung ang ex.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blas Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko may inom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilog. Gasukasukan ako. O gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na gamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 2:17 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Katropa, the best coffee is on one sachet na already. It's on the one cafe na ako ma-recommend sa inyo. Not cafe, but coffee. One coffee na ma-recommend na ko sa inyo. Because there is a lot on it. Like, probably not just a lot but more about it. Kaya wata ka ba unsa pang ginaghan ng benepisyo nga makuha ni nitod kay malunggay, mangustin og ginatawag na tong to gining soya powder nga taas og fiber, labi na sa mga katropa na medyo ka monitor when it comes to their weight. Yes, if you're looking for the high protein, this one really helps you to gain that more. Santon Vitamin Santon Plus Coffee Mix. Kani ato ang produkto nga kape nga makadili makahapdo sa inyong ginawaan. Labi na sa mga katropa nato na medyo conscious when it comes to their coffee because they might be having experience of maghapdo sa ilang kuto-kuto, musaka ilang acid, and this is it for you. Santon Plus Coffee Mix. Morning giingon nga nga pinaka na nambal pa. Santon Plus Coffee Mix. 18. Yes, open na nga itong linya. 0928-5508-77. Open sa inyong mga advices sa itong letter sender. Medyo, medyo curious ko sa ito ang story today. Medyo na-curious ko to the point nga I was contemplating while off-air. At napapaisip ako na para bang, ay... Tama ba yung naririnig ko dito? Oh, baka kasi medyo nako-confuse ako. Baka ibang sakit yan. Oo. Pero anyway, well, dili man kita nagpadala ng sulat, dili tayo kabuot. Kaya mo makaihanggi. Wow. Wala, Doc JJ. Di man kita nagpada. Saman. Okay, open na itong linya sa mga gusto mo hatag sa ilang question. Masahap mo sa taan tabo. Open na nga itong linya, mga katropa, ha? Agyan na nga itong linya nga pwede niyong tawagan. 0928-5508-727. I'm waiting here. I'm waiting for your love. Waiting for your touch. Ana. Gitoyo din ako nga taas ako nga ako ang music party. Aron dili kay ko mag-music karong mga umaabot nga mga oras kay Meru. Ano? Para walay makadisturb. Ano man. Diba? Sige na. Tawagin na. Kay mag-atang ko din eh. Kay kuway man ako. Balik na mag-music ron. Oh, pila na may pagbalik na ako. Na! Pero guna na bito ko sa yung sakit o guna na ko ba in ato yung sintomas base sa doktor nga akong naka-istorya taod-taod lamang matud pa sa akong higalang doktor ang gibati ng sakit o mga sintomas sa ato ang tigpadani ning itong programa dili na pa batuod. Oh. Sige na ha, tawagin ninyo ha. Kay kuni mo manawag, ako na rin mo advice diri day. Ako na lang tanan. Panawag na mo kay pipila na lang ka adlaw, dili na ako ang inyo makaistorya sa kahanginan. Ano yung di ba nga? Maldita jud ay ka DGRC no, kay musupak gid daw ko. Di kay mag-comment, magulo lang sila kami niyo on si Teach Nita mo una mo resign. Mo gina mga butang nga rin ako buhaton. Kabalo ba mo nga dili gid na ko na ay kahadlo feeling ako ang may ang marriage is not for me. I don't know. Luwidi po ko. Di sa ko mo sagot yan. Mo kung dalagang guwang. What I'm pointing here is I love being single. Being single ng a little bit na may konting landi ng a little big. Balance ang line. We should balance our life. Uy, kabalikan na nga itong story ha. Muna problema niya karon. Nahibawaan niyang adunay sakit kining iyang uyab niya makigbuwag niya. Niya din nagidaw niya. Gusto ba siya gusto makigbuwag? Kinahigugma man siya. Diba kisa mo sige na makigbuwag sa taong gihigugma na ito? Uy, muna nga, bisag unsa pa na unungan ta ka. Ana man unta tong atake daw. Oo, ana man ha. Makahilak man sad taan ng imong lover's moon. Bitaw paborito ba ako ning kanta. Ito. Oo, pambawi dai ng kama. O ikaw, gusto kong kasama mula gabi hanggang magkapi sa umaga. LSS, nabitaw ko ng kanta sa Midnasty. Uy. Delete na lang na ako siguro akong YouTube. Pwede ko magsigbalik-balik. But anyway, nakibuwag lagi daw yung uyab. Moto chika, nakibuwag yung uyab. Pero wa daw kuno musugot kining ato ang letter sender nga si Vic. Oo, di siya musugot. Di siya musugot nga bulagan siya. Ay, abi ni mo Vic, no? Daghan kay ko gusto i-istorya sa imo Vic, pero kanila kong iingon sa imo ha. Kahibaw man kung nga imong gibati karon Vic, gugma ka na nga to kang siya pangalan niya ni Ella. Apan, adunay mga rason. Nga nung dili, gusto si Ella nga makikita ni mo kay gano'n man nag-uol siya. Nag-uol siya ba? Narin, tanawa, nihunat ko. Lagot ko, Doc JJ, nihunat na ba yung advice? Apit ako ng ugat, on. Ala ko mga tot... Oh, sige, ani na lang. Tumago na. Hello?
0: Hello, DDRC.
12: Kinsa man ni si Fatima ni?
0: Yes, ako ni.
12: All the way from Mako, Davao, the oral. Grabe, ay. Oh, wala gigi.
0: Oros-oros din ang lugma sa sender. No, nililita ang sabot na magbulag sila.
12: Bahala na. Anak man gudang yung ataki, Fatema. Ikaw, para ba ni mo? Ay, pagkatala din kayo, maayo pa ba daw ng sakit nga pneumonia?
0: Ay, okay lang ang sakit na naman niya. Ay, madala mo nagtambal. Magpa-tiktok. Ay, magpaano.
12: Tama! Lagyan mong doktor na rin!
1: Ay,
12: oo, may tao, no? Or, no, no, ano ha? No shades with people nga nag-experience. Ano ba si yung mga gisayunan mi? Kabaw mong lisod. Pero apayin ka na mga problema sa letter sender niya. Murag nahug, no? Magandala kalimutan na murag. Tapos na, tapos na. Anak, may. Di ba, ganun ka ta?
0: Sa kong uyab, o.
12: Nga naman, o si sakit niya?
0: Na ay, nasi sakit nga mayoma. Pero ako, yung kung siyang gikuan.
12: Giun sa ba?
0: Ipaglaban niya kung namo ang amo ang, karili, amo ang, amo ang love life.
12: Ay, kalungan sa inyong gugma. Yes. Mo na nga ang giingon mga cars nga napuno sa gugma o pagmaya kining ato ang ato ang
1: kolor.
12: Inubanan sa himaya o kalipay. Ani wala
0: dala ka gool
12: o kalipay. Wapo ka ba sa ibalik to? Wala ra na sa sakit nimo kanang imong gidala-dala.
1: Ayaw!
12: Wait lang, Doc JJ. Ako nang i-ad libron hot ka lang. Anyway, so karun, kaning base palagi niya, oy, paka na mga expert niya sa mga hisgutan ng panglawas, oo, nangutan na tong letter sender kay, makibuwag bang gindi si Erlag yun kay kuno lagi na ashi sakit nga pneumonia. Oo, okay. Basig na uwaw siya, no? Na uwaw siya. Tama ba ko, Fatima? Na uwaw siya, baka ati manunon siya, ana-ana. Oo. Ala, John Ray Apawan. Unsa?
0: Kira mo ng ati manon, kay, ito pa, naman siya sakit.
12: Oo.
0: Pambalan niya. Pambalan niya siyang uyab. Ato sila doktor.
12: Correct. Oo. Doc JJ.
0: Doctor na siya.
12: And actually, doctor ni siya nga, dili mo opera?
0: Dili mo konsulta.
12: Dili mo konsulta, apan mo opera. Oh, na yung tanda rin. Unsa ang cellphone number tawagan sa inyo ha, mo call ko. Pwede din sa nasa screen, Sir John Ray Apawan. Anyway, Miss Fatima, unsa pa man ang atong matambag ani atong kuan caller kay ako no, kung ako pa istoryahan man, dapat sabto na lang po siguro niya ang gibati karon ni Ella. Murag mahadlok pa siguro sa Ella kay tugod na siya sakit, murag naguol siya baka pasig masig mabigat na siya mo nang di na siya ganahan niya. Uno, pura siya magpalayo na lang siya na mo. Ako gusto mo gunaingon sa atong letter sender. Ay, sorry.
1: Ay,
12: sorry. Ay, sorry, sorry. Sorry! Pas-pas na? Ay, sige, kaya niyo. Ako rin gusto i-point. Ah, okay. In Aini, hinayon na lang na ako sa pag-istorya. Kaya napasipisa na. Kaya gusto naman ako ipasabot ba?
0: Ay, pala mo.
12: Di ba na mong ganahan niya? Di mo ganahan niya. Pas-pasan ako. Di, hinahinayon ko na lang.
1: Ay,
12: oo, unsa ako no. Adi lang di, ay, sorry. Daghanan mo akong salas kalibutan. Pero gawa naman ko gibuhat nga tama. Unsa, unsa, unsa. Oo, nang giparesign ako.
1: Ayaw!
12: Uy, wala na mi ato, uy. Nakamove on ako niya.
0: Eh, wala na mo ato?
12: Oo.
0: Ngayon, wala naman.
12: Kung ay pinag... 1, 2, 3, 2018, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Wag na wag mo yung gagawin. Diyan mo sinusubukan ng aking ganyan. Ayun na, oing. Kaya parang ko sa AFAM siguro. Huwag ka to naman ng panahon niya. Wala
0: nang panagpahalata nga ako to.
12: Ala. Nagpaniid ka ha? Nagpaniid. O, naglili. Last na lang nga pangutanan ako, dire. Ano siya? Karoon nga, nakibuwag daw si ang yung uyab niya. Wa daw siya nisugot si Vic. Oo. Ang iba daw niyang tumano ng gusto sa yung uyab nga si Ella.
0: Pwede pa, tumano niya, oy. Tinahigugma man siya.
12: O, di pa. Ko sabto niya, di ba? Sabto niya, kasi nanginahalag pagsabot ba? Muka, oy.
0: Nanginahalag biya po si Ella.
12: Kumusta naman yung naanday ni Sik panawag sa gawin? Sorry kay pati ma. O sa may toyo ni mo Ana Miseres ni taga Tuburan. Nag-guess ka namin pneumonia din eh. Labo na ko ikubag. Labo na ko ikubag na yung mga sulod. O ba't ano yung Ana Miseres taga Tuburan? Anyway, sa to balikat yung chika good. Disturbo noon ko daha.
0: Awa, nakalimutan ang noon ko sa mga itika.
12: Okay, bagsak ka. 10 points ka. Altas. Ay, pito, nag-gets na ako. O, anak ka ganiya nga, sabton tungod kay kunay gugma ka. Imong sabton siya. Dili di ba ipogos ang imong gugma din na Vic?
0: Sabton din mo, Vic. Kung ang tayo gibati ni Ella.
12: Gibati siya, og.
0: Ibati isa og.
12: Sakit sa lawas. Salamat. Salamat kay Fatima. Thank you so much all the way from Mako, Davao, the Oro. Yes. Katropa mo. I'm a greet ka. Go.
0: Greet din ako. Ako ang mga friends tanan o si Marvin ng Davao o si Datukani.
12: Datukani.
0: O Tato Ang San Pagbalalag. Si Ate Chris.
12: Ayan, thank you so much! Alright! Ayan, katropa mo!
0: Exciting!
12: Ayan, nakita kong pang ay, bitaw ay. Ana, this is si Elgin Bayer. Ayong hapon, DJ Janita, shout out. Oh, okay, shout out sa Timo. Di na, sabay ka noon, DJ taga Kog sa Family Escanier. Escanier? Okay. DJ watching live, oo, from Luluan, Cebu. Cebu! Diba? Diba na may kantang kuan? Cebu! Hello, may hapon, kinsa ka, taga-asa ka, tubag ditso.
1: Yes, hello, isang maganda.
12: Correct.
1: Para sa kwadid yung IC mo.
12: Okay ka na. Para sa imuha ni Hadi, means para sa lain.
7: Ayaw!
12: Para sa imuha, gini. Dili po ni kay Doc JJ, dili po ni ako, para ginini mo.
1: Oh.
12: Correct. Padayan.
1: Hindi dapat ako nangita. Ang tinuod man yun kay ngayon, huwag padayan.
12: Diba? Nga, kaya ka nang murag ka nang, ang part sa babae nung makamurag, ayaw sa akong kanil. Kaya ano na kay sakit? Padayan sa ako. I know.
1: Oh, ang iyan mo kada pa bigay sige. Gitry lang niya. Mulit go ba ang lagi?
12: Ah, gitest lang siya.
1: Umaga siguro ba ang iyan pa na post siguro ba kung inuod man gud nga ng hugot na ako. Ingan na akong buhat ug mubiya ba yun ug kay higug man mong yun.
12: Ah. Oh. Unsa ay mena? Nakita akong tutunlan.
1: Eh, gipakita mo sa iya nga kaya nga, inood mo na yun. Nangyong mga diyan, ipadayon lang yun.
12: Ipadayon na lang ni Vic ang iyang gugmang ito sa babae nga adunay sakit.
1: Oo.
12: Eh, yung kanila naman ganyan babae, alam mo ko siya nga rin ako makikita ni mo.
1: Kasi pag di siya magkipagkita, ang iya hagyod niya, patunayon yun niya, alam yun niya, ang babae.
12: Nga kung dili nagyod, asa man ta?
1: Sige po, hindi. Hindi ko masagot.
12: Uy, wala man ay respeto sa mga desisyon sa laing tao, uy.
1: Hindi, okay naman na siya. Sige, simple. Lago, diba, ang tao.
12: Pero,
1: Dami gibati ang tao. So, samtang nanginahanggan siya sa unang...
12: Pero what if kung dili nagid siya, asa makakutob nga makadesisyon niya tama na?
1: Kanang simba ko na nagmawala na siya.
12: Eh, binuang man na imuha, eh.
1: One man, sige ako, DJ, si dili gano ko pasaktaan if may anag yung nangyayab sa kanyang priyab. Sa pag, ingon siya nga, biyain na ko, ayun na ko, kasi kabigat na kasi mga dili gano na kita mga biyain na kay...
12: What if, gib, atik-atik na gito kay nanadaylaing gusto mo atiman?
1: Kasi pag ngayon mo atiman, di gugma mo ka.
12: Gugma gini. Maunang masakitan ka sa gugma, kaya di ka maghuna-huna.
1: Normal lang man ang masakitan, di Jesse. So, di juga ng relasyon, maagi ng kasati ko ka ditay.
12: Pero dagi na ihantunganan. Ang tawag na to, anak, self-respect.
1: Dagi na ihantunganan sa tao nga, tanaw, gini mo nga, maraglain na gini mo ibati sa nga, maraglain nakapain lang tabang ano.
12: Oh, ano akong pasaboy? Dapat natay limitasyon.
1: Oo, oh, na yung limitasyon.
12: Oh, pa. Go!
1: Mahalap yung DJIC.
12: Ano? Pero kung ikaw may gugma, bahala gwa na hindi mo sugot, go lang yapon ka.
1: Oo. Oh, go lang yapon.
12: Dungag-dungag bang ka? Kuan ka nang kuan, manauin ka nang tawag ani, mas stress yung samot eh. Oo, mas stress pa nagsamot ang naisakit kung yung sige siyang samukon.
1: Mas...
12: Basta ikaw pa hinong na nga mamatay siyang sayo.
1: Mas... Tanahan man sila lahat.
12: Mas sige lang
1: ngayon. Hindi nga naman word nga kayo tayo. Dapat yun. Samtang wala pa siya na nadigo, ipakita mo kung unsa gusto mo siya, unsa din mo sa pagkatunan, sa pagmuingin siya ngayon. Basta ko alam mo, ito lang sinagawang kutub na ko sa mga at Arabo.
12: Oh, pero kung ang kuan ha, ka na makahatag na kaugan ng kuan, pero okay naman ang batiyo ng gugma, pero kung feeling ni mo, maragdili siya sa gusto sa muko, dapat i-respeto na to na, no, mga inana. Vic, inana buhata, Vic. Wala may problema na i-gugma ka sa tao, pero ayaw lang po siya ka na ganing i-disturb, ana. Labinag na yung mga sakit ang tao. Di ba pag nakaisakit, irritated ka?
1: Okay na siguro. Ano lang disiguro ni Jeffrey? Kung ingan na may yung disiguro. Anong sa isa ka simana, mga twice a week na siguro pinalan lang para dili na siya ma-stress ka.
12: Okay, maka-stress ka. Actually, di ba pasabot hanga ka na nagpa-atik-atik ng mga ko na nagluya kay kuan ninyo sa mukon, nang irritated yun na sila. Kay they are mentally and emotionally disturbed with the idea nga na sila'y sakit. Kamusad, no? Muna kong giingon. Muna maglagot ko ninyo ba? Balance ba? Dilibot pasabot niya na higugma mo. Dapat mo na inyong iduot din, ha? Una-unaon ninyo nga adun na gibati ang tao. Ay, kitkiton ko ning mic, Ron. Kitkiton ko ning mic. Huwag nga ikunok, JJ.
1: Bikulata na gano'y sila kumayo. Di, nangyari pong ubiya.
12: Muna ang letter sender kahapon. Ay, muna.
1: Dilingin, nagdepende na talaga sa tao kung yun sa kuliya pagdago. Makaya lang niya, makaya. Hindi lang yun. Saan?
12: Ako, kung ako po, wala problema kung nahigugma ka, pero you have to consider ang feeling sa usa ka tao.

0: unsa gid ko sila mubiya.
1: Ay, nakasuway ko anak nga tao. Nakasuway jud ko ginana, di ko biyaan. Sige ra ko padalag buwak din he.
0: Nya.
1: Hoy! Baga siyag now. Hindi na lang dyan ko maistorya kay nga naman. Mura ko manghumandaot, ani.
0: At least, ipadalaan kay nga buwat.
1: Kwarta pa yang ipada? Busog pa ko.
0: Hindi ka naman ito magpada o kwarta ko. Kamu na yun sa hingpit.
1: Ah, kalusa pa ba ng hingpit? Hingpit sa dayon? Ay, di na dyan ko ano mga ina ng istorya.
0: Manyagin.
1: Ay na lang.
0: Karon din JRC, maka-istorya ito pag-inga na. Kaya wala pa man, pero abot ang panahon na naanag yun.
1: Uy, nakasuway ko, uy! Uy, nakasuway ko!
0: Pero, ka din JRC, ang babae yun, di na din na magbuhay, huwag may laki.
1: Ha? Nawa ka, nawa ka.
0: Di ba, ang kan ba, ang babae ba, di na magbuhay, huwag may laki.
1: Ha? Ang babae?
0: Oo, ang babae, di na magbuhay, huwag laki.
1: Uy! Kabalo ba ka usa kata sa ang quantity sa single women? Kabalo ba ka usa kata sa i-compare sa quantity sa single nga lalaki?
0: Pero sa ako alam.
1: Ah, sa imo ha, which is dili siya facts. Ay, unfortunate. Dapat facts ta, dili ko ayn, dili dapat self basis.
0: Ito gay.
1: Yes, 1 year. 1 year, no lalaki in my life. Ay, maninood sad ka, oy, kabalong program. Wa, gyud ka moon ya kundi ganahan ninyo, kay di mo mag-study. Puya ninyo, eh.
0: Sorry, ma'am. Nagtawa lang, nagkakalami. Ay, sirap.
1: Magsay balik ta balik kung kanus ako kung kanus ako mo resign diha pagyud mo wa nakahiring sa akong style. Puya.
0: Gusto pag mo resign ka na magnaara na gyud.
1: Puya ninyo oy. Imo kong imong gipalabad akong ulo karong oras sa Marvin sa tinuod lang. Ano siya? Ano siya? Kato laging niingon ka nga, dili ka mabuhigway laki. Nawawa kahiring gid sa akong mga atake ni niya kung kuan.
0: Tama.
1: Wala na gid mo. Hina na gid ni ako mga listener ka kadugayan ba di nagid kahiring sa kung style. Paila jud mo sa ako ah, sige. Wagid mo ron.
0: Pero gitalo mo mo tigari JRC.
1: Palo ah, palo sa.
0: Imo ang Facebook.
1: Ay, palo ni mo sa Facebook. Oh, kung nai naman nai nang utana, unsa gid ay si DJ RC in real life, minyo or ay uyab. Kung gusto mo makabaw, duawa ko di sa station kung unsa akong kinabuhi.
0: Why uyab si DJ RC pero na ay
1: unsa na ay wasad. Happy kang lucky kung sumuhon ko. I am a happily single person in real life. Kanina ra na ang caller DJ, mukol pa ko, di ko kasod. Ay, sorry Jandre Apawan, kadugay sa po di mo nanawag Jandre, ganiha ra ka na ngayon sa mong number. Ganiha pa na ngayon number. Di gina ko dibuyan si Marvin kay, mo man yung paborito nga caller, gikag Davao. Dugay siya, basta kami magta... Mga sa mag-istoryana, gimi duga, ginako na siya mabuhayan. Pero siya, ito na sa ngayon sa tong call ka ng kung ano yun. Ano si John Ray? John Ray, dahil John Ray Apawan dito sa comment section, oh. Sukuan niya, oh. Marvin, katropa mo!
2: Exciting!
1: Oh, John Ray, tawag na yun! Automatic! Ganina ra ang caller DJ. Ayan siya. Ganina ang caller. Ha, mukol pa ko. Di ko kasud. Kaluoy sa din tawin. Ay, bitaw. Isa rin ko itong numero sa pudpun. O, ano? Nitawag na. John Ray na na. John Ray!
2: Ay,
1: ay, di ba ni John Ray? Ikaw ba ni? Ay! Amin ako si John Ray.
2: Ako ni,
1: oy. O, si may matambag mo.
2: Ako ang last caller. Kaya ako ginimi mo sa ako. Thank you, Dok Dek.
1: Unsa-unsa man?
2: Ano ka po itong JJ? Dok, yes.
1: Unsa-unsa?
2: ang ako paboritong

0: doctor si Doc JJ.
1: Ay, paborito rin mo siya nga doctor? Ano ang paborito mo rin mo siya nga chokbo?
0: Hindi, yung opera pero mo inject.
1: Ah. Ate.
0: Beto, sa sender, no? Kapit na rin. Kung siya nasakitan, naman niya, marapit ko matawa.
1: Oo. Ano sa man?
0: Kung matawa na. Marapitin niya.
1: Ah, ito, ara. Doc.
0: Oo. Di ba?
1: Oo. Na yung nakabantay.
0: Kabantay ko, ana.
1: Ah, kabantay. Na yung nakabantay. Bright, bright chuka, bright chuka. Pero kung base sa iyang story.
0: Kuan lang. Mas labaw siya nagkinangla ni Muro. Ayaw lang po siya, sige, kuan.
1: Basi ba gusto din niya samuk-samuko, nanana ba?
0: Patdag mo na frutas. Imakaha siya ganang makikistari. Ipapil lang niya. Nga on sa iyang mga problema, naaragin ka sa iyang layo.
1: Oo.
0: Mas labaw siyang nagkinangla ni Muron. Kana siya, dili lang na siya gustong karoon. Yung marag, high pride ba? Pero sa tinuray lang, labaw siyang nagkinanglan sa imong moral support. Maragin na ako, kaya murag bugat-bugat ni sakita. Nade, nani naman niya, makuyapan. Gawas na, ay.
1: So, murag ko, ay, lahi siya masakit, no? Ana.
0: Oh.
1: Ay. Ay.
0: Si Emily Flores.
1: Ah, yes. Flores. Si Mona, si Mrs. M?
0: Oh, si Mrs. M, si Emily Flores. O si Jean Cousin Zara Bolaño. Tagalonglog Toledo. Hi, Jean Bolaño.
1: Ayan. All right, thank you so much, Mrs. M. Miss M. May pagpaminaw. Katropa okay. Mo.
2: Exciting!
1: Ara si ano, unsa taas ang quantity sa single women than mga men? Ah, okay, lecture na to si Sylvester. Sylvester Soronio. Ano na, countless ang non-label nga wagi broadcast. Okay, there is a basis, Sir Sylvester. Pila may edad ni mo kung wala pa ka sa hustong panimuot taroon. There is a difference between younger men's and older ages. So if we consider na to, pag among olders, labi na sa mga, especially sa adults, 65 plus, daghan ang single women. It's because largely, women tend to live longer than men. If you don't know that. Hello, maayong hapon. Ikaw ba ni John Rai? Ganiha pa ako paabot mo, John Rai!
3: Okay, man. Update kayo na nawag ang tagawin.
1: Diba? Paspas kasi sila makapindot mo na paspasan. Sad ni mo. Okay.
3: Ang nga, delayed mo ni
1: Ah, sige. Mas maayog, iditso na ni mo advice.
3: Nadungo, grap. Madunggan, Rade J.
1: Ansa? Oh, okay, go. Go. Wait lang, putol.
3: Naka-Wi-Fi naman ko. Okay na, DJ?
1: Go ahead.
3: Sige. Kanang ang babae ba, o ano, katudahan mga kutliya.
1: Sige daw, be. Di na ko mahibalaan.
3: Hindi na siguro ba rason nga nung tabugon niya ang lakit. Wala pa sa siya. Mingo na siya, no? Niya, wala pa sa siya ang istorya nga. Nakato sila doktor. Wala pa sa diagnosis nga. Nagsitay kung ingo na anday ang sakit. Tawag ka ng pneumonia.
1: Yes. Agree.
3: Wala na cancer. Wala siya itang mabiyan ng tabugon ang lakit. Wala irrational na kaya yung reason dito. Kaya wala niya ang lakit. Yang laki ni kupa pun kayu, ini nak on dia.
1: Ni apa pemain?
3: Korea. Anang.
1: Yeah, kita ganta kag time nga maka istorya no kay kabalo ka ngano kabalo ko ganira ka nagisigwat nga maka call.
3: Oo, kay mo hawat abay
1: ang kapiya. Ngawan gid ko sa imo ha. Uy, mingawan ka sa ko ang. Masigi daw be. Pasikati ko, be. Karo pa malagyo ka bantay. Karo pa malagyo ka bantay si mong pangalan, be. Kung dugay na ka na minaw, anong karo pa mong sulpot nga mo, resign ako. Ati kayo mo, eh.
3: Kung paminaw din mo, nag-hipi na ako, Terri.
1: Ah, asa mo ka nagpahipi?
3: Dini sa Bantayan Island.
1: Ah, sa Gabantayan. Uy, mula agrabo ko Bantayan Island, third week of the August. Mula ako, masorry ko from north to south, south to north. Sige.
3: At
1: nga na. Ayoko na. At, mahalo ko. Mahalo ko, ana. Mahalo ko ng at nga. Ayan. Actually, sa karo manggod, ang yung problema manggod, sa tinood lang, kung mangutan natin, kung sa hinungdan nga murag medyo kuan si kani atong letter sentence. The point here is, nag-uo siya kay di na gina makikita ang uyab na tungod talaga siya ang sakit nga pneumonia.
3: Kuan. Ato na siguro niya, it's
1: your time. Ang saan
3: ba? Pag heart to heart talk sila ba, di mas puto siya pakakuha o at mo doon siya sa babae?
1: Para
3: siguro ta akong ika among opinion sa iyang problem DJ.
1: Naglisod siya ko paminaw ni Moika nga naman medyo putol-puto siya pero chat-chat taon niya ha? Kumuha naman ko igong oras. Thank you, kaayo, John Ray. Oo, anyway. Okay. Ay, ay mag-abot mi ron, pero di mami mag-apil, anak. Di na pwede, si Sir Eric Manait, di na pwede nga na ikauban. Oo, ang iyang style sa iyang broadcasting, yes. Oo, ang style sa iyang broadcasting kay pang solo dyan na iyang atake. Ayun, nagkanangwa na siya ka ng mga, kuha na siya ka ng sitawag, ani, oy. Ayan na lang, assignment. Thank you, kaayo. Katropa mo,
3: exciting.
1: All right. Okay, para sa ato ang letter sender, one thing I know, I guess it should be balance. Ang sabi gibate ni mo sa imong uyab nga to niya, kasabot radyo ko nga nahang kang ubanan siya, apan kasabot po ko sa imong uyab, kasi ganahan siya nga dili lang sa siguro siya sa mukon or namog siya sa part good nga, bisa pag maingot ang matambalan ang ginatawag na tong pneumonia, pero dili man po na siya lalimday, di po pasabot nga matambalan, day okay ra day, ayaw ka nyo i-claim ha nga, tungod kay, anang tungod kay masap patambalan siya, sayon ra ang tanan, dili man na inana. Siyempre, maagi sa ta sa part nga medyo madahon ta, tungod kay kinsa may ganahang adunay sakit. O timo subaw gani mag-uul pa man gani ta, 'di ba? Mo na nga siguro sa point karon, ang imong uyab medyo naglibog siya o nganong kinahanglan siya magkasakit og inana. Bisa pa magmuingot og laging, muingot mga matambalan lagi na chinita, day sa kapangit sa atong healthcare diri sa Pilipinas, kinsa ganahang masakit oy. So sa karon ikaw, kung nahigog man jud ka sa imong uyab Vic, ang imong unang buhaton nun, ang pagsabot, dili niya kinahanglan ang kanunay nga presensya o gugma nga imong ginaengon. Kay buhingo mo kita gugma, daghan kinag-aspeto na di ang pagsabot, respeto. So unahan sa nga part, love comes after. Makita na niya kung ihatag nimo kung unsa iyang gikinahanglan karon. For now, understanding, imo sa taga-agpis, ayaw sa siya ina nga, ayaw ko bulagi kagigugma, dili man gugka na iyang prioritize sa pagkakaroon. She's in pain, she's worried, na medyo na anxiety siya. Murag, for me, that's the problem for now. Kung ngayon mong focus, gugma, ang kalibutan nung nagtuyok sa inana, gabutang. There's a lot of things to consider. Vic, hinuktuki. Murag kong maingon si ma, hinuktuki sa gugma, yes, naana na siya, given na siya. Sa karon manggod, ingon mo na kung ginong karon, naging ingon ako nyo, ang gugma manggod, magsugod gina sa respeto, pagsabot, ay, it comes right after ana. That's when the time you prove that there is love. Right? Wala ko igong oras. Oy, nana, Sir Eric Manait dito. Muli-li na natawtaw. I have to say bye-bye, everyone. Last 2 days before I say goodbye, officially signing off as your DJ Reyna Chinita. Muna ka tayong ugma o sunod ugma nga. Ito ang alain na pong sugilanon sa X-Rated. Day lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa X-Rated. Hello po sa inyo dito sa XFM Network Philippines, DI all over Visayas, Mindanao. Dinanggap po sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo! Exciting! Mwah!
4: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
5: Baklarek sana!
6: Exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
3: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: X-rated sa XFM.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
7: Ta Clarex sana.
8: Exciting.

0: Так, Пларик сана.
1: Exciting.
2: Oras XFM alas 2:59 sa hapon.
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Extra, extra. Balita.
4: Extra, extra. Balita.
3: Extra, extra. Balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ani nga ng ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. Malikayan ang diabetes sa pinaagi sa pagtumarog Xanthone Plus Gold. Kaya ako kinigikatabang sa pagmino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Xanthone Plus Gold supports health. Sa detalye sa atong ekstra balita mga katropa, duha hangtod upat ka bagyo posibleng musulod sa PAR sa bulan sa Agosto. Ipahibalo sa pag-asa nga duha ngadto sa upat ka mga tropical cyclones ang posibleng musulod o maporma sulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR sa bulan sa Agosto. Sumala sa ahensya, bisan pa sa epekto sa El Nino, aduna gihapoy posibilidad nga ang pipila niini mahimong mutubo ngadto sa typhoon o super typhoon depende sa kahimtang sa panahon ug dagat. Dugang pa sa pag-asa nga ang El Nino mahimong magpadayon hangtod sa unang bahin sa tuig 2027 nga posibleng makaapekto sa klima o gidaghanon sa ulan sa nasod. Gidasig usab sa ahensya ang publiko nga magpabiling alerto ug magmonitor sa mga opisyal nga weather advisories aron andam sa posibleng epekto sa mga bagyo.
4: Extra, extra, balita.
2: Samtang mga katropa, Amy Marcos o Senador Amy Marcos gi-question ang testimonya sa land bank witness. Gi-question ni Senator o Senator Judge Amy Marcos ang testimonya ni land bank witness Violeta Constantino atol sa impeachment proceedings. Ilabi na sa giingong kalainan sa iyang mga tubag kabahin sa mga opisyal sa Office of the Vice President kon OVP. Matod ni Marcos, importante nga masiguro nga klaro o consistent ang mga pahayag sa mga saksi aron malikayan ang kalibog sa paghusay sa kaso. Ipangtanong sab niini nga nung wala gilayon madumdumi sa witness ang pipila ka mga opisyal nga naisgutan sa mga unang pagdungog. Padayon ang hearing karon sa impeachment proceedings samtang gisusi sa mga senator judges ang mga ebidensya o testimonya nga gipresenta sa duha ka mga paniga. Katapos sa kanay sa itong ekstra balita ang mga katropa, balaod nun alang sa 350,000 pesos na tax-free income, giduso sa kamara. Miduso si House Speaker Martin Romualdez o House Majority Leader Sandro Marcos o balaod nun nga nagtumong sa pagtaas sa annual tax-free income ceiling nga ito sa 350,000 pesos. Ang among panukalag iyong kabahin sa mga lakang aron matubag ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapagaan ang buhis sa mga mamumuong Pilipino. Kon mapasang ato sa balaod, mas daghang empleyado matud pa ang mahimong exempted sa income tax o makadawat og mas dako nga take-home pay matag tuig. Gilauman nga isgutan pa kini sa Kamara o Senado sa umaabot ng mga sesyon sa Kongreso.
4: Extra, extra, balita.
2: Alas 3 na sa hapon mga katropa ug mga ka to naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media Facebook page at ang YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programa ang Rated o Extra Drive mga katropa. No, alas sa mga nindot ng mga musika karong hapuna. At ang ininyo na, kauban of course, si DJ Joffrey.
5: Oras, hatun ka ninyo sa Vision X Plus.
6: That time check was brought to you by
2: Katropa nyo sa balita mga katropa, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan.
4: Extra, extra, balita.
2: Alas 3:03 sa hapon.
6: Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines.
1: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Clarice, Anna.
8: Exciting!
7: Exciting!

0: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Ta Clarex sana.
2: Exciting.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Nak, merienda time na.
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humol.
5: Tinuod na ura, lamigid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
0: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Kaklarek sana!
2: Exciting!
12: Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
13: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
12: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
14: Live.
9: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
0: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
14: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
15: Extra Drive.

0: kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na tamo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Oras, hatod kaninyo sa Zonthone Plus Cafe Mix.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa health nga kape. Sandown Blast Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
12: X-F-M.
13: X-F-M.
14: Kaklarek sana.
15: Exciting.
16: Sis the Pain.
17: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
16: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Mga katropa, available

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo yun ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Kaklarek sana.
2: Exciting.
18: Sister Pain.
19: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: XFM.
17: Kaklarik sana.
16: Exciting.
22: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
23: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
24: Oras, hatod kaninyo sa Zonthone Plus Cafe Mix.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
25: Gugmahan lagi pod! Pero, bug na umampog si Mon!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
26: Extra Drive.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ona dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
11: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masag ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
10: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
12: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: X-F-M.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
18: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
19: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City. Sama sa mga musunod. Rojo Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
15: Baklarex, sana!
16: Exciting!
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Clarex, Ana!
21: Exciting!
15: Exciting!

0: Kaibo ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Baklarex, sana!
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Blas Gold.
10: Ako si Don, saka maestra.
11: Magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan. Sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Blas Gold.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pang welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
14: The Secret of Health.
13: Zanthon Plus Coffee Mix User.
15: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
14: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
16: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Zanthon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Zanthon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, zanthon at agaricus mushroom. The best!
6: Zanthon Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa. Available.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
13: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
15: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina og minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan og dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Andito na ang program.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
4: Kaklarex sana.
5: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarex, Ana!
7: Exciting!
4: Exciting!

0: Clarix FM.
1: Kak Clarix sana.
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: John Villanueva, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro marag bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.

Okay, may gabi sa tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan o ginusab sa mga katropa sa nagkanalaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Frans o XFM Mate. So, usbon ko, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kahigalaan, no, mga suking tigpaminaw. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na sab kita. Karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kahigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-ahisgot na usab kita mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa, hisgutan nato kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang nagahatag o kinabuhi sa ato ang programa karon. So ang CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyang akapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, inusab sa General Manager, Sir Edwin Garing, Station Manager, Sir Arnel Cortez, inusab sa atong mabtikon nga teknisyan, Sir Kenneth D. Batukan. Usbon ko, maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa ang tingog sa reformasyon. O ginusab, gitimbaya nako ang mga kaigsoonan, mga suking tigpaminaw sa kinginan, pahamutang na mo, no, mga kaigsoonan, mga kagalaan aron sa pagsubaybay, no, sa atong programa ining kagabi yon. O kinsa kadtong mo gusto nga adunay pangutana o clarification mga kaigsoonan, gusto ninyo nga ipaabot ang number nga pwede na to nga gamiton mga kaigsoonan sa 0965-160-3092. So muna nga itong number mga kaigsoonan nga pwede ninyo, no, nga makontak, no, alang sa inyong dugang clarification, no. Usbon ko 0965-160-3092. Okay, so ako sab nga timbayao, no, nga itong mga kaigsoonan labaw na din hing dapita sa Tagum City. Doon na tayo mga kaigsoonan din nagasubaybay sa itong programa diya sa Bisayan Village. Usang akong mga pamilya, no, na diha karon nagasubaybay usab sa itong programa nini nga kagabion, ni usab si Sister Wilma. So padayon kini nga nagasubaybay o inusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Garcia Bell, Sister Cuny, inusab dinhi sa Pagsabangan, no, na si Brother Oliver Lumando, no, o inusab sa itong kaigsoonan dinhi sa Maximo, si Doc Manny Dumagit. So maing gabi sa inyo dia, Doc, ban sa imong mga sa imong panimalay. Nasab sa itong kaigsoonan din yung banda sa Santol, Masangkay family, no, brother and sister Masangkay. Nasab din yung mga kaigsoonan sa Price Gas, no, din sa Kurbada nga banda. Doon natay mga kaigsoonan diha din naga padayon usab atong Bible study, no, din ha ilha brother Jasper Ibanez. Inusab si Janber Ibanez. Inusab si brother Jid Ryan Ko. Inusab si brother John Ortiliano. Diha sila namutang mga kaigsoonan sa Three Kids Vulcanizing Shop. So maying gabi sa inyong tanan diha, no, mga brother. O gakong hinaot nga naamo sa maayong kahimtang o sa padayon nagasubaybay sa itong programa, no, nini nga kagabion. Nausab sa itong mga kaigsoonan din sa Sinanguti, Village 1 and 2, no? Tagapulot family, sa Bang Rubino family,
Yung sab din hi sa yung sab din hi sa Brace, no? Din hi sa Brace mga kaigsunan, Francisco family, no? So may gabi ikan yung tanan din ha, no? Uban pud sa inyohang mga kauban din ha sa inyohang karinderya, no? Okay, so niini nga kagabion mga kaigsunan ang ato ang isgutan, no, niini nga kagabion may tungod kini sa faith and works. So sa dili pa di ay aduna koy timbayaon, no, nakalimot ko mga kaigsunan, no, dinhi sa Mawab atong mga kaigsunan o ginusab sa Nabunturan, no, condolence sa family Bungkak, no. So ginusab sa mga kaigsunan sa Maragusan, no, sa Mati, ginusab din sa Pantukan, no. O ginusab sa nagkalanlaing mga kaiglesyahan, no, dinhi sa Davao del Norte, Di Oro og sa Oriental, no. May gabi ikan yung tanan og ingon mo sab sa mga tanan nga kaigsoonan unsa, no, naglain-lain dapit yung sab sa mga kahigalaan nato nga suki nga tigpaminaw. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan og sa dili pa ta magapadayon o magasugod sa pagisgot sa atong topic karon mahitungod sa faith and works. Maminaw usa ta og usa ka awit.

0: Okay, sa ato nga pagtapos ni kagabion, mag-ampo ta, dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na ikaw sa saan sa mga langit, nagtagdaas kagabion, dakong kalipay pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, nag-atagog may panglawas kusog, then kami nakahimus pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulhaton na makapaymaya din kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw nga panalangin sa mga pulong among naisugutan karon. Nantag kini, mahimo nga makapaligon padasig sa mga nagapaminaw niini. Adin sila makahimo sa pagtuman o sa pagtuo sa imong bugtong anak. Aron kami magakayusa nga magahulat sa pagbalik sa imong bugtong anak o kami mahimong andam takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Inautong tayo ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan nga mong nahimo. Kinitanan ang gipangayo, pinagi sa ngalaligin ng Jesus. Amen. Okay, so salamat no mga kaigsuunan sa inyohang pagpaminaw o pagsubaybay sa ato nga programa. Doon na usab day tayo mga kaigsuunan nga di nagasubaybay sa ato nga live karon. Brother Melchor Buhol is watching. So, gikan ni mga kaigsuunan sa Bayugan City. No? So maying gabi kaninyong tanan. No? Diha, Brother Melchor, inusab sa mga kaigsuunan no, na din ha no, sa hillside, no? O, ninyo no sab, si Abo-Abo, no? Abo-Abo, Dabukol James Plate, shout out, brother, Davao Philippines Mixed Riders Club, Ligos Chapter, so mayong gabi eh, no? Sa kaninyong tanan mga kaisunan, no? Diya sa Riders Club, no? Ligos Chapter. Huwag yun sab sa ito ang usa kay Igsoon, Brother Hansel Buhawi. So, maying gabi eh, no, brother, sa inyong pagsubaybay usab no, sa itong programa na ini nga kagabi on. Yun sab si Brother Solomon Senior is watching. So, gikan ni sa Digo City. So, maayong gabi eh, kaniyong tanan diha, no, uban sa kapikas kinabuhi. Ingon mo sab si Brother Ramil Escalera, no? So is watching, no? So salamat, no? So pag subaybay usab so sa ato ang programa. Brother Junard Ikunar, so maayong gabi eh, no? So dagang salamat sa inyong pagsubaybay sa itong programa nini gabi on. So wala tayo oras, dinhilang kutob ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan nini nga gagabi on.
1: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang na nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayo sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Tak plarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Clarex kayo, mga katropa. Time check. Alas 7:07 na sa kagabi on. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
2: This portion is brought to you by
3: Premium D3 Coffee Mix.

0: Kuratan. Ayan. Ano na? Ano sa ano to? Ayan, mayong gabi sa tanan. Ang oras, alas 7. This is Ice na sa kagabion, mga katropa. Ayan. Bumugad sa ating ulirad. Hi, hello, RC Carbona. Ayan, sabi niya, wow. Ano kayang napawaw kay ma'am? Yan. Kumusta kayo mga katropa? Kumusta yung mga ka-sexy natin dyan? Kumusta ba ng ating ano? Ay, shoutout ko pala. Oo. Unang-unang bumungad sa akin, shoutout ang Wispy Beauty Salon. Dyan sa ano? Kay Ma'am Shella. Kay Ma'am Dang. Kay, thank you so much ng marami-marami. Oo. Sa lahat ng gustong magpapa, bumalik na naman yung ating kagandahan. Wispy Lashes and Brows. O, pinaganda ng Wispy. Ang atong brows o ang ato ang lashes. Ay, han. Kagabi, mura kag na unsa. Karon mura na kag si kinsa. Ay, kinahan ka ko, ano. Dagan kang salamat sa atong sponsor, ang Wispy Beauty Salon. Oo, Wispy Lashes and Brows. Mga katropa, kung taga Davao ka, bisitahe ang Wispy Beauty Salon. Asa man na siya located? Naalanggin na siya atbang sa ano katropa ha? Atbang sa Almindras Gym. O, mao na iahang ka ng iahang unsa ni. Para dili mo masaag. Oo. Atbang na siya katropa. Kung padulong ka dito sa diri sa may ano, sa south. Oo, left, right side. Opo. Mhm. Katropa, atin na atin ang ganda ng kanilang services. Oo, very affordable. Oo, mugwapa jud ka paggawas nimo. Kung pagsulod mo ra kag naunsa, paggawas mo ra kag si kinsa. Ay! Oo, kung gikaliwa ka, oo. Nako po, magbalik mo balik na sa imo mag head turner kay kakatropa. Ayan. Dagan kayong salamat sa atong Wispy Beauty Salon. Opo, Lashes and Brows. Opo, kay Ma'am Dang, kay Ma'am Shella. Thank you so much sa pagpagwapa palagi sa ato ah. Oo, muragikan dyan ko og ano, nag tugnaw man dire murag na ate sa ano, na ate sa snow. Wala lang. Kumusta mga katropa, wash day. Oo, kumusta man ang atong mga ang nagapaminaw karon sa ilang mga radio. Kumusta ang inyong kagabion? Kumusta ang inyong Wednesday? Oo. Tunga-tunga na po sa ano no, sa simana katropa. Unsa na may mga achievement natin from Monday, Tuesday o karon? Unsa man ang inyong mga daily grinds? Oo. Kinsay nakasabot og mga grinds. Mga daily grinds. Kumusta man ang inyong mga ganap? Kumusta man ang inyong mga ginapanghimo? Oo, naabatay mga fruitfuls. Fruitfuls! Naabatay mga fruitfuls, mga katropa? Oo. Ayan sa mga katropa na to karon, no? Nga na ay balak maglabing-labing. Oo, dito tayo. Sige po, dito tayo. Ayan sa mga katropa na may balak maglabing-labing karong mga orasa. O, sa'yo pa ba? Alas 7:20? Oo. Na ba kay balak maglabing-labing kay misis? Oo, si misis nangangalabit? Oo. Pangandami kini katropa. Inom dayon og unsa? Turbo capsule. 30 minutes. Aliwat siya ko kay Kuya Alan. Shoutout kayo. 30 minutes, seryoso. 30 minutes before maglabing-labing kay misis. Para may laban, mga katropa. It's a man enhancer. FDA approved. Dili ka mahadlo katropa kay FDA approved kini. Asa kini mapalit? Sa inyong mga suking, mga butika, sa inyong mga lugar. Naana. Naapo na siya mapalit sa mga Shopee. Sa mga Shopee, Lazada o TikTok katropa. Ayan, shout out kay Sis Belinda Herda. Hi, Ma'am Jel. Oo. Ka-pink oil. In love kay ko kay Finca ay ko karon. Oo. Kung unsa ka in love ang atong kasing-kasing mo ang ka-pink sa atong ano. Oo, unsa nga nung nag-pink man ka. Oo. Nag-pink ko kay... Pag naka-pink man good ka tropa, unsa daw? Oo, pag naka-pink, ano? Oo, in love daw na pag naka-pink. Oo. Mauna na siya ti Mailhan pag naka-ano. Oo, makagwapa ang pink ka tropa, no? Pink po dang ipon. ingat sa mas pasalamat ta karon kay ang weather mga katropa, dili gyud kaayo siya ano, dili gyud siya, wala siya mga pag ulan-ulan karon mga orasa. Mas siguro ni mga pagtaligsik sa ubang lugar. Opo. Kumusta na no, ingat dira sa Buda no, kay diha ni Bardaw na gyud ang karsada dihang dapita. Ay kay black ha ako. Ayan. Oo, ang ato ang sis Belinda naka-black siya kay. Oo. Para ito sa'yo, sis, itong ganito, para ito sa'yo. sa mga luhaan karon para ni sa inyo, ha? Kanina mga tugtog ka, tropa. Pero mag-disco pa bang good, ta? Later to. Ayan. Oo, mamaya, ha? Pag-usapan natin yan, mga katropa. Pag-usapan natin mamaya, no, alas 8, hantod alas 9. Mag-checka-checka ta, yung mga ginamino ang kasing-kasing. Oo, yung mga dapat natin i-ano, let go. Before tayo mag-let go, kausapin ating ano, i-ano muna, shoutout muna natin ang ating, ano, ang ating mga sponsors. Ayan. Maraming salamat sa atong Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Sa lahat ng gustong maging ano distributor ng ating Solo Mint, available po yung distributorship natin katropa. 10 pieces po, maging distributor na po kayo. Oo. Ang ROI nito, perfect ang ROI. Nanginahanglan ba ka o add-ons na income, be a distributor of Solo Mint. Oo. Madali siyang ibenta. Bakit po? Kasi kilalang kilala na po siya. Opo. Oo. Be a distributor, pwede kayong tumawag sa or kumontak, mag-message sa 0993 sa 0993, sa ato din ang hotline katropa. Anyway, ato lang isigwi ang atong hotline katropa, no? Kung gusto nyong mag-request ng inyong songs, pwede mong mag-message sa atong hotline 0969-333-0537 katropa. Pwede ka din mag-message sa imuhang mga shout-out sa imong kasing-kasing na gusto ni mo madunghan ka na ganing mga music na medyo magpa-aray na ko sa imong kasing-kasing. Opo. Ayaw lang po pag-request o ka ng mga ano katropa ha, kanang pang Sunday ano Sunday songs. Opo, kay naapod na para sa Sunday karon, parang ano lang ta, baby kalma lang tayo katropa. Ayan, sige po, entertainin natin. Shout out kay, paki-request ko ma'am. Oo, nanghihinayang. Oo, mamaya nanghihinayang. Oo, ipatugtog natin yan, alas 8, oo, nang nanghihinayang. Kasi ngayon, sayaw muna tayo, mamaya manghihinayang tayo, mga kanta na mga, walang kaliwaan sa ating pagmamahalan. Pang Sunday man yan, katropang angel. Anyway, oo. But anyway, katropa, ayaw kalimot, no? Ayaw mo kalimot. Oo. Kung naamoy balak sa inyong mga labing-labing, onya, no? 30 minutos before mag-labing-labing kay Mrs. Inom og turbo capsule. Mapalit ni sa mga suking mga butika sa inyong lugar. Oo. Nationwide na mga katropa, ha? Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan asa ka karon. Oo. Napo na siya sa Shopee, Lazada, og sa TikTok. Oo. Wala ka ng kawala, katropa. Oo. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Ganan. Ayan. Sige po, enjoy muna natin ang mga music at ang mga tugtog, mga katropa. Oo, huwag kayong mawawala ha. Huwag kayong mawawala sa live natin. Oo, enjoy muna natin yung sayawan natin ng pa giling-giling sa mga tummy natin para you need to stretch. Oo, you need to stretch. Kung may mga pinagdadaanan, isayaw mo lang yan, katropa. Oo, sabay pikit-pikit sa mata, sabay giling-giling sa inyong mga bewang. Enjoy the music mga katropa, magbabalik ang inyong sexy DJ Angel.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagparehatag apelyedo.
2: Kaklarek sana?
4: Exciting!
5: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila. Og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Puay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarek sana?
4: Exciting!
8: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breath taking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
11: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
12: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pangkogo ay blood man ko. Sa high tagad, makabati ko glipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantog Black Gold. Nga, ako makadaan na akong lula. Ito ni Tayo ko, akong gitisingan, akong giminto, nakaharap o glapastat akong nabantayan. Na nawala naman itong pagpakit sa akong pangkogo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Santan Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Santan Plus Gold. Basin pareha na ako, maangay sa maani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santan Plus Gold user sa Malay-balay.
11: Zantone Plus Gold, patak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Zantone Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
13: Zantone Plus Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo Dietary Supplement for Men.
18: Pre, purma daw. Ding ka makadto.
19: Purma da gani, pre. Pero may problema.
18: Ay, ano naaw?
19: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
18: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
19: Turbo?
18: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulutog-sing niyo ni Mrs. Mo.
17: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
11: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
22: Clarex!
23: Exciting!
13: Sister Pain!
24: Si Michelle di ay ni taga-Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo, Sister Pain.
13: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health.

0: kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Tambayan sa Katrupa, DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Oh, I love you, Ken. I love you, Barbie. I'm back, mga katropa. Inday, Thailand. Opo. Sabi nga ni Ma'am Inday, opo. Shout out. Pa-request, Ma'am, ng Power of Love. Oo, katropa. Oo, katropa. Job Power of Love. Mamaya, no? After, mga checka-checka natin, patugtog natin yung request ni Belinda Herda, ang nanghihinayang, at saka Power of Love. Sir Roberto, yung request nyo po, yung request ko, bong, oo, bawal yan. Wala po kaming ganyan. Mapa-foul po kami yan, sir. Let's love and peace and loyalty lang po tayo dito, mga katropa. Yung mga kanta na medyo ano siya, oo, medyo na ay mga meaning, katropa, medyo gitaan na, oo, ma-unusual gitaan na, o meron siyang mga tinatawag natin na suspicious, at saka ano yung sabi ni ano kanina doon sa impeachment, sabi nga ng manager ng bank, ng land bank, na suspicious, or yung tinatawag natin na ano, unusual. Unsay diferensya, katropa, sa suspicious o unusual? Opo. Anong pagkakaintindi niyo sa unusual o suspicious? Oo, suspicious, makaduda-duda. Oo, unusual, murag katingalahan. O katingalahan o kaduda-duda. Kung ato ang ibuon, murag pare-pareho, huro man gud na siya ba? Kaduda-duda, katingalahan. Oo. So, ang Bisaya sa unusual is kung dili ko nagkamali, katingalahan. Ang suspicious, kaduda-duda. Oo, makaduda. Oo. Unusual. Unusual man kaayo na iyang gihimo karon, uy. Oo, katingalahan man na iyang gihimo karon, buutan man kay na siya nang libre man na siya nga kuripot man na kay siya. Mo na siya ginatawag og unusual. Dili kaayo nimo siya. Murag bihira lang yan siya. Oo, bihira lang siya iyang himuon na. So unusual. O ang suspicious, o mura siya og kana ganing makaduda ka man kaayo.

oy murag makaduda man kay na nga dako man kay na iyang kwarta nga pobre naman na siya nya ngano makaduda man nga murag nakadaog man na or nakakuha siya na siya og gold mga ganyan no oh asa kay na siya nang hold up yung ganun ang dami nating ano katropa no kapaminaw na jud ko nimo karon ma'am Noemi Pos si Sis Noemi oo ay posas Sis Noemi shoutout dira sa Henry Laundry Shop oo Henry Laundry Shop oo dira sa Shanghai oo si Noems oo duty ka karon Noems so I think si Susan po shoutout ko ang akong mga client sa bookkeeping oo Ayong, Gulayan dira sa Dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Ayan. Ayan, Gulayan dyan ang ako dirang Chihuahua. Oo, Chihuahua na akong doggy dirang ihatag sa ako ang mate, Mayonito Torregosa. Kukunin na namin yan next week. Thank you po. So, love niya. Welcome to our family, our baby dog. Ayan. Niuli na ko, ma'am. Naku, oo. Niuli na siya sa balay. Sabi ni, ni Sis Noemi. Ayan. Anong request mo, Sis Noemi? Ayan po. Shoutout po na ako dira, no? Kay Kuya Kapitan Bindanilio, Robert Bindanilio dira sa Lorega. Napaliko kitaw-taw bukid nun. Ayan. Ang akong mga client dira sa bookkeeping. Ayan po. Ramel Bindanilio, Ma'am Lutlot Bindanilio, ayan sa Bindanilio Store, dira sa napaliko kitaw-taw bukid nun. Ayan. Mga katropa, dira po sa may ano, diha sa may ano katropa, Baganihan Marilog District, oo, LKK Store, kay Ma'am Jillian. O, mapalit ninyo diha ang Fern D Vitamin D3 ha. Oo, ang Aurora Soap, ang product ng iFern sa Jillian, adya sa LKK Store, kina Ma'am Jillian Fuentes. Ayan. Asa pa ba? O, Yuhan Pharmacy. Oo, one of our distributor din yan sa iFern. Oo, mapalit din yan dira. Oo, Mare, naapa ba dira iFern product? Oo, asa man ako mapalit ang iFern product? Mapalit lang na mga katropa sa mga exclusive distributor. Opo. Dili og kada atong distributor nga nang iPharmacy, mapalit na sila sa ilahang parmasya. Ayan. Opo. Ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Opo. Ganahan kay ko ani katropa o. Kani dapat ang itugtog nato no pag ayan. Ayan ang Solo Mint. Pag ikaw katropa, namamaga ang imong likod, kesa kadaghan naging bugnaw dira sa imong likod. Oo, kay pawis ka palagi. Oo, nagpapawis ka. Pagkatapos mong, naglambing-labing kay misis. Pagkatapos mong uminom ng Turbo Capsule, 30 minutes mga katropa ha. Gikapoy na gyud ka. Oo, gikapoy ka. Gusto nimong magpa-relax. Kaya gamit sa Solo Mint ang haplas na walang katulad. Makawala ka ni siyang mga pamaol o kung naa kay mga hubag-hubag, naa kay mga katul-katul, perfect kini mga katropa. Wala siyang stinky na amoy. Wala siyang annoying na smell. Daghan kay ni siya og dala katropa. Murag ikaw lang. Dalatanan. Ay, dalatanan. Naa na sa imuha ang tanan. Kung sa Tagalog pa, nasa'yo na ang lahat. Apo, ikaw na talaga ang hinahanap ng ating mga katropa. Oo, sa lahat ng mga katropa ang naghahanap ng textmate. kinsay naghahanap ng textmate, kitagaan tamog textmate. Oo, kinsay naghahanap ng textmate. Oo, dapat 5'5 ang height. With pleasing personality. Dapat na ay 5 kakiktaryang kalubinan. Sabi. Shout out sa mga dagkong kalubinan dira. Shout out sa mga daghan dira ka ng lapad na nagkaano. Lapad. Og. Lapad og unsa. Lapad og kaumahan.
na ako ireto mga katropa, perfect ka ini para sa imo ha. Lalaki akong ipangita katropa ha, kung babae po, hanapan po na to. Ay, ano na to, Cupido? Ako si Mr. Cupido. Ay, ang oras alas 7:53 na sa kagabihon katropa, oo. Sinong gustong maghanap ng textmate? Opo, pwede niyong i-contact ang, i-message ang ako ang personal messenger. O, bigyan kayo ng mga ka-textmate. Hala! O, make sure ha, dili ka ano, dili ka complicated. You must be single. O, dapat single ka katropa, walang ano, dili ka double. Single ka, single father, kanang walay anak ha. Single father na walay anak, single mother na walay anak, asan doon? But anyway, katropa, sa lahat ng willing, dapat single, oo, or widow, opo. Pero kanang may mga sabit, or separated, o sige, pag-usapan, oo. Kasi papasok yan sa complicated, ayan. Anyway, katropa, enjoy natin ang ating mga music. Oo, mamaya, no? So, ipatutog natin ang West Careless Whisper. Ang himaang, ah, himayang na hunlak. Ang nanghihinayang, at saka yung Power of Love ng mga request. Request ni Ma'am. Hi, Ma'am Gloria. Kumusta, Ma'am Gloria? From, ano talaga natin to si Ma'am Gloria, eh. Oo, ano talaga, pag open pa lang nito, early in the morning, si Ma'am Gloria, XFM na yan katropa, oo. Mabigyan natin si Ma'am Gloria ng malaking, maraming mga heart-heart nila. Oo. Thank you, Ma'am Gloria. Hello, Ma'am, from Bayugan City. Opo. Talagang follower natin na si Ma'am Gloria. Kumusta sa Bayugan, Ma'am? Nag-aulan ba dira? Oo. Nakapanihapo na ba mo? Habang nag-ano mo no, nag-amuni-muni kung unsa ang inyuhang pagkahumagpanihapon, ayaw dayon o koan, ano, lingkod-lingkod, medyo tindog-tindog sad ka tropa. Oo. Ayaw lang po sige o kanang unsa ni, kanang walking-walking lang para maano lang din ang imong gikaon. Ayan. Pagkabi, dapat lighter lang ang kaunon ka tropa ha. That is a health tips. Ayan. Dapat lighter lang ang dapat kaunon pag ano gabi kay para lami dili kaayo ka ma ano kana ganing makaingon gani ka sa bisaya nga wa man ko nahilisan. Oo. Dapat mukaon ka og mga pagkaon nga ano lang siya, lighter lang siya. Oo, light. O ano lang gulay. Kung sabaw, iiwasan lang muna natin ang rice ka tropa. Oo. Huwag ka munang mag-rice, half cup of rice. Ayan. Ayan mga katropa, ang alas, alas 7:56 na sa kagabihan. Magbabalik po ako sa inyong mga requested songs.

0: Ayan, nagbabalik po ang inyong sexy DJ Angel. Ayan, pag manarinig niyo na yung mga song, yung mga careless whisper na yan, mga katropa, alam na natin, ano yan. Ayan. O mga katropa, before kayo mag-loving-loving ni Mrs., ayaw kalimot pag inom sa Turbo Capsule. Ayan. Kung nangutaan, nakaasa man kini mapalit ang atong Turbo Capsule, DJ Angel. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika, mga katropa. Diri sa Davao City, naana siya sa Rojan Pharmacy, Soyho Pharmacy, Zizal Pharmacy, Yozar Pharmacy, AGM Turiel, Brea Pharmacy Mintahal. Oo, wala ka ng ano, wala ka ng alibay kung asa pa mapalit. Ayan. Healthmed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Botika Liana, Princess DS Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turiel Pharmacy, Jeo and Jen Pharmacy Sandawa, Jeo and Jen Panakan, Jetty City Pharmacy Puan. Diri na ni tanan mga product ng ato ang Y2H product, katropa, no? Mapalit kinisa kung ginabanggit ng mga pharmacy. Dagan kayo mga katropa, mamili lang ka kung asa dapit ang imong lugar. So wala pa mga katropa, no, nga nakatry sa atong Turbo, mapalit kini sa mga butika nationwide. Naapo ni siya sa ato ang TikTok, naapo ni siya sa atong Lazada, asa pa naana siya sa Shopee. Wala na gid na siya, wala na gid kay alibay, katropa. Ayahan. Kung kinsay mahilig og kape dira, ang ato ang coffee na walang katulad, katropa. Ang atong Santon Plus Coffee. Ayan, paborito kini sa atong Senador Bato de la Rosa. Ayan, of course, ang inyong sexy DJ Angel. Ayan, palagi yan, palagi yan nasa tabi ang kape na walang katulad. Ayan. Sa ating mga katropa, no, nga nagpamati ka ron. Oo, mahilig ba mo sa kape? Oo, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika, mga katropa, ang atong kape na walang katulad. Oo. Ayan, sa mga nagapaminaw ka ron, si Ma'am Gloria, nakatry ka na og kape? Nakatry na ba kag kape nato, no? Sa ato ang Santon Gold Coffee? Oo, si Sis Belinda, nakatry na to eh. Oo, nakatikim na ito. Ayan, si Sir Roberto. Sir Roberto, kung naa kay balak maglabing-labing sa imong partner dihang dapita, ayaw kalimot pag inom sa atong Turbo Capsule. Ayan. Magbabalik po ako. I-enjoy muna natin ang ating mga nalalabing music para sa inyo, mga katropa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
5: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
11: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, nagtumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
6: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Sa
9: is the pain.
12: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon ako og Sis the Pain para padayon lang sa training.
9: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain.
13: Symptoms persist, call your doctor.
9: Cell phone gold, coffee mix.
14: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
9: Santon Gold Coffee Mix.
15: The Clarex sana.
4: Exciting!
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Ayan mga katropa, nagbabalik ang inyong sexy DJ Angel. Ayan, sa mga bago lang nagamonitor karon, maayong gabi sa inyong tanan. Kumusta ang inyong mga pagpaminaw sa atong mga lovely music karong mga orasa? Ayan mga katropa, kung ikaw nagaproblema ka na sa imuhang maano, naay ka ng something sa imong mata, oo, naanay problema sa imuhang vision, ayaw kalimot pag-inom o Vision X. Vision X Plus. Apo, ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan, makabaton o glaucoma, katarata, kanang mga naay mga ingon ani nga ano no katropa no, kanang naay mga problema sa mata o guban pang mga sakit sa mata, itry ito pagka katropa, subukan niyo po ang Vision X Plus malapit sa inyong mga butika. Mapalit sa inyong mga butika katropa, ito ang product ng Y2H product. Ayan mga katropa, ayaw kalimot na ana sa inyong mga suking mga butika no. Ayan, oo, asa man ang mapalit? Sexy DJ Angel, naana sa Parmasya Eva Kalinan. Kung taga Kalinan ka katropa, naana siya sa Parmasya Eva Kalinan. Oo, naapo na siya sa Amesco. Oo, naapo na siya sa SES Generics. Oo, daghan kaayo ni mga katropa no, sa Davao City, daghan kaayo. Naapo na sa 318 Pharmacy. Mia Anjin, kung taga Buhangin ka katropa, naana siya sa Mia Anjin Buhangin. Tesco, Botica Navares, naapon na siya sa Mental Relocation. FRT Pharmacy Samal, kung taga Samal ka katropa. Kung naapon sa Buhangin, naapon siya sa Princess DS Buhangin. Daghan kaayong mapalitan mga katropa, wala nay alibay kung asa pa na mapalit ka tropa. Og naapod na siya sa ato ang sa Shopee. Oo, mapalit na siya sa Shopee ka tropa. Ayan. Sige, ito balik tayo dito. Oo. Balikan natin mga katropa ang labing-labing. Oo, kung naakay ano karon, balak maglabing-labing sa imuhang sa imuhang misis. Murag dugay-dugay na dyan mo, wala ng labing-labing katropa. Oo. Murag kinahanglan na gyud ni mo ang imuhang ano-ana. Murag kanaganing imuhag dyan na siyang dapat pangandaman katropa. Oo. Pangandami ang pag-inom. Oo. Pag nag-ano ka na katropa, kanaganing ma-shock na lang. Oo. Anong nangyari? Oo. Kay nakapalit naman ka og unsa imong napalit ka tropa, nakapalit ka na og ang ato ang atong turbo capsule. Oo. Importante ka tropa, 30 minutos. Usa maglabing-labing kay misis. Siguraduhang mas mulami. Oo, siguradong mas mulami og mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa Shopee o mga butika sa inyong dapit. Ayan. Sa karon lang bagong nag-monitor ng mga katropa, oo, ayaw kalimot pag-inom sa inyong mga vitamins. Kung ikaw, mahilig sa kape, ang kape na merong pang paganda, may collagen. Lami kayo ang kape, ang atong Santon Gold Coffee mga katropa. Lami kayo kay na ay pang pagwapa. Nagkakapi ka na, nakakapi ka na, mugwapa pa jud ka. Ayan. Ayan po mga katropa, ang oras, alas 8:36 na sa kagabion. Enjoy muna natin ang mga nalalabing music na piniprayer para sa inyo lang po mga katropa.
1: magkaklarek sana.
2: Exciting!
3: Seven Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Seven Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Seven Gold Coffee Mix.
5: Sister Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regun. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa
7: mga bukika. Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Sa

mga katropa, ang oras alas 8:53 na sa kagabihan. Ayan, medyo na gamay na lang na minuto, maabot na po. Darating na ang alas 9 sa kagabihan. Magbulag-bulag na po kita mga katropa, o sa tamang magbabalik po, sa tamang oras, alas 7 hantod alas 9, ang inyong tambayan sa katropa with your sexy angel. Ayan, ayaw kalimot mga katropa, before ka maglabing-labing ni Mrs., ayaw kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule, 30 minutes before maglabing-labing kay Mrs., pag happy wife, happy life. Ayan, mag-bye-bye na po kita mga katropa. Dagan kang salamat sa mga nag-uban-uban sa atong programa karong mga orasa. Oo, sa mga atong mga suking taga-Paminaw. Oo, sa third district, asa pa maabot atong Sibya karon. Oo, Sis Belinda ang nag-monitor sa atong FB Live. Sir Roberto, Ma'am Inday, Ma'am Gloria ng taga-Bayugan. Ayan. Daghan kayong salamat mga katropa. O, ma, good night na po kita. Kita-kita ta, og ma po. Daghan kayong salamat sa iyong pangbamati. Daghan kayong salamat. Bye, my good night mga katropa. Sweet dreams.

0: XFM. XFM.
1: Tertarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Ana.
4: Exciting!
2: Exciting!

Apa? Nak sedekah. Main buntal, ada liput. Main ke B, dia nak unsa dah eko. Main ke B, po satu ang tenan welcome po satu ang program bakarong ke B. Masyak sila, bay. Pagingon na ako, main hapon. Ha? Masa yung main hapon? Main ke B, manggulun, day. Sedekah. Main ke B, po satu ang tenan welcome po satu ang program ang putahe sa gabi. Ako po ang iyong makaubang karong gabi unang inyo ang Disney Princess Bisaya version. Hantrela sa 11 po sa Cinderella sa programang putahe sa gabi inyo ang madungog live sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Inyo ang usab, makita sa official Facebook pages nga naka-live karon. Palihog ko i-search, aba. Palihog ko paki-search, paki-follow, paki-like, o paki-share sa XFM Bukidnon. Makita ninyo tong kaanyag ni Hachar. Bitaw, anyag man, Jod, nga nung ato man ang i-deny nga, maanyag man, Jod. Palihog po ko, pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and ngunman sa tanang XFM Facebook pages nga naka-live sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi Bisaya version. May gabi ibito sa inyong tanan. Uy, kumusta man mo din haaon sa man inyohang gikalingawan, din haakaroon, unsa may mga nakapabisi sa inyohang kagabihiun. Sige, magyapon mo uglali sa imuhang partner, sir. Hindi na siguro sige, lalis. Super normal, wang gina siya, baby. Mas yun sa'yo, si buhaton ni mo. Maglalis o maglalis, magugihapon na. Ay, nga naman eh, ay! Sige, kung akong buhok, magpakaon, no? Excuse me sa mga gakaon, ha? Akong buhok, gakanaog sa ako ang... Ayun eh. Pero bitaw, kung unsa may kabisihan ni mo din haakaroon, always give time for yourself. Ilabi na sa panahon karoon, nga grabe yun, no? Di masabtan, ulan, init ulan, tapos sa kani mga igunaanin nga klaseng panahon, B, na akin siya mga gipangbitit mga sakit-sakit. Dili na to pwede masaligan kay basig unya og na akin siya ay sakit nga delikado kaayo. Nga gibitbit na, delikado kaayo sa imong kalawasan, labi na kung hina ka og immune system. Ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, ang duha nga power combination sa mga produkto sa Yes to Health na dapat imong ginainom kung mahimo 3 times a day kaya dako ka na siyang tabang sa imuha nga makapaligon sa imong kalawasan. Available na po ang itong mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang ito ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C sa mga suking butika nationwide. Pwede usab ka nga mag-adto sa mga duol na Yes to Health Clinic nationwide. Magpa-check up ikaw og free tungod kaya ato ang mga naturopathic doctors nag-offer po og free consultation aron pud makita nato kung unsa ang mga problema diha sa imong kalawasan nganong dali ra kay kamatakdan sa mga sakit-sakit. Karong gabi una magchismis gihapon kita bebiha, dili pwede wala tay hisgutan, di gid mabuot ang kagabion pag wala na siya, bi. Di naman ko pagaw. No, okay na ko no. Dawi, lambing na magtingog, oy. Nagyapon, oy. Nagyapon, pero gamay na lang. Gamay na lang ato ang struggle sa ato ang tingog. Namurag bulans. With S, plural. Diba? Na medyo ang ato ang kondisyon ni Oki-Oki na gid gamay. Na wala na gid siya nag-carat. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight.

0: menarik sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong duwa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, nainay na siya, mag-anay na siya, nagkawala, hindi, nawala na yun. Mga ganyan pinakadidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salag ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium

0: kayo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Naaro magamit in kaso. Insurance bang good to? Ha? Insurance to, oy! Gawas na lang kung dili mo mahatag ang assurance sa imong partner. Mulang imo lang kasi siyang i-divert into insurance. May pa. Insurance o assurance? Pwede. Pwede. Pwede ka ayo. Kung papiliyon daw ka, assurance or insurance? Da, maski patagal mo na siya assurance ko, muli ko, okay na siya, muli ko, good na siya. Sige, pag-imuha ng panggaon din ha, ihatag din mo sa iya ha, tanantanan, ishower din mo tanantanan ang gugma sa iya ha. Wala assurance, may pag-insurance na lang. Ha? Magkakwarta pa ta. I-change na lang, siguro na imo ang survey question sa assurance. Sa mukha, ay, maipit mo sa tagpinakalit, ani. May gabi po, kag Charlene.
4: Thank you!
3: Thank you so much. O, ako lang, makadawat unsa na sa iya ha. Hugot na po si Junlin Ransa. Si One Pop Sulira, kompleto na akong gabi, ikay na dungog na tika crush. Charos! Na, yugid ko, sugdi-sugdi ha. Gara na po, kumbay ako, mugara na ba ko ba sa ana-anaon ko? Hello kang Wangski Kadinyag, all the way from Agusan del Norte sa Nasipit.
4: Thank you.
3: Oh, hello sa mga naakaroon sa Cebu, sa mga nagbiyahe o container van. Uy.
4: Thank you.
3: Salamat kayo, ako yung gihimong background sa inyong mga radyo. Si Kuya Randy Makiputin. Aw, assurance di ay abin ako insurance. Kuya. Ang gabi din ha akang Kuya Randy Makiputin kang Mom Ching. Kung ang gating halay kuya kanang murag between assurance o insurance, murag sa insurance na lang yun ko aniya kay mga kwarta pamanta. Ano lang ang assurance, kimura mga gihapon, ihatag niya, pero iyara mga gihapon buwawion, iyara mga gihapon bungkagon. Ha? Tested and proven na ba yun? No. Di ba mo ana siya sa imo nga? Isaad ako sa imo nga. Dili na gina ko usabon tong akong gibuhat sa imo sa una, pero after pila ka weeks, wala na. May nangyari na naman. Bad talaga. Pero sa mga mag-asawa, legit nga mag-asawa, pinakadakong part po ang assurance na kinahanglan ihatag ni mo sa imuhang partner, ilabi na sa imong pagiging loyal o pagiging faithful sa iya ha, importante gyud ang assurance. Boga na siyang isa sa mga pundasyon aron ligon ang inyong panag-uban sa imong asawa og assurance pod na ihatag nimo sa iya ang satisfaction nga iyahang deserve. Pero kung luya ang tuhod, unsaon ka pag-perform sa assurance nga imong gisaad? Mahirap po yan, pero kapag ka ikaw makadiskubre sa kaanindot po sa tuang Turbo Men Enhancer, nindot ka ayon na siya kabibiki tungod kay sa barato lang gid kayo nga presyo, 85 pesos lamang po. Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa tuang Turbo Men Enhancer. Duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo. Duha or tulo ka adlaw nga imuhang mapanindigan ang assurance kay imong gi-promise. Ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing sa imong partner, need nimo og extra nga kusog. Ang Turbo Men Enhancer mo tabang usab kini siya sa mga naay kakulangon sa sperm count aron makahatag ka og baby sa imuhang partner. Mo nang sa solusyon gyud sa problema sa mga mag-asawa, ilabi na sa satisfaction, ayaw kalimot sa paggamit po sa tuang Turbo Men Enhancer.
5: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog?
1: Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
2: Unsa? Nakaturbo po ti ay ka?
1: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement from Me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement from Me. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang kati-kati.
5: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
5: sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Welcome back sa tuwang programang putahe sa gabi. And before I forgot something, maragap na kuy hapit nga na dimtan na maragap kagahapon, wala gina ko na siya na-introduce. Ay, naku be! Ay, naku! Kalimutyo ko ni kahapon. Oh, yeah! Welcome sa atuang putahing egg scrambled egg. Para po sa ang jackpot prize for tonight, syempre hatid ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. We have 220 pesos! Ala! Abigil, oy! Inyong buhaton lang, bisimple lang, gid kayo, no? Inyuha lang tagnaan kung unsa ang naa sa inyohang mga Facebook screen for tonight. Mga nakasulatin ha, we have 34 letters. Para po sa mga naminaw karon silang tagsatag sa ka mga radyo, you have the chance to win 220 pesos. Imong buhaton lang, istagnaan lang yun nimo kung unsa nang mga naka-scrambled letters diha akaroon sa atuang TV screen. Mamag ka nang nasa TV show si Manang. Pagnayin na ninyo, BK, dako na pulbito ng 220 pesos o courtesy of El Ilion Shell Mobility Station, labi na si Double Bay! Ang gabi din ha sa imuha, laag ni Bisor. Na naakaroon sa, I think naasya karon sa El Ilion sa Shell Valencia. Marga, nagunsa naman po din siya na ay carnival nga tapad sa ilahang istasyon karon. Nyo, nagsakay-sakay na siguro ni Shug Ferris Wheel. 220 pesos. Buhaton lang ginimo bi, i-text ko nimo sa 0945-443-5869. Ah, bibijaw, pahangyo ako bi. Pwede nimo ihato diri ang text line na limot ko kuha. Thank you much. Thank you much.
1: Thank you!
0: Bitaw, oy. Inubanan gihapon sa taong Sir BB question karong gabi una. Ang imuhang reaksyon. Oh, kung unsa daw. Sumuka sa unsa daw, uy. Kanin kitawag nila nga assurance ba? Masa gida ang kanan na kanang nganong importante gid ng assurance. Ilabi na sa kanang mag-asawa, ilabi na sa mga mag-partner, no? Anong importante mang gina insurance ra lagi amo? Sa ako pa gid kasabuan ha. Itaw. Pwede gihapon kamo nga mag-react sa to ang mga live for tonight. Ug syempre nga to ang programa gipaluyohan usab sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako binindot kayo nga magkape karon ilabi na sa panahon nga tingtugnaw. Kusog kayo ang ulan. Lami kayo magkape.

Pero gusto niyo mga dili ka magduka kay naa ka sa imong trabahoan, pero kusog kayo ang ulan, kusog kayo ang hangin. Nako binindot kayo ang Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkapina ka natambalan pagi ka sa mga balatian, plus aduna pud kini siya glutathione and collagen, makapahayag sa imong pamanit. Ooh! Available na kini siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Aduna na usab kini siya baligya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, o syempre Generica Nationwide. Available na usab ang ato mga produkto sa Yes to Health diri sa ato ang istasyon sa XFM Bukidnon. Pwede ra gid mo musaka diri o narami sa second floor. Pangitaara ko o pangitaara ang mga kauban. Naara gid pagsulod nimo sa pagsulod nimo sa opisina, nakabalandra na gid na atubangan sa imo ang ato mga produkto sa Yes to Health. Hello daw po sa mga nagapaminaw karon diya sa Maytabuelan, Cebu, labi na po sa Urot Clan. Thank you! Yung gabi po, diya ka itong ako ang mga nabisitahan diya before, no? Itong nag-reunion, I think that was last year. Last year to siya. Yung gabi po sa Urot Urot Clan and Urot Family. Yung gabi po, assurance yung ligon yun, gahi og init nga, baruganan, turbuhan gid daw siya per me. Ingon si Kuya Randy Makiputin. Thank you! Hindi ko pwede Kuya Randy nga walay turbo kay unsaon na lang maski unsa pa na siya kadako, kung dili gid pud na siya kanang dili na siya, wala na siya naka-turbo, useless gyapon. So dapat nga naka-turbo gyud all the time. Hi po kang Sir Jordan Villanueva, thank you so much sa imong pagsilip sa Facebook Live. Si Tristan Wyatt Gulay, thank you. Salamat kaayo baby. Ana si Monski nga ang insurance na akay madawat. Ay, tinawag din na siya. Nagig kayo madawat sa insurance. Pero assurance gani? Aw, assurance, depende. Na may uban nga mutuman sa assurance. Na may uban nga mutuman sa ilahang mga saan. Na po yung uban nga dili kaginahan. No? Hi, Kang Paolo Avilito. Nakatumar ko og turbo, ma'am. Mura ko 4x4. Mukamas gid ko sa tubangan. Law, grabe, nagig kayo. Request ko og song Rainy ng Cebu. Unsa ba nga song imong i-request, baby? Hi, Disney Princess. Good evening. Hope you're fine and okay. But you should stay more pretty and beautiful. Love you, Mommy D. Thank you. Thank you kayo, Mommy D, sa pagpamina. I'll see you pohon-pohon, Mommy D, ha? Muraga. I think you have a plans of visiting Valencia, Bukidnon. Naiinlove na yata to si Mommy D, eh. Mami D ng Cebu, maayong gabi yung Mami D. I can't wait to see you and Kuya Rex. Si Kuya Rex ba to? Imuhang ka chatmate, Mami D. Si Daddy Rex. Hindi ko sure si Daddy Rex ba to yung pangalan? Basi na mali ko ha. Okay, basi na mali ko. If my memory serves me right, Mr. Rex ang nag-text ako agahapon. May gabi ang importante sa gugma, binabalot sa respeto o pagsalig o paggalang sa usag-usa, kana mao ang tinuod na gugma. Oh! Tinuod yun na siya. Wait lang ha, akong si Lipon B. Unsa pangalan ang itong textmate ni Mami D? Si Rekrek. Ay, Rekrek di ay. Masala patagkalit ani. Si Daddy Rekrek. Nanak ko'y Daddy Mami D. Si Daddy Rekrek. Diba? Orag nindot po nga na nakoy ka ng daddy nga matawag. Mag-ani ka puhon-puhon. This Valencia Bukidnon, Mami D. Kita abe ako, Mami D, ha? Dili pwede nga mo ani ka sa Bukidnon without meeting me. Charos. Assuming Jonas is Cinderella. Dili good pwede lagi nga. Dili ko nyo kitaon. Good evening, namina ko karon sa imuha si Dodong Murillo diri sa Alegria. Kumusta na ka? Ako di ang nag-antos sa kalaay sa pag-inusara. Ikaw ang akong gipangandoy, bebe. Nga akong ikauban ning nahibilin na akong mga adlaw ning kalibutan. Hala, mas makulba-kulbaan. Ako ba imong gipangandoy? Naunsa naman eh. Ayaw gintawan ko pangandoy ah, kay nagpaitraba ko ron. Unsaon na lang na sa kung kapait karon na nabi ako sa point ka murag gasto kayo. Gasto kaya niya ako og piliyon ko nga ako imong makauban sa imong tibok kinabuhi murag mag-antos sa jugas gasto kay. Okay.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sister Paid! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
3: Sister Paid! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Paid!
4: Symptoms persist. Consult your doctor. Pag-ibili sa mga buki ka.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Iya, sa Axel Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
16: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
16: Tanggal ang kati-kati.
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Mayuntis.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
1: Salton Gold Herbal Tea. Makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok. Taas og antioxidant. Makapaubos sa kolesterol. Naapay anti-inflammatory properties. Ug mo-promote sa healthy cells. Ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Salton Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Salton Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: Atak ko, iskunta.
9: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
8: Upo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy. Ay mo vitamins, nakainom na ka?
8: Saton, pwede na siya? Hala, himot ko!
9: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdaan sa kanilang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom!
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
10: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras!
0: Plus, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
2: Kalibog!
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawap!
2: Huwag kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink!
7: I like pink too!
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede!
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong rated SPG ng programa Ang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Turbo Men Enhancer. Ang ito ang programa Ang Putahe Confession once again. Rated SPG po na yung mga istorya na yung mga words that might be a little sensitive. Na yung mga words na dili suitable sa ito ang mga anak na naminaw karon. Sumuhang yung sa mga ginikanan. Patulugan na yung mga anak ha. Okay, wala may inha para mag-guide sa ilaha, para magpasabot sa ilaha kung unsa yung mga pasabot na mo sa mga words ng among gibuhian. Sa mga ginikanan po nga naminaw karon, it would be amazing, it would be best nga naamoy kauban din ha ang lamian kay nga kape, nga to ang Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen samtang nagapaminaw ikaw sa to ang programa. Muara jug ko, ni mo promise safe ra ba ang bukid noon? I-pray na ko that na mag-grant ang ako ang wish. Request, pwede ko mag-greet kang Rec of Valencia bukid noon. Happy listening lang amping lagi, lablab kita. Remember 5254, coming from your langga baby of Cebu. Na napagi pang amigas. Naibog na punta aning kinaglablab-lablab na sila. Matatlap na pa! Kitaan, ni wala. Padaplin. Padaplin sa may mga love life. Congratulations sa inyong duha. Kamu na ba? Wala po ko kabalo kung sa inyong status ha, pero based sa inyong sa inyong mga conversations, char, based sa inyong mga ginapangsan sa kong mga messages, muraga, I think kamu na. No, oy, lahi ragid, oy. Congratulations, Mommy D and Kuya Rekrek, ha? Pero bita rin ako maglangay pabikay. Nagpanikad na gano'n nga to ang letter sender for tonight. Kanagong gitagaan, gidug assurance unta, gipramisan unta. Ang problema lang gindi ay wikay mabu. Nagindi ay mga butang na whether maskin saong panin mo pag-amping na agad gihapo yung mga panahon nga mabuak ka na siya nga mga saan. No? Mga assurance nga wa na rin tuwa na din yan. Okay? Na kung gusto mo agi ana. But anyway, din ako maglangay pa ha. Nagpanikad na po once again ang atuang letter sender for tonight para po sa tuang putahe confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kini nyawa, has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Six what? Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang truga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lucia. Napugos ako sa pagpadala sa kuang sulat tungod kay na-feel na ako nga daotan kong tao. Nako sa usa ka nindot kayo nga financial position. Dako kay kong pasalamat sa kuang bana sa pag-provide niya sa amua, sa kuwa, sa kong pamilya. Tungod kay naa siya sa abroad, nagtrabaho og usa ka decente nga trabaho. Bago namatay ang ako ang lola, na ako'y pag-umangkon nga nagpuyo sa iyaha. O gisaad na ako sa iyaha. Maskin unsay mahitabo, na ako nga musalo sa kong pag-umangkon. Moto Cinderella nga, sa pinakalayo kaayo nga lugar sa probinsya, gipaanhin ako sa lugar kung asa ko ang akong pag-umangkon aron makapili siya og tama nga kurso. Naana siya napili nga kurso, nag-effort taon mi nga mag-asawa nga pangitaan siya og kondo. Kay para lang gid nga nindot ang iyang kinabuhi, kauban mi. Gipalitan na mo siya mga gamit, tagaan og enough nga allowance kada Domingo. Good for 1 week na kana siya. Isa ra gid ang akong gipangayo sa iyaha, Cinderella, ang makahuman siya sa pag-eskwela. Kampante ko, Cinderella, nga makahuman siya. Nagadiretso ko sa eskwelahan para ako mismo ang magbayad sa iyang tuition. At first, Cinderella, ginatagaan ko niyag dagkong kaing grado. Unang happy kaayo ko nga mag-provide sa ko ang pag-umangkon. Samtang nag-scroll ko, Cinderella, sa ko ang Facebook o sa kagabi ni Ana, halos maluwa na ako ang akong ginakaon. Tungod kaya dun ay nakatag sa ko ang pag-umangkon. Usa ka picture. Picture sa usa ka pregnancy test ug ultrasound kit. Kitawag na ko pagkaugma nga akong pag-umangkon ug giingon niya nga buntis daw ang iyahang uyap. Mas nakurat pagid ko, Cinderella, kay nabalaan ako nga mas magulang pa ang babae kaysa sa iyaha. Niinit ang ako ang ulo, Cinderella, tungod kay nipag, sorry. Wala ko'y nadungog gikan sa iyaha. Pagado na pa siya gidungag nga magpadayon ko na siya og pag-eskwela. Apan, ihangyo siya nga dungagan na ko ang allowance niya kay aron pang sustento niya sa iyahang uyab. Pampalit og gatas og diaper. Di daw ko dapat mabalaka, Cinderella, kay tiwason ko daw niyang iyang pag-eskwela. And that, kinahanglan tumanon doon ako ang akong gisaad sa ko ang lola nga patiwason siya og eskwela. Moto, Cinderella, nakadesisyon judayon ko. Miyado ko sa university kung asa siya nag-eskwela. Kung ipangkuha na ako ang iyang mga transfer credentials. Gipabalhin ako siya sa usa ka lokal nga college, school, sa among probinsya. Dito na siya magpuyo sa balay sa iyang mga ginikanan. Wala na'y fancy city life. Tinan ako na kaya ihatag pa. Tanan, Cinderella. Tanang luho nga akong gihatag sa iyaha, akong gibawasan. Enough na nga gamay nga allowance ug pamasahe sa adlaw-adlaw. Ug giingnan na ako ang ako ang tito. Ug giingnan na ako ang ako ang igsuon. Nalasta na ako nang atabang sa iyang pamilya. Sakit ang ako ang dughan, Cinderella. Tungod sa kadaghan sa ko ang sakripisyo.
sa akong gipangayo nga assurance sa iyaha. Mabalan pa na ko ang balita sa social media. Daw murag ka ng muling pagmahay, gani? Sakit ka ayaw huna-hunaon. Naapagid siya'y lakas ng loob nga mangayo sa kuha og dugang para sa iyang umaabot nga pamilya. Pila pa katuig nga akong antusan, Cinderella. Ayak ko makapahuman sa iyaha. Pero feeling na ako, Cinderella, tungod sa kong gibuhat, usan ako kadaot ang tao. Daot ang tao, bagid ko, Cinderella. Nga nahimo kong... nahimo kong madamot. Nag-inulit ko. Nagkinuripot ko. Naghigpit ko sa iyaha. Kay gusto lang yun ako nga makahumanunta siya sa pag-eskwela. Apan, nahulog lang sa nakabuntis siya. Para sa Putahe Confession, Lucia.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Aga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanong ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: Itry na ako,
2: inom ang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-istate ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan.
2: Ikaw may mga kong bukol?
1: Na ako'y sisba.
2: Taon na, gamay kayo, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Basta Clarex sana.
1: Exciting!
2: Seven Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold Trade, tumanggod, sir. Hindi gandong akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
4: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap.
11: Gamit na.
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana. Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarek sana.
3: Exciting.
0: Ito

0: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Marvin Ibanez sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
4: XFM News and Current Affairs Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklare, sana!
8: Exciting!
7: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Good morning, katropa. Oras na to, alas 4:03 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Ayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa mga kaigsuuna nato sa abroad, mga OFWs, good morning, good afternoon, or good evening, badina kaninyo magahigala. Welcome na sa mga katropa ni ining laing hugna sa to ang rondahanay sa kabuntagon. Adlaw kitang webes, mga katropa. Pitsa 30 na ning bulan sa Hulyo to 2026, mga higala. Nagyapon ako yung tig-ronda, tig-balita, minyong katropa, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita, Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Ayan, mga katropa, ha, sa itong makaigsuunan nga naka-standby na, naka-tune in na diri sa itong XFM 89.1 Davao, katropa. Ayan, mga higala, ha. Good morning, mayong pagpangape kaninyong tanan, mga higala. Sa itong makaigsuunan nga nagpangapinang kinabitaong... Siguraduha gyud in town yung kape nga ginainom ka ng healthy. Ayan, mga katropa, sa itong makaigsuon nga wala pa na sayod or karon pa nakadungog. Kung sa mga kape ang gina-offer, mga katropa, sa Yes to Health Incorporated. Ayan, mga higala, ha, available ang ato ang Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, o ato ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Sa nagkinaiya nga mga butika sa inyuhang lugar. Ang available kini sa itong Yester Health Clinics. Kini sa Davao City, mga katropa, available kini sa may Cellpol Building No. 3. Mga higala at manglamang ka na sa Kawayan Drive, GSIS Matina, Davao City, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ang mga higala, ha, kaya ito ang Zanton Plus Coffee Mix kini manggod. Mo ni atong ginapasiugda nga kape. Kaya alang sa sigurado yun nga bitaw di ka mabalaka sa imong dinainom, mga katropa, kay ang kining Zanton Plus Coffee Mix kapi kining healthy nga makatabang arumalikayan ang mga sakit tungod kay adu na kini malunggay, mangustin ug soya. Mo na, mga katropa, sa tong makigsuunan nga buot musulay ni ini. Ah, sulay, mga katropa. Kay ang Zanton Plus Coffee Mix ang kapi kining mutabang no magpagpanormal sa pagpagawas sa hormone, mga katropa, sa kalawasan para sa kampiyon usab nga kombinasyon. Of course, imna, mga higala, or intake, mga katropa, ang kinimismong effective trio combination ng mga products sa Yester Health Incorporated. Ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, o ang Zanton Plus Coffee Mix.
2: Runda Balita.
1: By the way, kumusta sa itong makaisuunan karon? Asa man ka mo naimutang, mga katropa, kay kagabi, ha? Doon na po'y kitay na sinati nga mga ginagmay ng mga pag-ulan-ulan, mga katropa. Ang mga igalahan nga doon na sa mga pagbasa sa itong kadalanan, mga katropa, nga makaingod yung taog, sana all.
3: Bangas ka?
1: Agay, ay, bangas na. Ay, mga katropa, good morning ka rin yung tanan, mga igala, amping-amping kanunay. Kasi na sa pag-monitor kanunay sa inyong mga kasapaan, sa itong mga kaigsuunan, nga nanimuyo daplin sa kasapaan, mga katropa, ha, di na tamaglangay. Ato ng subaya, subaybayan, or kinimitaw nga subayo na ito ng ambakan, rondahan, mga katropa, ang update sa itong sitwasyon sa panahon, dali sa itong dakbayan sa Davao.
2: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: By the way, mga katropa, kay subala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kiniangay nato ning masayran, mga higala, kay paday nilang monitoring sa tuang mga kasapaan, mga katropa. And as of sa pinakala ulahi nga update sa CDRRMO Davao, as of 1 a.m. mga katropa, oy, alas 4 na may taon-tang, anong mao man ipinakadugay na? Ngayon mga igalahat ay every now and then nagamonitor sila. So kung ano na sila ay nakita nga adjustment mga katropa or development mga igala, dira mag-posting man ato ang CDRMO Davao. So sa pinakalahi nga datos ug impormasyon nga ilahang gipadangat mga katropa pilagi sa ilang Facebook page. As of 1:05 a.m. mga igala, ilalom gihapon kita sa localized thunderstorms. Ang Davao City nakasinati kining mapanganuron nga kalangitan uban ang katag nga pag-ulan mga higala. Oga, talking about sa river monitoring. Ay kagabi mga katropa nakasinati og naabot jud in town sa code red ang uban nga bahin sa tung kasapaan. Noon ang kining Matina River, partikular din sa may barangay Matina Biao upstream. Ananak ini sa code green kon safe level mga katropa. Samtang ang barangay Matina Pangi, kini mga igala ha, downstream mga katropa, code yellow or alert level mga igala, apan hinumpadayon ang pag-subside sa tubig or pag kinibitawang pag-ubos sa tubig mga katropa. Samtang sa barangay Matina Crossing downstream, code orange kini mga katropa, warning level.
2: Runda balita.
1: Noon padayon usab kini nga nag-subside mga higala. Samtang sa Talumo River, barangay Talumo proper, kini mga katropa ang gigikanan nga gi-inspect ha. Gi-inspect ni DPWH secretary, partikular nga lakip sa gisubay nining Talumo River dinhi kana padulong sa may Taal area. No kanang nay Bailey Bridge din na mga katropa. Noon mga higala ang barangay Talumo sa barangay Talumo proper area sa Talumo River mga katropa, code green or safe level kini mga higala. Samtang sa Lipadas, Davao, Bunawan ug Lasang River, mga katropa, safe level ang tanan mga higala.
2: Apan
1: sa Gyapon, amping-amping kanunay sa tumakaigsuunan nga nimuyo sa maong mga lugar. Dali na mga katropa, wag kita na sayon kung unsay nabiyay uban nga mga panghitabo nga makuratan na lang ta. Kaya nga no, sama sa nitabo sa bangkal, wa sila nagdahom. Kaya ato ang nahitabo mga katropa, nga gibaha sila nga grabe kalawong. Nagpas tao ang baha mga igala. Kasayon ba, kamong wa yun sila naghandom nga mahitabo to. Wag yun sila nagdahom nga mahitabo to, kaya wa may ulan. Wala mga katropa, kinahanglan ang pag-igmat kanunay mga igala, dili magkumpiyansa sa matag karunog unya aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa mga katropa.
2: Runda balita.
1: Alas 4:10 na gyud sa kabuntagon mga katropa ha. Good morning sa mga kaigsuunan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe diri sa tuang programa to sa Timbayaon. Atos ang tagagpagtagad mga igala. And by the way, mga katropa, sa mga naga-birthday de ay karong adlawa. Ha? Sayo kayo gipang manyanitahan mga igala. Ayan, of course, mga katropa, dili nato kada kalimtan. Ato siyang hatagan kini og mga birthday song mga katropa. Kay dugay-dugay na punta wala ka great sayo sa buntag. No? Kay every alas 4, alas 3, maunay kinaham sa mga naga-manyanita mga igala. Ayan, here's a birthday song for you.

0: rasa. Ayan, good morning ka ninyo once again mga higal. Oh, diba? Basta, basta! Yan mga katropa!
1: Ronda Balita.
0: That's a Ronda birthday song for you mga higala. Yan! Nagkakaramat sa mga kaigsuunan nato nga nagapadayag sa ilapod nga mga greetings nga to sila mga kaigsuunan nga nag-celebrate sa ilahang adlaw nga natawhan mga katropa. Good morning! Kang Sir Randy Santisas listening. Good morning diha kanimo, sir.
2: Good morning!
0: Mama Wilma Joaquin! Ayan, nagmata na siya. Good morning, ma'am!
2: Good morning!
0: Joaquin family, good morning! Ma'am Nita Valderosa, nagmata na sab, good morning! Ayan, mayong hapon din ha sa Canada, Ma'am Nita Valderosa. Of course, nagmata na sab mga katropa, si Ma'am Ruby May Fukuzawa from Japan!
2: Good morning!
0: Good morning, Ohayo gozaimasu, Ma'am Ruby May! Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Good morning!
0: Of course, mga katropa, itabaglangay ato ng ambakan. Ang dugang pangalig sa to ang Ronda Balitang Lokal.
1: Ronda Balita.
3: Local news.
0: Alas 4:12 na mga higala, by the way, mga katropa. Ang piniintaong under-recovering pang lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, mga higala. Nasayod ba ka mo nga giigo na sabkini og linog ning milabayng adlaw pa kagabi particular mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Ilamano sa man kakusog nga linog kada katropang Marvin. Kumusta man sa itong makaigsuunan dira sa may Sarangani, mga higala, Davao Occidental. Kay anaa sa 5.5 magnitude nga linog ang mitay og nasab sa ilang lugar.
1: Ronda Balita.
0: Sabihin taon mga katropa ha. Ini mga higala nga ano naman yung aduna na may grabe sa gunson ha. Kaya dripod sa may Sarangani province, ang kinimismong aftershocks ilagya pong nabati mga katropa. Samtang ang mga instrumentalities or intensities mga katropa na bati sab kini sa Digo City, intensity 2 ha, sa Digo City, Malungon, Sarangani, Tupi, South Cotabato. Samtang intensity 1 mga katropa ang nabati sa Kidapawan City, Cotabato, Matanao, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Jensan, Tibuli, ug sa Tampakan, South Cotabato, mga katropa. Wala mismo sa Pivox, mga igala. Juan Matul Pakini, kabahin kini sa mga aftershock sa 2026 sa June. Kining 7.8 magnitude nga linog, mga katropa, nga may igu-usaba sa Sarangani. Og 6.5 magnitude sa ining offshore sa Davao Occidental, mga higala. At yung amping-amping ganunay sa itong makaigsuunan nga ninimuyo sa maong lugar. Labi na mga katropa nga di kakumpiyansahan ang mga landslide. O nang igmat yapon kanunay mga higala sa matag karunog unya mga katropa. Good morning, nagpatasusab ng mga higala si Ma'am Jing Pegarido, good morning mga katropa. God is good all the time mga higala. Good morning Ma'am Jing.
2: Good morning.
0: Ma'am Leia Manalaysay, congratulations and best wishes. Uy, kini ha? Atong tagnaon kini ha, Ma'am Leia. Bebe. Kinsa datong, kinsa nang gigreet ni Ma'am Leia? Katuling bagong gikasyal, Ma'am Leia? At kinsa man to, ako bagyod to? Hindi mga katropa ha? At mga kanila lang, ayan mga katropa ha? Good morning. Daghang salamat sa mga nag-greeting sa mga higala. Sa Pikas Bahin, mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: By the way, ang akining natala nga sunog, mga higala, doon na update nga gihatag ang Davao City Fire District, mga katropa. Labot, aniining sunog, mga higala, nga natala dire sa ito ang dakbayan sa Davao, mga katropa. Partikular din sa may area sa Consuegra Compound, Barangay 20-B, Bahada, Davao City. Sumala sa tong kabumbiruhan, ang kining naisgutan na gasunog, natala kini mga katropa, dulan alas 5 sa sayo sa kabuntagon, mga katropa, ni Milbayng Adlaw. Diin mga igala o sa matod pa, kabalay ang nasunog nga nakaapekto sa 6 ka pamilya o anaa sa 16 ka mga individual. Diin duha ka mga structures ang totally damage, samtang usa ang partially damage. Subala mga katropa nga na under control ang mong sunog, bandang alas 5:20 na sa kabuntagon, ug na fire out kini alas 5:35 mga katropa. Samtang nga ang maong insidente naka-injured kini. Naka-injured mga igala, tulo ka mga lalaki mga katropa. Samtang ang estimated damage sumala sa tong kabumbirohan anaa sa 300,000 pesos mga katropa, uga pa rin pang imbestigahan ang posibleng gipanukaran sa kalayo. Ay kung buhingon tamay gala, unsa may hinungdan sa sunog, siyempre kalayo. Ang dapat pangutan ha, unsa'y gipanukaran sa sunog. Unsa'y tinubdan sa sunog. Asa nalukad ang sunog. Na mga katropa ha, kana may uban maglibogod na unsa hinungdan sa sunog, siyempre kalayo. Ay kargabi pa ning mga pudoman mga igala ha. Kumakaigsuunan mo kanang update sa investigation sa ato ang makaumbirohan labot sa natigayong sunog o nahitabong sunog dini mismo sa may barangay 20-B Bahada, Davao City.
1: Runda balita.
0: Oras na to katropa, alas 4:17 na mga higala. By the way, ato siyang, before tamo proceed sa itong regional news, ha? Ato siyang dalikyatan mga katropa ang pipila sa mga na-highlight sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ning Milabayng Adlaw, partikular din sa may Bangkal area. Ito ang syudad sa Davao mga katropa, kung asa, grabe, nasuko, ana pa niya mga igala, nakakagalit, ha? Nakakagalit, nalagot matod pa si Secretary Dizon. Gumikan ining yang nasayran nga 2019 natala na dayang pagbaha sa maunga area. Apan ini mga katropa tanaw. Ako nasidukan. Ayan mga katropa, subala pang Secretary Vince Dizon, nalagot siya kay pila nakatuig ang Milabay 7 years mga higala, pero wala dahil nahatagan og aksyon gikan sa netabong nga pagbaha sa maong lugar mga katropa. Hinungdan nga laing insidente na sab ang naghatod og risgo ngadto sa mga residente mga katropa sa naisgutan nga barangay mga katropa, labi na diri sa Maya Mahal area sa Bangkal, Davao City, nga lagpastaw ang tubig baha mga higala. So ang nakita ni Secretary Vince Dizon is ang kinimismong pagtukod sa daik mga igala is wala na pantay, no? Kanayahang gilayong gidirect dayon nga gimando mga igala nga aksyonan dayon ipantay ang daik o ga kinimismong limpyuhan ang sapa dahil napulo katuig na daw nga wala kininalimpyuhan o wala na nga tangtang ang lapok sa maong sapa. Matatugiingon mga igala nga Talomo River mga katropa. So sa itong mga barangay officials nga nabinaw karon, inisyatibo na po dinuuna ninyo din ha mga higala. At ang mga gipili ng mga opisyalis din ha mga katropa ang magipang butaran sa mga residente aron na mulingkod or ibutang sa mong pangatungdanan. Observahin taon ninyo yung kasapaan, labi na kung nakasinati nagpagbaha basin unya tungod ka na sa nagbabag or baga na nga lapok or mga sagbot nga nakababag din ha mga katropa, hinungdan nga bahaon na inyo nga area. So kana gitawag na siya dredging, no? Inibita ang pagkuha sa mga lapok or paglimpyo sa maong sapa mga higala. Kana ang gilayong gibando ni DPWH Secretary Vince Dizon mga katropa. Uban ang pagpakining pagpaimbestiga labot ni ining mismong gikonsidera niya nga palpak na pagkatukod sa flood control project mga higala. Ito ni mga katropa, nito bag si Congressman Paolo Pulong Duterte labot sa nasuko o sa pagkasuko ni ining naisgutan na nga kalihim sa DPWH mga katropa. O sumala pa mga igala ni Congressman Paolo Pulong Duterte mga katropa. Tama ka, Vince Dizon. Nakakagalit talaga. Hoy! Basta kini mga katropa, aga sumala pa, mas nakakagalit na ikaw mismo ang umamin na ngayon mo lang nalaman ang tungkol dito at funding will only be proposed under the 2027 GAA o General Appropriations Act.
1: Runda balita.
0: Kana mga katropa ha, pero isa sa gibutyaga ni Secretary Dizon nga ang fund or nga ang pondo nga gamiton sa pag-improve sa maong Prad Control Project, mga igala, o sa mga proyekto, ipahabol matod pa, no? Pinaagi sa Quick Response Fund, kung QRF, mga higala. Atong atangan, kaya ito ng subayon, mga katropa, kay karong adlawa dapat daw makita, or makita na daw, karong adlawa, or ugmang adlawa, or adlaw nga Biyernes, na anay makita nga development sa maong project, isip kabayan sa gimando ni Secretary Dizon, nga ito mismo sa Department Engineers, nga sugdan dayon kini. Samtang investigahan, samtang nagyang ipatuman ang pag-imbestiga, mga igala, kung asa matod pa napadulong ang bilyones pesos nga gipondo sa gobyerno sa DPWH alang sa maong proyekto.
1: Runda Balita.
0: Kana mga katropa, ato ng atangan, mga igala, ang dugang pa ng mga kasikas labot ni ining kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon, o kung unsang nga mga lakang ang ipatuman sa ato ang lokal nga panggamhanan labot ni ining mga insidente sa pagbaha sa ato ang siyudad sa Davao.
1: Runda Balita.
3: Local News.
0: Alas 4:22 na, mga higala.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
0: Alas 4:23 na sa kabuntagon, mga katropa. Kumusta, musta, musmi, amigos, mi amigas. Ang pagmamahaw sa itong makaigsuunan nga nagsugod na hungit ni mga orasa, bahalag walay nighungit o naghungit kanila. Mga katropa, love yourself. Pag-adlaw, fighting lang, mga katropa. Bahala nagway nagmahal sa imuha. Dede, grabe ni ugot na pod, katropang Marvin, di ka basta-basta. Yan, good morning, di aya. Kang Sir Randy Santisas, maing buntag. Sir Marvin, shout out ko. Kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. Oy, shout out daw, Sir Roy!
2: Good morning!
0: Ayan, mga katropa, og sa Alvaro family, good morning kaninyong tanan, mga iga.
2: Good morning!
0: Ayan, mga katropa, ha? Tamad lang ito ng rondahan, ang panghitabo sa tuang kasikbit nga rehiyon.
1: Ronda Balita.
3: Regional News. Regional News.
0: Talking about sa tuang kasikbit nga rehiyon na, mga katropa, tong kumustahon. Kaya sanglit, mga higala, ha? Pipila ka mga insidente ang natala gyud in town, mga katropa. Ini laging mga panghitabo kung asa naglambigit ni ining mga estudyante na sumala pa, grabe, mukulata na sa ilang mga magtutudlo.
1: Runda Balita.
0: O kining isa, mga katropa, natala din sa Davao de Oro, mga igala. Apan na katong makasusubo nga pamalandungon, mga igala, ha? Kay usag yun in town, mga katropa, kamagtutudlo ang giingong mipanaw na. Mipanaw, mga katropa, human na nakahiagom og bunog, mga katropa, diang gisumbag allegedly sa yung 19 anyos nga estudyante, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kining maestro matod pa nga na-admit sa intensive care units or ICU human giingong gisumbag sa usa ka 19 anyos ang mga katropa, ang kini mismo nga lalaki, particular sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Dili pa lamang dugay kana, mga katropa. Masa ang biktima, gila kini nga si Timoteo Humayaw, usa kini ka maritime instructor sa Aklan na Polytechnic College, mga katropa. Nahimo matod pang critical ang iyahang kahimtang, hangtod nga samtang anak kini sa ICU, wa na intawon kini nakaagwanta o gibawian sa iyang kinabuhi, mga katropa. Kini nga mga insidente nga pagpangula, taon sabay hinungdan. Mga igala, kung ato ang masayran, kinibis mong mga panghitabo sa ato ang palibot, mga katropa, unsaman. Epekto na ba kini sa social media? Mga kanabitaw, grabing boxing dire UFC dito. Panghitabo, mga igala, kasumbago na po kayo ka. Wala na na-control, mga katropa, ilabi na kung nagagamit po o illegal substance.
1: Runda Balita.
0: Ano, mga igala, mo'y nagababag sa ato ang consciousness, tarong nga pangunang-una, mga katropa. Mga igala, hamo na amping-amping kanunay, likay in town paggamit ni anang illegal substance. Kaya mga katropa nga ang pagka-humble importante kaayo. Kung nga Kristohanon likayan ang mga daotan nga binuhatan mga katropa, kaya magatud lamang ka na og ikadaot sa tong kinabuhi og ikadaot sa kinabuhi sa uban. Sabi kasbay mga katropa ha, ang dos anyos nga bata nga na missing mga igala in town, sad to say, patay na matud pa kining nakaplagan. Ini particular sa may barangay Kamayahan, Butuan City, mga higala. Wa na kinabuhi in town nga nakitaan ang maong bata, dos anyos nga bata. Kadaw mga katropa og sumala sa mga otoridad, pila ka adlaw na di ay kining gipangita. So kada kining nga missing mga higala, ug sa karon padayon pa nga gina imbestigahan ang hinungdan sa iyang kamatayon. Kung kinsa ang responsable mga katropa, ani ini mismong nabay sospitsado or ngano pa unsa man kini na missing mga higala ug nawala sa kamot sa iyang mga ginikanan mga katropa. Una bantay ko sa mga ginikanan ng inyuhang mga kabataan. Dili ka na mga katropa nga magdula-dula bisan asa lang. Bisan kinsa ray mo hiram ni ana mga higala ayaw tuguti. Mga katropa kay basin unya na simba ko lang mga higala. Kana mga katropa, pipila sa mga update sa tuang kasikbit nga mga rehiyon na gawas sa ilang mga pagpaningkamot sa itong mga otoridad sa anti-criminality campaign mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Alas 4.27 na mga igala ay tamaglanga itong rondahan ng mga kasikas sa tuang nasod Pilipinas.
1: Ronda Balita.
3: National News. National
0: Pili mga katropa, kahinaman mga igala sa kadaghanan mga katropa. Uy, kini ha! Kini mga katropa kay gun for hire sa Pilipinas. Posible matud pang makuha sa kantidad nga 5,000 peso sumala ni VP Sara.
1: Ronda Balita.
0: Uy, grabe kini mga igala ha. Kini mismo ang gibutyag sa Vice Presidente mga katropa atol sa iyang pamahayag sa Free Duterte Now Rally. Mismo dito mga katropa sa gawas sa International Criminal Court kung ICC ning milabayang adlaw mga higala. Kung asa mga katropa atong manasairan nga kabahing kini sa giimbestigahan sa nagpadayong impeachment trial sa Vice Presidente mga higala. Sumala pa o sabatod pa ka hypothetical nga sitwasyon mga katropa ang kalambigitan niining naisgutan nga Vice Presidente o ni Vice President Sara Duterte mga katropa. O gamot niya nga ipasabot nga to sa katawhan ang kinimismong sitwasyon. Ang punto mga katropa, sumala sa Vice, kung galing mahitabo matod pa nga makabaton og kabit ang iyang bana nga si Attorney Manasses Manscarpio. Ay, pwede ra kayo siya mga katropa mo arkila or mo renta o ganman sa kantidad nga 5,000 pesos aron ipapatay ang naisgutang babae. Ay, grabe yun ni manungog si VP Sara. Katatang na po mga katropa ang kimwagam. Ito na po na niya. Ito na naman po. Ginamit na naman ni VP Sara ang kagaya sa kanyang mga talumpati sa mga nakalabay ng mga tuig. Ay. Ano mga katropa ha? Ang pipila sa mga pamahayag ni VP Sara nga kontrobersyal karon ani-aning nagkadaiyang reaksyon sa social media. Of course mga katropa, daghan na po ang nangalingaw. Grabe yun ni joke si VP Sara. Punto-punto mga katropa. Pero akini po, mawon ni mga una-una po sa ubang mga misis. Sige, tisingig ba na? Tisingig pangabit kay! Putol yun ang nakaturbong taba dito. Ano mga katropa, ha? Muna ipipila sa mga update samtang sa Pikas Bahin mga katropa.
1: Ronda Balita.
3: National News.
0: Kini mga igala ang pipila sa mga panghitabo. Kay kining si Senator Amy Marcos. Kini mga igala ha, gibutang kini or official nang gibutang isip Deputy Minority Leader sa Senado.
1: Ronda Balita.
0: Kini mga katropa, human nga walay ni babag sa motion nga gipasang at ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa plenary session ning milabayng adlaw mga higala. Og sumala ni Cayetano mga katropa. Patunay matud pa kini. Pamatuod kini nga ang pagkapili kang Amy Marcos isip paigsoon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa is kining nararapat. No? Mga katropa or dili pod sab mga higala ang kining giklaro ni Cayetano nga dili matod pa kining makonsidera nga anti-Marcos ang naisgutan nga minority black mga katropa. O sabay or dungan usab ni mga katropa giaprubahan sa Senado ang listahan sa mga komitiba or mga chairmanship sa nagkaliyang committee nga giabutang ang mga katropa sa mga miyembro sa 11 ka mga miyembro sa minority black mga higala. So isip update mga katropa alang sa Senate Cooperative si Senator Aimee Marcos, samtang sa Culture and the Arts si Senator Loren Legarda, sa Public Information and Mass Media si Senator Robin Hood Padilla, sa Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking si Senator Pia Cayetano, sa Tourism si Senator Rodante Marcoleta nga naaron sa prisuhan. Na mga katropa, samtang sa Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation mo si Senator Loren Legarda, samtang sa Culture, Communities and Muslim Affairs si Senator Robin Padilla, sa Government Operations Corporations and Public Enterprises si Senator Camille Villar, samtang sa Sports si Senator Christopher Bongo kana, and sa Youth usab mga katropa si Senator Bongo mga katropa. Ano lamang nato mga igala ang dugang pang mga updates katikara ni ini sa musunod nga programa Exciting Pilipinas. Kauban si katropang Brixa Flores. Ma'am Neri sa Gabunilas, good morning. Good morning diha sa imo, ma'am. Daghang salamat. Good morning. Mga katropa, tangi musunod nga mga programa sa XFM Davao katropa mga katropa diri sa XFM 89.1 mga higala. Wala gyud kitay igong oras sa tumpag panaguban uban. Daghang salamat sa mga nagapaminaw hangtod ni mga oras. Sa ngalan na lamang sa kanang tibuok puwersa sa XFM Network Philippines. Sa Regyosan Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong Tigronda, tigbalita ning adlaw nga Webes, July 30, 2026. Inyong katropang Marvin Ibano ako magaingon, kamatuuran ang sandiga.
1: Runda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:33 na.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandiga.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita. Alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang sandigan.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
1: Bricks Flores sa XFM Davao.
7: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
6: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
8: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Santo Blas Gold.
12: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
11: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
15: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Vision Next, daghan ang natubangan.
17: 5 nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
16: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Turbo Dietary Supplement for Men.
21: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
20: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
22: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
25: Mga katropa,
0: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklare, sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Rex Flores.
2: Exciting Pilipinas.
3: Igala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag, nasab ka natong tanan, mga katropa. Good morning kaninyong tanan, kaninyong hurot, ha? Labinas sa itong mga kaigsunan nga ni Akaron sa tuang palibot, Labinas, Dakbayan sa Davao. Sa tulo ka madistrito nga galangkob sa syudad. Kumusta mo? Sa itong sab ng mga kaigsunan, mga katropa nga naakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region, kumusta ang tanan, mga kaigsunan? Kasta na ba? Nakahanay na ba? Kumusta ba? No? Wa pa nakamata o nakabangon, mga kaigsunan, pamangon na mo. Paluin na mo sa inyong kagalingon. Ha? Sobra na siguro kayo na inyong tuog. Dahil uban mga kaigsunan nga medyo marag matuog pa ko ba kay gamayar kayo kong kinatulgan. Dugay mo po kayo ka natuogon. Unang dugay po kakamata mga katropa. Ito, good morning sa ito mga kaigsunan tanan, ha? Sa ito mga kaigsunan nga naglantaw karon sa ito Facebook live streaming broadcast. Good morning. Sabi na sa ito mga katropa nga naakaroon sa abroad, ang ito mga OFWs, ang ito mga Filipino migrants. Mga kaigsunan, usab dato karon mga katropa nga sa naakaroon sa uban nga mga kuha, no? Sa uban nga mga lugar diri sa itong nasun sa Pilipinas. Good morning. Mayong aga, mayong buntag. Magandang umaga. Sa tanan nato nga mga kaigsunan. Welcome sa Dumanaguban sa Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Adlaw karon nga Huwebes, pizza 30 na mahigala sa Hulyo tuig 2026. O PJ karon, ha, sa to mga katrupa, ha. Sa to mga naa sa gobyerno, ting sweldo karong adlaw, pizza 30. Mahimang no, mga kaigsunan, kay mahal ba ya kay mga palitonon karon? Dili magpaturagas o gininga gasto. Magdaginot, mga kaigsunan, no? Para makasugakon pas pizza 15 ng inyong kwarta, mga kaigsunan. Inyong kinitaan. E magpataka, alam mo, karun, huwag pamalit, mga kaigsunan, bisag guas plano. Di ginakabot ang pizza 15. Ato na puntaan ni karun, mangutang na punog gininga kuha, no? Noodles ug itlog dito sa tuwang silingan nga tindahan. Pito, good morning kaninyong tanan, mga kaigsunan. Amping-amping lang ta kanunay, no? Medyo murag gilad ang panahon, mga kaigsunan, makahatag ni kadaot sa tuwang kalawasan. Kanunay, abaga na tuwang lawas, may gila pinagi sa pag-inom sa mga produkto kaya sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan. Ug dinhi akong ipilaila kaninyo pag-utro ang Santon Plus Coffee Mix. Na makahatag kini og ayuda, mga kaigsunan, dili lang ayuda, tambal pa, mga kaigsunan ko, alang ato sa tuang mayong panlawas. Pagkatambal, mga kaigsunan, diha karon sa tuang mga lawas mahigil lang aga ilaid, mga katropa, no? Kana pinagi sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, gumikan kay ang matag ingredients niya ni dunay tay sa taksa ka mga gimbuhaton. Parang hinay-hinayon sa pag-alim, mga katrupa, ang mga balatian nga gibati sa tuang kalawasan. Dugo ang isgutan, mahigala, taas ang imuhang blood sugar, i-control man po na, mga higala, pinagi sa malunggay nga naa diha karon content, mga kaigsunan, no? Sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan po. Ala, pag init na mo diag tubig, be? Ato ang mga kaigsunan nga naa naminaw karon, mahigala sa ilang tasa-taksa ka mga Pinoyanan panimalay. Para na doon na tayo matimplahan karon og kape, mga kaigsunan, kung kape ganing ato ang hisgutan. Kung sa pamaylaing nga tubag, mga kaigsunan, kung dili Santon Plus Coffee Mix lang. Ang kape na tambal pa. Ang pambansang kape ng Pilipinas. Alas 4:53 na mahigala sa buntag, Philippine Standard Time, Midawli Leon. Ato karon ang ato mga balita, mga katrupa, ang ato hatagan o pagtagad. Dili lamang karon sa ito ang panaguban. Update, mga katrupa, may kilamigitan sa ito ang impeachment trial, mga kaigsunan.
4: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o kumitado.

0: Good morning!
1: Sa update karon, mga higila sa retiradong land bank manager, 500 million pesos cash withdrawals sa Office of the Vice President, unusual kumpara sa uban kuno, mga katropa.
2: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
1: Samtang sa dugang pang bahin, mga kaigsunan, lain pang usa sa mga witness sa prosecution, mga katrupa, labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbutiag siya, mga kaigsunan, na wala na nila gina-detalye pa ang withdrawals gumikan kay kini nasupak naman diha karon sa AMLAC.
2: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
1: Samtang biyaan na ito, mahigala kining istorya, magkilabigitan sa pamulitika din sa nasod sa Pilipinas, kay grabing inita na, mahigala, init pa, mga kaigsunan ko, sa Haring Adlaw, mahigala nga mudapat sa tuang lawas. Samtang sa uban pa mga balita, Quezon City, gitayog, mahigala, magnitude 5.6 sa nga linog. Kuratang gisila ni mga higala kay medyo murag diris Mindanao ramanggod ang kanunay ginalinog, no? Samtang sa dugang bahin dirita karon, mga katropa, sa tuang mga balita at tuhatagan o gapagtagan, pinaagi karon sa to mga headlines sa tuang Express Pasada.
3: Express Pasada.
1: Good morning, Sir Archie Sinulietsak. Mayong morning, katropang Archie Sinulietsak. Dinapita sa may San Rafael, Balite, Davao City. Si Ma'am Ninsky Ventura, good morning, Sir Bricks. God bless. God bless you too, ma'am. No? Dinapita sa may Digo City.
4: Bangas ka.
5: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
1: Ma'am Jing Picarido, good morning, mga katrupa. Good morning po din mo, Ma'am Jing. Si Uncle Dars, no? Good morning. Long time no here, Sir Uncle. Si Uncle Dars, no? Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
6: Exciting!
1: Sa nung bahay, mga higala, dinikaroon sa paghatod sa to mga balitang at tuhatagan o pagtagan.
2: Headlines!
1: Dini sa to mga balitang lokal, mga katrupa, ang tuwang liliyon karong nga panahona. Malacanang na nalipod sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Rakbayan sa Davao. Giangkon sa palasyo sa Malacanang nga patas o kulay pabor-pabor ang Pangulo. Samtang gipamahayag ni Executive Secretary Ralph Ricto nga ang pagbisita ni Presidente Marcos sa Rakbayan sa Davao, sa Davao Region, bisan pa man sa kuna kini na ilang baluarte sa Duterte, nagpakita lamang sa iyang fair governance o patas nga pagpanirbisyo nga walay bulok sa politika. Ang iyang pag-adto ginumala base kini sa panginahanglan sa katawhan.
3: Express Pasada.
1: Murag sila may nag-justify, mga kaigsunan. Kini si Ricto, no? Murag nag-justify din ni karon sa mga lakaw sa presidente, mga kaigsunan. Imbis nga murag wa ni ginahuna sa mga tao, nauna-una na lang.
3: Express Pasada.
1: Oh, di ba?
5: Brick.
3: Express Pasada.
1: Sa dugang bahin, DPWH Secretary Vince Dizon, purti sukuan ni Ulbo ang kaspa. Gumikan sa flood control project inspection diridapita sa may Bangkal, Davao City.
3: Express Pasada.
1: Nga sumala pa niya, mahigila, wa kuno ginatapos. Adios, adios, adios. Miulbo sa kasuko si DPWH Secretary Vince Dizon kagahapong adlaw atol sa iyang inspection sa flood control structures sa may Bangkal, Barangay Talumo proper, Davao City. Umanakita ang kakulang sa mga proyekto nga gituyo aron na gitukod, aron na protektahan ang mga residente batok sa pagbaha.
3: Express Pasada.
1: Okay raman unta ning unani, mga kaigsunan, no, kung medyo murabag one pod na fair pod ang DPWH so si President Bongbong Marcos. Tanawa, dibalik na pod ang kuan kinibang duda sa mga tao nga pamulitika lagi. Gumikan kay sumala pa, mga katrupa, no? Ang ginahimo mga kaigsoonan sa DPWH ani President Bongbong Marcos natong pitsa 28 pa lamang. Gimanduhan na niya ni si DPWH Secretary Vince Dizon nga Dizon. Atoy ang Dabaw kay gibaha kuno dito. Daghan kuno kay dito nga mga kuan kani mga evacuees. Atoy dito kay para nga ma-issue na to ni si Pulo.
0: Pinawa.
1: Kana may gala spekulasyon naman kana pero may mga puruhan mga kingsunan nga matuo, di ba? Gumikan kay do na mapuy mga baha god nga naa dito na pita sa Luzon. Oh, gibaha usab ang Luzon may gala gumikan sa bagyong Inday mga katrupa. Unya nganong diri gid sa Davao mag imbestiga. Dili man ni karong panahon na mahigala na hitabo ang ilang pag-imbestiga. Inyong ma-remember mga kaigsunan, doon ay dako kayong damyos nga natala dito na pita sa may General Santos o yung man sa Sarangani Province o dito na pita sa may Davao Occidental. Dito ang dapat o angay nga investigahan. Pero nga nung ni dirigin sila milili aning proyekto mahigala sa Coastal Road nga tulad. Muna mga kaigsunan, ma-immune na lang mga tao sa inyo ba, no? Inyuhag yung anaro ng mga tao, inyuhag yung kumbaga sa inisurihan pa nga kuhan ba, kanabang sinubuan mo, maugoy.
0: Pinawa!
1: Di ba, Ma'am Jing? Murag ka ng ito'y ba sa iro ba nga kung imuhang kuhan ko no, imuhang kuhan nun, kanabang panggaon o todo, imuhang kakusgakuson, kanya imuhag yung dilini mo halos palakon, maugoy ko no na. Sa nungang pangbahin, mahigala sa pagkatod karon sa tuwa mga balita nga ito hatagan o gapagtayo.
3: Express Pasada.
1: NPA na po di itong hisgutan. Human sa Caraga, mga salin nga mga NPA dito na pita sa may Northern Mindanao, isunod pag-neutralize.
3: Express Pasada.
1: Dili na ingon mga kaigsunan nga neutralize arong pamatyon ha.
3: Headlines.
1: Kung sama ni mga NPA, walay mga kamot ni makigubat ni.
3: Headlines.
1: Pero dito napita sa may Caraga region mahigala para bang deklarado na nila karon mahigala nga NPA free mga katrupa no ang maong lugar. Hinungdan nga dili napita pod sa may kuan, dili napita mahigala sa may Northern Mindanao, Osamis, Cagayan de Oro, no? Ila usab kini karon mahigala nga tutukan ko no. Para nga mapuril o mawagtang na makiksunan, mapasabot ang mga tao nga dili angay suportahan ang mga rebelde, gumikan kay Maone Monison ng support mga kaigsunan. In fairness po, para sa to mga kaigsunan ng mga rebelde sa bukit. Bisan o kanunay lang ni silang gahatag o sakit, problema, mahigala sa katawahan, gumikan kay naglisod na takaroon, makigubat pa hinoon sila. Saan naman yung istorya? Ang giniklarang hingpit nga naguba dito na pita sa Northeastern Mindanao Regional Committee o naguba ang Northeastern Mindanao Regional Committee sa New People's Army NPA sa Caraga, ang 4th Infantry Division sa militar nagpokus, nagsentro karon sa pag-neutralize sa mga nabiling rebuilde sa Northern Mindanao.
3: Express Pasada.
1: Muna karon mga katrupa ang ilahang gustong himuon mga kaigsunan nga kinahanglan nga ilang i-neutralize ang ma-rebuilde mga katrupa diha karon sa kabukiran ilabi na diha napita sa may Caraga region.
3: Express Pasada.
1: Alas 5:02 na sa Buntag Philippine Standard Time sa nga papakatod karon sa to mga balita.

0: dugang sa ito mga balitang regional kamigin na o campaign period alang sa BARM parliamentary elections nagsugod na. Good morning. Opisyal lang agyablihan karong adlaw ang pagpangampanya alang sa labing unang Bangsamoro parliamentary elections nga ginatakda karong September 14 kasamtangan nga tuig. Ubos kini sa Commission on Elections COMELEC Resolution number 11214. Hugot nga gididaan sa ang mga kandidato sa paghatag o mga donasyon ingon man pag-appoint og bagong empleyado sa gobyerno.
1: Express Pasada.
0: Mao kini dapat nga himuon mahigila importante diha kumilik no. Abi ninyo unsay dapat mahitabo diha walay patay. Ha? Kay kanang kuan kanang ginatawag makaigsoonan ko nga kanang bayan under the table. O kini bang ginatawag makaigsoonan ko nga bayad donasyon bakha o so on and so forth. Adi nila man sa BARM nga issue. Apil naman diha karon ang kinatibuk ang naso sa Pilipinas. Apil gani ang kumilig og issue diha.
1: Express Pasada.
0: Diba, daghanan kayo mga nanggula nga mga issues mga kaigsunan nga kuno nga to ang chairman sa Commission on Elections kanunay nagdawat mahigil ang malita. Oh. Ang ilang ginahimo diri karon mahigil ang ehemplo, example mga kaigsunan. Kinibitaw nga na pildi nga makandidato niya, mudaog! Uy, pila man nakabok dito sa Manila, mga kaigsunan. Usa diha sa mga ilado si Abante, Abante, Atras, Atras. Oh, mana, di ba? Sa nga pang bahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa ito mga balita. At tuwan na ito karoon ang ito mga balitang nasyonal, mga katrupa.
1: Express Pasada.
0: Iskudero, gipahulong si Dilima atol sa iyang opening statement sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Express Pasada.
0: Gipahunong ni Senate President og Impeachment Court Presiding Officer Francis T. Escudero si House Prosecutor Laila Dilima atol sa opening statement sa ika-napulo nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Daita mo pagpahunong human sa balik-balik nga objection nga gipabati sa Defense Counsel nga si Michael Poa samtang nagpalain si Dilima sa iyang presentasyon.
1: Express Pasada.
0: Nga nasulti mga kaigsunan nga parabang napahiya mga kaigsunan kaya wala man to'y mga punto gutong iyang nga ginaminsyon dito. Oh. Ano yung ma'am? Kanang bunga sa edad kongreswoman? Isa ba?
2: Binuang
0: lang yun. Nagala lang ninyo ang kwarta karo sa gobyerno mga kaigsunan para lang yun nga doon ay ma-damage, doon ay ma-daot nga pangalan sa tao. Diba? Mayroon sila karoon nga, ako di ay wabalay ko nila gi-damage, sobra pa nis damage ni. Ha? Kaya ilang isya, ipapriso git siya. Sama po good nga imo ang mga bodyguards ma'am nga usama po sa ni witness good.
2: Pinawa!
0: Di ba, Junel? Oh, di ba? Imo ang kagalingon nga kwan daw, ka na ba nga isod magkaingnon nga kasiping mga kaigsod. Ino lang siguro nga karelasyon.
2: Pinawa! Oh.
0: Kay sumala pa ni Ma'am Laila Dilima. Ha? Sumala pa mga kaigsunan ni Ma'am Lailay na Dilina. Oh. Ingon siya mga kaigsunan nga filthy of a woman. Kada bitong hap binisayao nato na mga kaigsunan kana bang filthy of a woman mga kaigsunan kana bang kaigat sa usa ka babae.
2: Pinawa!
0: Gikan lang kung nagod ka nga ginasosyalize mga kaigsunan sa pag-istorya. Pagkakuhon na mahigala ang pinaigat. Ha? Pag-inigat sa usa ka babae.
2: Pinawa!
0: Kana ba ang kuhan ka ng nahulog ang damdamin mga higala sa isang babae nga to sa usa ka lalaki mo na siya mga higala. Frailty of a woman.
2: Pinawa!
0: Sir Tristan White Gulay, good morning ni mo, sir! May bunta katropa nga Sir Brick, sumala pa sa iyang mensahe diri karon mga katropa. Sa dugang bahin may kila katapusan diri karon sa tong balitang nasyonal.
3: Brick Flores, exciting Pilipinas.
0: Kaso sa confidential funds, 125 million pesos nga transaksyon sa OVP or Office of the Vice President, giisip nga unusual.
1: Express Pasada.
0: Gila sa pipila ka masinador sa Senado nga usa ka malisod ug unusual nga transaksyon ang upat ka mahigayon nga pag-withdraw sa taga 125 million ka pesos nga cash sa Office of the Vice President OVP. Patod pa ni Violeta Constantino, ang retiradong branch manager sa Land Bank of the Philippines nga may barog isip saksi sa nagpadayon nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, dili normal ang maong dako nga kantidad sa cash nga gisulod lang sa tulong ngadto sa upat ka mga gym bag.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Pero ang kabalak-an ani mga kaigsoonan, ang usa sa mga issue diri karon ngano nga walay cross examination nga gipahigayon. Ha? Unsa may kuan ani? Unsa may implikasyon ani karon diha karon sa defense panel or team mga kaigsoonan nga legal sa vice presidente mga kaigsoonan sa presentasyon sa Land Bank manager. Nakatabang ba ang kinibang ginatawag mahigalang statement ni Miss Violeta Constantino, ang retiradong branch manager sa Land Bank? Kana mahigala unya atong hatagan og pagtagad mga katropa ha. Dinhi sa tuang panaguban ang exciting Pilipinas. Soybeans mga katropa, malunggay, mangustin, nga bawo kini siya mahigala ang content og ingredients sa tuang Santum Plus Coffee Mix mahigala. Dako kay kini og ayuda ikatabang mahigala diha karon sa tuang maayong panlawas. Isgutan nato mahigala kini nga oxidant or antioxidants mga kaigsoonan sa tuang pagbalik human lamang sa mga pahibalugikan sa tuang technical department. Standby.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santone Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
7: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Kating, pabalik-balik lang.
6: Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
15: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
16: Isang pahid lang
15: ng Santhon Plus Herbal Oil.
16: Tanggal ang katikati.
15: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
16: na all-in-one
15: sa presyo
16: magaan.
4: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ugulikon pa yun kini.
4: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba ka mo? Ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Mayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Balik tama ka trupa, dinikaroon sa ito panaguban ang exciting Pilipinas alas 5.16 na sa buntag ka. Paspas kay ganagan na itong oras mga kaiksunan. Pero merog, nabay tingog niya kung pikas nga. Nadain na. Okay. Muramang gudog, mas kusog ang sa tuo kaysa wala. Pita mga kaiksunan, usat na mo proceed ngadto sa unahan. Good morning, usa karon bes ato mga viewers, mahigala karon sa Facebook Live at streaming broadcast atong programa. Mahigala si Sir Randy Arciaga Santisas, no? Listening siya karon. May buntag ni mo, sir. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning. Ma'am Wilma Joaquin, good morning. Si, kambal mga kaigsunan ni Katrupang Marvin Ibano. Si Katrupang Marjun Ortiliano Ibano. Oh, good morning Katrupang Marvin o Katrupang Bricks. Salamat ni mga Katrupang Marjun. Bag-ura ba daw ning gikasal mga katrupa, no? Misulod na gid siya mahigala sa salag sa kaminyo. Pero kini akong kauban nga kung giatubang karon mahigala wa pagyod di wa pag inihunahuna ni nga musod og salag. Eh di pagyod siya kuno mo gusto nga masaag.
1: Pinawa.
0: Alawan kay ni responsibilidad mga kaigsunan ba no? Nang di pa niya gusto mahigala nga mukutaw sa glugaw sa iyang anak. Pero mind me, enjoy kayo pagka doon na na kay anak yun, katrupang Royce.
1: Pinawa!
0: Ito sa karon na mga kaisyon, wala pag inisa, wala pag inisa gikuan ba, wala pag inisa huna-huna, mahiga lang mahimuwag na siya sa iyang pagka single. Mga kaisyonan, si Sir Archie Sinulietsak, morning katrupa, Archie Sinulietsak ng San Rafael Balite. Davao City. Good morning kaninyo da mga taga San Rafael Balite ha. Wa mo gibaha di ha. Oh si Uncle Lars Onit sa good morning watching live from Hinatuan, Surigao. May morning ni mo sir Uncle Lars no. Tristan White da Gulay may buntag at rubang bricks. Mga message nila oh. May buntag sir bricks sa shout out ko kang Val Valderrama gikan ni Randy Santisas. Good morning ni mo Sir Randy, no? Oh, kay Val Valderrama kuno may buntag, no? Si Sir Danilo Constantino, mga good morning mga katrupa. Alright. Dili sa takadali mga kaigsunan be. Ato sa hatagan og pagtagan. Sige taghisgot diri may kalambigitan, mahigala ning ato ang kape, ang Santon Plus Coffee Mix kung makatabang ba ni? Usamang ko diri karon mahigala sa gipasalig aning ato ang soybeans, malunggay, mangustin. Kini ginatawag mga kaigsunan ko nga ginatawag mahigala nga antioxidant. Okay. Now, ang uban ni ani karon mga kaigsunan, kini bang usa sa mga nag-support kini no, di karon sa antioxidant mga kaigsunan. All right. Now, doon ay mga nagpangunta na unsa man ang antioxidant man? Ha? Pagkao na? Da, itong pagpasabot mga kaigsunan. Ug nga no, kinahanglan nga atong usaron ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated ug usasa kung itanyag diha kaninyo kining Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Mahiligon magitag kape, no? Gani, makita ninyo karon sa tuwang komunidad mga kaigsunan like for example Davao. Dinidapita sa Tagum, sa Digos. Pastilan mga kaigsunan murag mga uhong ang kapihan. Kaniadto mga kaigsunan kining kapihan mga katrupa, diara nato ni makit-an mga igsoon sa ato usually sa tuang balay. No? Oh. Number one, gina sa tuang panimalay. Dunay mga sinanlag diha mga higalag pinaig nga bugas. Kung mahot na ganing kape, mga kaigsunan, ay uban nga sa puto. Magkuha na lagbugas in town sa lagon, mga kaigsunan, tapos lubkon. Para mo powder lang, at least doon nalang mabati, mahigilang pait-pait. Okay. Kasagaran, mga higila, makita na ito na sa mga sidewalks, no? Sa mga terminal, sa mga bilyaran. Lagi na kape, mga katrupa. Pero karon mga igsoon, tanawa makita nimo da karon left and right, rear to front mga kaigsoonan, dunay daghanan kay nga mga cafe shops or coffee shops mga kaigsoonan ko. Mga dagko nga mga kumpanya mga higala sa kapihan. Now, nagpaila ka na mga kaigsoonan nga kita mga tao, ilabi na sa mga Pilipino mahigila mahiligon kaayo nga muinom og kape. Now, pag once na minom tag kape, mga kaigsoonan, awa na tayo lang pangitaon. Arita ka ron sa makatambal. Now, unsa may gipasalig mga kaigsoonan ni Santon Plus Coffee Mix kanato nga mga tao, mga kaigsoonan. Nga, hatagan kita niya o proteksyon pinaagi sa antioxidant nga natural nga substansya kini nga compound nga nagaprotekta sa ato ang cellula or cells mga igsoon. Di ba? Now, kining tanan mga kaigsoonan gipasalig kini ug nakuha nato kini gikan sa Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Ang soybeans, malunggay ug mangustin, powerful kay kini nga plant foods mga higala nga nagatanyag og kumpleto mga higala nga protina abunda sa antioxidants mga kaigsoonan. Namao na karon ang atong ipasabot dai sa inyo kinibang antioxidants. Aron nga masabtan ang antioxidants mga kaigsoonan, usa kini ka natural nga substance no o compound nga nagaprotekta sa tuang cellula or cells mga kaigsoonan batok ngadto kadaot no kinibang ginatawag nga free radicals. Oh, muna mga katrupa no. Now, una-una ninyo ang kinibang taya nga nakaroon sa usa ka puthaw, no? Now, ang pagka-brown sa usa ka tanom, kung ma-slice nimo na, mabiyaan sa hangin, kana nga proseso ginatawag nga oxidation, no? Ginatawag kana og oxidation. Slice ninyo mga kaigsoonan kanang usa ka prutas mga kaigsoonan. Labi nagputi ang iyang bunga. Say for example, mansanas. Di ba taon-taon, mahigila, gikan sa pag-slice ni mo, puti pa, taon-taon, mo yellow na. O mo yellowish na siya, mahigila, ngatos pagka-brown. Kada siya, usa ka na ka-proseso, mahigila, ang ginatawag nga oxidation. Sa sulod di ay, sa tuang lawas, mahigila, nagkakahitabo usab ka na. Nga matang sa kadaot, mga kaigsoonan, kana ginatawag sa tua sa lawas sa tao mahigala nga oxidative stress. No? Ginatawag kana nga oxidative stress. Now, tungod sa pollution, nakuha na to kini mahigala na puno, napulot na to nagikan sa pollution. Tanawa na kun tungtong aning nga matina street. Oh. Aso pa imuha diha gikan sa mga sakyanan, grabe. Oh, pollution mga kaigsoonan, kana bang hugaw nga ni uban sa hangin. Mao na siya ang air pollution. Now, stress nga dili maayong ma-stress ka unya usab napud sa kini bang uban sa dili maayong mga pagkaon. Uban pa mga kaigsoonan. Now, ang antioxidants ang nagsilbi nga nagapanalipod ni anang tanan mga kaigsoonan ko. No? Mao kani siya ang nagapanalipod or taming shield mga kaigsoonan ko aron dili madaot ang atuang mga cellula or cells. So mao ni siya maigala karon ang kaayuhan sa ginatawag nga antioxidants. Now, nagapugong kini sa mga sakit sama sa pagpakunhod. Sa risgo mahigala sa seryosong kondisyon sama sa sakit sa kasing-kasing. Diabetes o pipila ka matang sa cancer. Kana ha, mga punto mahigala nga kung ihatag na sa inyo ha mga kaigsoonan ko nga andam o dapat ninyong hinumdumon mga kaigsoonan. Manguta na mo asa na pita kining antioxidant ninyo nga makuha. Diri mahigala sa Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Usa ka na siya sa mga pamaagi sa mga mahiligon og kape. Pero gusto niyo kapsula, ato ta sa Santon Plus Gold, Santon Plus sa capsule mga kaigsoonan. gusto ninyo nga kapsula mga katropa. E naasab diha karon mga higala ang mangustin, malunggay o uban pa nga mga ingredients mga kigsuna nga mo alkontra diha karon sa mga sakit nato mga katropa nga makapalikay ka nato ngadto sa pagkamatay. Tangi pa na ninyo og mamakigsunan kay doon na tayo sirye unya nga pagpasabot sa inyo unsa kining unsay banat mga katropa ni aning ato ang antioxidant. Diri sa takaron mga katropa bi sa kinibang nahitabo kagahapon mga kaigsunan ko subayon sa nato sa makadali. Ikanapulo nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Sa Senado kagahapong adlaw mahigay lang nga ginatawag nga impeachment court of the Senate. Sa ikadapulo kadlaw nahisgutan nga ni mga kaigsunan ko ang 500 million nga cash withdrawals gipakita kini dito sa impeachment trial. Now, kagahapon Hulyo 29 nagpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Din gisugdan sa prosecution ang pagpresenta sa mga ebidensya kalabot sa unang artikulo, first article or article 1 sa impeachment complaint. Ang article 1, diri mahigala nakatuka ni, nakatutok kini mga kaigsunan, no? Sa aligasyon sa mga pasangil, mga igsuon sa prosecution nga gigamit sa Office of the Vice President ni Sara Duterte mismo kuno ang kantidad nga mukabat sa 612.5 million pesos nga confidential fund atol sa panahon nga siya pa ang Vice Presidente og Education Secretary. Bida. Wala unsa ni tungtong karon sa inyong ulo mga kaigsunan nga sa punto mahigala nga aligasyon nga dili husto nga paggamit mga kaigsunan sa 612.5 million pesos nga confidential fund. Be. Ha? Maayo ni mahigala kay sa akong tantaw mga kaigsunan, mas maayo na lang ni mga kaigsunan di ay kining nahisgutan nga 612.5 million ka pesos kay gigamit, gi-withdraw o niya gigamit mga kaigsunan. Ang pangutan na lang kung asa gigamit. Karon kay confidential man. Ha? Confidential gani mga kaigsunan sa atong tinamban nga pagsabot mga katropa is ining confidential sikreto. Dili ipadayag sa publiko. Dili ba? Oh. Ikaron ngano nga magduda sila? Kung asa ni ginagamit mga kaigsunan? No? Million ka pesos nga confidential fund. Confidential na gani mga kaigsunan. Nga nung kuy-kuyon man ninyo. Kung asa ni ginagamit niya mga kaigsunan? No? Unang-una, gihatagan ni siya gahin sa maong nga kantidad ang opisina sa Vice President o ang opisina mga kaigsunan ko sa sekretaryo sa Deep Ed kaniadto nga si Vice President Sara Duterte. Gumikan kay gisaligan siya sa gobyerno. Di ba? Asa man ni hatag dito sa lubot sa kabayo? Magkaigsunan. Asa man ni dapat ihatag dito kay Luistro? O ato baka kay Sheila Kimbo. Sheila or Stella Kimbo. Oh. Di ba? Di ato gini sa usa ka buhatan mahigay lang nga doon ay tumong nga maghimog serbisyo ug kana mao ang opisina sa usa ka sekretaryo sa ehinsya sa gobyerno like Deep Ed or Department of Education. Diba? Opisina sa ikaduha pag yun nga leader sa usa ka nasod sa Pilipinas ha. Vice President. Hatagan na nimo nag singkusing mga kaigsunan. Taon sa baya mo in town?
1: Pinawa!
0: Dili ba? Justification lang ni mga kaigsunan. Diha karon sa tubag sa pipila ka mga supporters ni Vice President Sara Duterte or mga supporters sa mga Duterte nga gihimo ninyo kini para nga madaot lang ilang pangan? Ha? Kaya dili man lang iyang opisina, mahiga lang gigahinan in town for Diyos, for Santo, confidential fund. Nagingon pa si Senator Marcolita, mga kaigsunan nga, not only 500 agencies in the government are receiving confidential funds from DBM, mga kaigsunan, daghanan, thousands mga kaigsunan, no?
1: Pinawa!
0: Ngayon na ito, kadili lang opisina sa Office of the Vice President ang nakadawat mga katrupa o confidential fund, kundili apil na ang uban nga mga buhatan sa gobyerno, mga kaigsunan, dunay ginatawag ang confidential fund. Pila ba kabok mayor sa Pilipinas? Di ba? Oh, di ay kining Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Confidential fund na. Pila ba kamo gobernador sa nasod sa Pilipinas? Confidential fund po ang ginadawat ani nila. Takanan kayo mga kaigsunan. Now, gano'ng gina-single out lang ninyo ang opisina sa nagtrabaho nga vice presidente o sa nagtrabaho nga deep ed secretary kaniadto? Tungod kay nahadlok mo nga malarot mo, maparot mo, di akaroon sa inyo hang katuyuan, interes sa politika. Di ba? Okay. Balik ta din ikaroon, Maygala. Duha ka kaning branch manager sa land bank ang mitistigo atol sa hearing. Una, kining si Violeta Constantino, kaning branch manager sa land bank Shaw Boulevard branch. Siya mingon, nga mismong nagdumala sa pag-incash, siya mismo ang nagadumala sa pagpa-incash, no? Sa upat ka mga cheque nga tagsa-tagsa dunay nahasuwat ngadto nga 125 million o 500 million pesos ang total sa duha ka mga cheque. Ingon pa niya, human nga makuha ang kwarta ang mga representante sa Office of the President, OVP, migamit og tulong ato sa upat ka mga gym bags, nga tawag nila, gym bags, no? Aron dadon ang 125 million nga cash. Okay. Upat ka mga bag, isulod lang o mga bag, mga kaigsunan, kining maong kantidad. Gipamayag usab ni Constantino nga ang pag-withdraw sa 125 million pesos sa usa lamang ka transaksyon kay usa kini ka unusual. Apan iyang gipatinaw nga wala kini kala giclassify sa bangko isip suspicious transaction. Kini branch manager naman gini sa land bank, mahigala government bank man gini. No? Kung doon ay withdraw, mahigala, sa land bank, gumikan kay ang government, mahigala, mag-transact lamang kini ngadto sa usa ka government bank. And that is land bank, mga kaigsunan. Alright. Yan, gipatinaw nga, wala may balaod ani karo nga di karo sa mga bangko nga didan o ilhon nga suspicious kini nga transaction. So in short, walay duda. Walay duda ang bangko, mahigala, nga nung nag-withdraw. It's because ang nag-withdraw, mahigala, is Office of the Vice President and is Secretary sa Department of Education. Di ba niya mahurot, mahigala, ipalit niya ni unsa ba, no? Mga Carter. Mahurot na din mo ng 125 million kung magduda ka nga kawato ni. Iya na nang katungod, mahigala nga, iya ka nang i-justify, iya ka nang i-liquidate, mahigala nga, to sa ASA. Bureau of Internal Revenue, Guryo.
1: Pinawa!
0: Pag once ka doon ay withdrawals, dapat i-justify ka na, i-liquidate ka na makaigsunan from peso to 5 centavos. In short, ang tanan mga kaigsunan nga expenses should be liquidated, mga kaigsunan. Ha? Klaro ba na? Now, ang ikaduhang saksi, giilama igala nga si Ninita Campuzano. Oh. Kanhi usab gihapon kini nga Land Bank branch manager sa DepEd branch, kinsa mitistigo usab bahin sa dakong cash withdrawal sa Department of Education atol sa panahon ni Duterte sa as Education Secretary. Okay. Naon sa mga ipagsulti diri karon ni Campuzano. Matod ni Campuzano, ang maong mga transaksyon mao ang pinakadakong cash transaction sa iyang nakita, nga iyang nakita gikan sa ahensya. O iyang gihulagway nga unusual ang usa ka 37.5 million pesos nga encashment. Eh siyempre, kinara ni siya, murabag in-house ni siya nga land bank no, sa Office of the Vice President gibutang. Oh. Naani siya dito nakadistino mahigala sa Office of the Vice President kay branch manager magkulo ni siya sa kinibang land bank nga naa sa DepEd. Oh. Sa DepEd land bank branch mga kaigson. Okay. Na sumala sa prosecution nga kining testimonya ang duha ka mga bank executives nagkasuporta sa aligasyon ni Ramila Madriaga. Ah, ila ditong gisumpay mga kaigsonan di karon sa kay Madriaga mahigala nga wala giila sa masundalo nga nagpatuo ni siya nga ka-training niya ang kining hipe sa kuan kinibang hipe sa Presidential Security Guard PSG mga kaigsonan. O security group. Nagingong kaning aid ni Duterte bahin sa pagdala sa mga bag nga dunay 125 million nga confidential fund natong December of 2022. Apan, wala naman mag-cross-examine ang depensa kang Constantino. Kay mato sa depensa mga katropa, no? Sa defense council nga si Attorney Michael Poa, nagingon siya mga katropa nga wala sila nakita nga questionable o makadaot silang kaso sa testimonyo sa saksi, no? O wala usab nila gilalis ang pagkaila sa upat ka chike. Ha? Kaya nga naman mga higala nga dudahan pa man na nimo nga o gigahin man dito sa usaka opisina. Now, kung giwithdraw na niya gumikan kay gusto niya dinalian niya ang serbisyo diha sa iyong opisina, imo na yung questionon mga kaigsunan. Ha? Ang kini mga nag-question, posible mahiga lang, hindi nila gusto nga mo serbisyo ang usa ka ahensya sa gobyerno. Na gano'n na nagan mo mga tunto mo? Di ba? Gano'n na gunit mong posisyon, hindi ba na mo gusto nga mo serbisyo sa katawan, katawang Pilipino? Oh, di ba? Now, mauni karon mga kaigsunan ko nga, wala na nila karon daota, wala na nila karon questiona, no? Kay dili gid questionable. O makadaot mahigala kining testimonya karon ngadto sa depensa. Ilang nakita mahigala nga giwithdraw ra man ang kwarta unsa may naa diha. Giwithdraw ba ning kwarta kay unsa ba kanang iwaldas niya, ipalit niya luxury nga mga vehicles, ipalit niya eroplano sama sa uban mga higala nga mga officials nga doon na nakunoy mga eroplano. Ha? Kung mga tanan na tayo higala ka, no? Kung doon na ba eroplano ni si Vice President Sara Duterte, mga kaigsunan, daw, wa man. Commercial plane na magandang ginasakyan, ani? Now, direk karon si Senate President, ang Senate President o presiding officer nga si Senator Francis Chi Escudero, nag-desisyon. Isip presiding officer sa korte, sa impeachment court, na kinanglang mahurot una ang prosecution sa pagpresentar sa tanan nga mga ebidensya sa tanang articles of impeachment sa dili pa magsugod ang depensa sa ilang kaso, mga kaigsunan, no? Kay pag once na mulihok ng depensa, magkapusnga-pusnga na po mahigala kining prosecution. Okay. Now, kini mga higala, unya, ito na, tibawason na nato ni sa musunod pa nato ng mga adlaw. Kaya lang kayo mga kaigsunan, kayo mabalik ta din sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas. O sa itong magbalik, unya, mga reports gikan sa itong mga sister stations sa XFM Network Philippines. Alas sa 5:41 na sa buntag, Philippine Standard Time.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo? Ma-

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Balik tayo mga katropa, dinikaroon sa itong pananguban. Exciting Pilipinas sa alas 5.47 na may gala sa Buntag Philippine Standard Time. Atong i-check karoon ang mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Dito na pita sa may General Santos City, mga kaiksunan, mabuhay underpass sa Jensan, hingpit na kuno nga magihan. Sekretary sa DPWH Dizon na kayo pasaylo sa katawhan. So taon na ito karoon ang kinatibukong detalye sa report. Katruba mo sa balita si Katrubang Philip Oligario. Katrubang Philip Oligario, good morning. Please come in.
1: Live report. Gianunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon nga himpit ng maagihan ang 6 years in the making ang mabuhay underpass project sa National Highway. Kini ang gigabutyag sa nasampit ka opisyal dungan sa iyang pagbisita sa mong proyekto. Human nagmando nga kinahanglan kini maagihan ay hamahuman ang bulan sa Hulyo. Nangayo usab kini og pasaylo sa tanang general nga naapektuhan sa kalangay sa mga proyekto hilabi na ang mga business establishments. Gisiguro usab niini ang operasyon sa tulo ka pumping station nga konektado sa Socoteco og generator samtang gisaad nga ang kunon sa DPWH ang maintenance.
2: After mayor and I visit, bubuksan na natin to finally to traffic. After 5 years, today we will open it today. Access road natin sa kaliwa kanan, pinaayos na rin natin, sinabay na rin natin. Alam mo, ang daming delay nito eh. Nagkamali sa mga design, kurang-kurang

0: proyekto na ito, eh, matagal nang nagsakripisyo yung mga tao.
1: Kahinumduman nga human miigo ang magnitude 7.8 nga linog sa Soxer Gen, usa ang mabuhay underpass project sa mga nakita ni Secretary Tizon nga dakong problema sa syudad. Hinungdan nga nagmando nga paspasan ang paghuman. Mga katropa, sa kadaghang mga responsibilidad nga atong kinahanglan at tumangon matag-adlaw, kinahanglan dili magpaluya-luya. Mag-Santon Plus Cold Herbal Capsule na, aron kanunay makaangkod og healthy body og strong immunity. Santon Plus Cold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
2: Live Report! Live Report!
3: Salamat kadubang Philip Olegario sa report sa kadapusang bahin mga kaigsoonan gikan sa General Santos City. Tabukan nato mga igsoon ang report gikan sa Caraga Region.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Oplan na Bandilio gi sugda na sa Bayugan City Police Office. Didan ko na mga tricycle sa fast lane nga mag-agi. Adugay na magini, di magini dapat mag-agi, mahigala kini mga slow-moving vehicle. Di karon sa kinibang ginatawag, magkaigsunan ko nga fast-moving vehicle. Kaya makakaos na isang disgrasya sa kadalanan. So, taon na itong detalye sa report. Katubang mo sa balita, katubang Ray Alinton. Katubang Ray Alinton, good morning. Please come in.
2: Live report. Live report.
4: Gika sa mga personay sa Bayugan City Police Station ang usa ka lapad nga Oplan Bandilio niadtong Martes, Hulyo 28, 2026 aron ipahibalo ang implementasyon sa pagdili sa mga tricycle sa fast lane ug ipahinumdom sa mga motorista ang saktong paggamit sa kalsada. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa lokal nga kapulisan ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlos Silang, ang Chief of Police, gipasiugdas maong kampanya ang husto nga paggamit sa fast lane o outer slow lane, ilabi na alang sa mga tricycle driver o motorcycle riders. Gawas ni ini, gidusousab sa maong operasyon ang istriktong pagsunod sa mga balaod sa trapiko. Lakip na ang saktong paggamit sa signal light o ang pagtanaw sa side mirror sa dili pa mubalhin o lane aron malikayan ang disgrasya. Matod ni Police Staff Sergeant Rialina Baino, ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa ilang buhatan aron mapalig-on ang disiplina sa dalan ug mapugngan ang mga insidente sa trapiko sulod sa dakbayan. Gidasig usab sa kapulisan ang tanang mga motorista nga mahimong responsable ug matinumanon sa mga regulasyon sa kalsada alang sa kaluwasan sa tanang lumalabay sa kasamtangan. Ang Bayugan City Police Station padayon nga nagpahigayon og mga information campaign aron mapalambo ang kahibalo og disiplina sa publiko bahin sa road safety.
5: Sa kapahinungdong gikan sa Bayugan City Police Station, mapauban nato nga mga tricycle drivers atong munduan nga ang fast lane ginatuyo alang sa mga sakyanan nga nagpadagan sa angay nga tumeng og sa paglabay kung luwas ni buhaton. Ang tricycle tungod sa iyang klase o kasagaran hinay nga dagan, mas angay nga mugawit sa outer or slow lane kung adunay daghang lane ang dalan.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Staff Sergeant Rialina Baino gikan sa PCR. Mga katropa, aron kanunayng himsog ang kalawasan, i-maintain ang paggamit sa Santo na Plus Gold. Alang sa nagkasang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, X-FM News.
2: Live Report! Live Report!
3: Salamat katubang Ray Alboro Alinton sa report na nukad gikan sa Caraga Region. On that note mga kaigsoonan, oy good morning usa diay karon ha ni Ma'am Nita Valderosa. Good morning Sir Brick, sa iyang mga message sa mga kaigsoonan. Ma'am Lia Manalaysay, good morning. Si Rexa Ordiniza, good morning mga katrupa. Oga, thank you for watching Brad Dante Bakong from Canada mga kaigsoonan. Bang! Si Ma'am Lia Manlaysay is watching mga kaigsoonan. Dato naman tayo oras sa katrupang ito ang panaguban sa Exciting Pilipinas mga kaigsoonan. Sa galas ka nitibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Hindi inyo ang alagad.

0: Katrupang Bricks Flores sa magbiling kini ug sa kaming buntag dalay gunang Dios Davao. God bless Philippines ug moingon. Kamaturan ang sandigan.
1: XFM Davao. Kamaturan ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM Katrupa mo.
3: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon. Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
3: Alan Abais sa XFM Davao.
7: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Kaklarek sana!
6: Exciting!
3: Andy Causon sa XFM Davao.
9: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
16: Sa mga butika.
15: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
19: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa dyan kini.
19: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
22: Clarex!
23: Exciting!
24: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Ka-Clarex, Ana?
25: Exciting!
22: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:02 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: DPWHS Secretary Vince Dizon, nalagot sa giingong palpak ng flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones pesos nga gibudget, gipangita. Kotse ni bangga sa motor, tulo patay. Tanang missiles nga gilusad sa Iran, giingong napugnan, sigon sa US military. LeBron James, ni pirma na og kontrata sa 76ers. Rochelle Pangilinan, gisalikway ang mga espekulasyon sa giingong panagbahin sa sex bomb girls. Tinuig nga indigay sa pagkalot og wati, gipahigayon sa United Kingdom. Alang sa health alert, paunsa maminusan ang risgo sa breast cancer.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita,
3: Express Balita, Express Balita.

0: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala may buntag. Welcome sa tuang Express Barita Karong Adlawa. Adlaw, nakita karon nga Huwebes, pitsa 30 ni bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa kalan niya, Andiur na Carlson, ako niyong tigbalita, katropa nga Aladabay sa atong balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ang ato nga balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, doon na kini mangustin, malunggay leaves o soya bean. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa. DPWH Secretary Vince Dizon, naglagot giingong palpak ng flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones nga gibudgetan, ipangita ang Express nga balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Nalagot si DPWH Secretary Vince Dizon human asairan nga palpak ang nahimong katukuran sa flood control project sa Bangkal, Davao City nga maoy hinungdan nga nahasol ug nabutang pa sa risgo ang kinabuhi sa mga residente sa lugar. Labing gikasuko matud pa niini sanglit pila ka tuig na ang milabay dihang nasinati na diay sa mga residente ang baha apan wala gihapon na aksyonan rason nga wala niini kapugngi nga kwestiyonon kung asa na padulong ang bilyones nga pundo nga gigahin sa gobyerno lang sa maong proyekto.
3: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gago ako nagagit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito.
2: Gibulgar sab ni Dizon nga napulok katuig na nga walay dredging o wala gilimpiuhan ang Talumo River. Rason nga napundo ang daghang lapok sa sapa ug maoy hinungdan nga miapaw ang tubig ug mibaha bisan sa kadako sa gitukod nga dike. Gibasol ni ini ang kanhili dirato sa DPWH national ug lokal tungod sa kapakyas sa insaktong pagpatuman sa proyekto. Agig sulbad sa problema, gimanduan na sa kalihim ang Department Engineers nga sugdan dayon ang pagpataas sa dike ug paghawas sa mga lapok sa sapa aron dili na masubli ang makatroma nga kasinatian sa mga residente sa Bangkal human kini nabahaan ni adtong nakalabayng Hulyo 14 sa gabii. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang panghukad sa ito nga balita nga lokal, hugtanong nagpasidaan na si DPWH Secretary Vince Dizon ngadto sa mga personahe sa local field offices sa ahensya nga tarungon ang ilang trabaho ilabi na sa pagpatuman sa mga proyekto sa gobyerno aron nga malikay sa posibleng silot. Subling gihimong pananglitan sa kalihim ang mga personahe sa DPWH Davao Occidental nga gipangkasuhan o kasamtangang nakakulong kini kauban sa kontraktor nga si Sara Diskaya tungod kini sa 96.5 million pesos nga Ghost Flood Control Project sa probinsya. Atol sa pagbisita ni Dizon sa Bangkal, Davao City, kabahin kini sa iyang pamahayag, mao ang pagpaimbestiga sa gikonsidera nga pakyas nga pagpatuman sa proyekto nga isangkog kini sa nisinatian nga dakong baha sa lugar. Gibutyag sab nga daghan pang kontraktor sa mga personahe ang dulaan na nga makasuhan sa ombudsman. Paimang nonini sa mga DPWH officials nga hatagan og dakong pagpagkabana ang posibleng sangputan sa komunidad kung mapakyas ang pagpatuman sa mga proyekto.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ordinansa alang sa science-based hazard mapping gidusok ni sa Davao City Council. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
1: XFM Report.
4: Giduso ni Davao City Councilor Alberto Ungab ang usa ka ordinansa nga nagtumong sa pagpaligon sa science-based hazard mapping o land use governance sa syudad aron mas mapalambo ang kaandam batok sa mga kalamidad. Atol sa regular session sa konseho nito na kalabayng adlaw, gipresenta ni Ungab ang Davao City Risk Informed Hazard Map Governance Ordinance of 2026 ug matud niya panahon na nga mubalhin ang syudad gikan sa pagresponde lamang sa mga kalamidad ngadto sa mas proactive nga pamaagi pinaagi sa risk assessment, preparedness ug maayong pagplano. Gipasigdahan usab sa konsehala nga ang pagsalig sa daan ug outdated nga hazard maps mahimong magbutang sa peligro sa kaluwasan sa publiko, imprastruktura sa gobyerno ug pribado nga mga pamuhunan. Matod niini, importante ang hazard maps aron masiguro nga ang pagtukod sa mga dalan, tunghaan, ospital, subdivisions o komunidad magbase sa kasaligan o pinakabagong siyentipikong datos. Kung mapasa, magtukod ang ordinansa o permanente nga hazard map governance system nga magkinahanglan sa technical validation, public consultation o legal adoption sa tanang opisyal nga hazard data sa dili pa kinigamiton sa mga polisiya o development plan sa syudad. Laki po sab sa mga gisugyot ang pagtukod o hazard map review and validation committee o sa kasiyan Scientific Advisory Panel o usa ka digital repository alang sa geospatial o hazard information. Gipasabot sab ni Ungab nga importante ang partisipasyon sa komunidad aron ang ilang kasinatian makatabang sa siyentipikong pagtuon ingon man pag-assess sa mga posibleng risgo. Ning kasamtangan, nahumana sa unang pagbasa ang maong nga ordinansa o gitunol na kini sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management alang sa dugang pagtuon o pagsusi. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system at adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ato na kita 10 minutos na paglagutok sa ika alasay sa Buntaga. Duga pang hukan sa itong balita nga lokal at tukin ato sa Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold, mga katropa, doon ang kinimanggustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dili dako kining atabang aron ipagawas ang mga free radicals ug toxin sa atong lawas. Xanthone Plus Gold, mapalit kini sa mga butika sa inyuhang mga lugar. Dole 11 nagpadayon sa livelihood assistance alang kini sa mga PWD. Ang Express Balita Manukad ni Annalie Borja.
1: XFM Report.
5: Gipahibalo sa Department of Labor and Employment 11 nga mahimo makadawat og hangtod 50,000 pesos nga livelihood assistance ang usa ka individual nga person with disability or PWD ubos sa programa sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP nga nagtutok sa pagtabang sa mga marginalized sectors. Sumala kang Dole 11 Technical Services and Support Division Chief Ginilyn Sanchez. Ang kantidad sa ayuda magdepende sa matang sa kaangayan sa proyekto nga isumite sa aplikante. Dugang paniini ang arang sa mga organized group mahimong muabot gikan 500,000 pesos hangtod 1.5 million pesos ang pundo nga mahatag. Lakip sa mga livelihood projects nga mahimong suportahan sa programa ang retail business, hog raising, crop production og recycling. Gipasabot ni Sanchez nga proposed base ang programa o kinahanglang masuta ang kaangayan sa proyekto og kahimtang sa pundo sa field office nga dili pa kini maaprubahan. Sa pagkakaroon, siya pa lamang ka mga PWD ang nakabinisyo sa maong programa. Bisan pa maniini, padayon ang dole sa pagpahibalo sa ilang mga benepisyo pinagi sa employer forums o orientation activities aron mas daghang PWD ang makahibalo o makapahimulos sa mga oportunidad nga gihatag sa ahensya. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Duga pang hukad sa tunga balita nga lokal nang una si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. uban ang uban ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa turnover sa nagkadaiyang agricultural assistance ilawom kini sa bawat bayan makikinabang program nga gipaygayon kini sa Provincial Capitol Ground sa Nabunturan, Davao de Oro sa milabayng adlaw. Kabahin sa maong programa, nagapudapod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 11 ug 15,000 ka tilapia fingerlings. Ngadto sa napulo ka benepisyaryo mangingisda og upat ka 21-footer motorized fiberglass boats nga nakatidad gini og kapin 396,000 pesos alang gini sa upat ka fisher folk beneficiaries sa probinsya. Matod sa BFAR 11, kabahin kini sa ilang nga FB pagbabago program nga nagtumong kini sa pagpaligon sa sektor sa pangisdaan, pinagi sa paghatag og mas ligon og mas epesyente nga mga bangka aron nga madungagan ang produksyon o kita sa mga mangingisda. Samtang gipaabot sa mga benepisyaryo ang ilang og gipaabot sa mga benepisyaryo ang ilang pasalamat sa gobyerno o BFAR tungod sa padayon nga suporta sa ilang pinabuhian. Gilauman usab nga makatabang ang mga fingerlings o motorized boats sa pagwalambo sa aquaculture production nini o ang pagpalig-on sa food security sa Davao de Oro.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa itong balita nga lokal, the Tagum City Police gikumpirma nga walay foul play sa pateng lawas nga napalgan sa kanal sa Tagum City. Ang Express Balita manukad ni Lars Sanyol.
1: XFM Report.
6: Gikumpirma ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga walay nakitang foul play sa pateng lawas nga napalgan nga nagbuyod sa kanal sa Mangga Barangay Visayan Village, Tagum City, niadtong Hulyo 27 sa buntag.
7: Base sa ato ang initial investigation, wala may nawala sa iyahang gipalit, wala po'y na kuha nga kwarta, napun na niyang kwarta sa iyahang posisyon.
6: Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, walay bisan usa ka personal nga butang sa biktima. Ang nawala, diin kini nakitaan, nga gituo ang aksidente lamang kini nahulog sa kanal, tungod sa langaw sa ilinong makahubog.
7: Malamang na ano na din siguro siya na tungod hubog siya na nga time, then nasulod siya dito sa katong area din na itubig, so motoy hinungdan sa iyahang pagkamatay.
6: Mahinom naman nga human nagpalgan ang pating lawas sa biktima. Klase-klase ang panagap sa katawan. Nasairan nga doon na kinisamat sa ulo. Nga gituwang naigo sa semento. Pagkahulog ni ini sa kanal. Dungagan pa sa pagamumo sa iyang nawong sa tubig. Gigumpirma usab sa hepe. Nga base batod pa sa ilang pagpanubay sa maong dapit. Nasairan nga naanda na sa biktima ang pag-inom. Halos adlaw-adlaw.
7: So nagpanguta na ta sa mga silingan. So ang ilahang response mo na siya nga everyday lagi hubog na siya nga taong.
6: Sa ulahi gihangyo ni Colonel Bahan ang katawhan nga mamahimo nga binantayon o dali i-report sa kapulisan kung adunay mamatikdan nga legal nga aktibidad o krimen alang sa nanaling pagresponde. Wala gi piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adore kay 15 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag, mga katropa. Ang ato ang masunod na balita, balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Atod grato siyempre sa Santon Vitamin C. Adore kini spirulina nga puno kini sa vitamin A oga 10 times kini nga mas daghan oga vitamina kaysa sa karot. Dako kini nga tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kotse, nibangga kini sa motor, tulo ang patay. Ang Express Balita manukad ni Hanilo Tapios.
1: XFM Report.
8: Patay ang driver sa motor, lakip ang 3 anyos ni ini nga anak nga angkas ug pasahero sa kotse sa nahitabong panagbangga sa Sayre Highway, Purok Tubi, Barangay Panatalan, Maramag, Bukidnon nitong Lunes sa hapon, Hulyo 27, 2026. Ang mga namatay, nailang sila si alias Bert, 33 anyos sa driver sa motor, uban ang iyang back rider nga anak nga batang lalaki ug pasahero sa Toyota Avanza nga si alias Manny Hamtong, samtang samaron usab ang pasahero sa Avanza nga si alias Aileen Hamtong ang panuigon. Sa imbisigasyon sa kapulisan, nasayran nga nagsubay sa parehong direksyon sa middle lane sa highway ang duha ka sasakyan kung diin ang motorsiklo naguna gikan sa North Poblacion paingon sa Panatalan. Sa laing bahin, ang Avanza kusog nga nagdagan gikan sa lungsod sa Don Carlos paingon unta sa Valencia City. Pagabot sa dapit na itabuan, hinay-hinay nga niliko sa tuo ang motor, humani ini gion ang signal light apan tungod sa kakusog sa dagan sa Avanza nadasmagan ni ini ang luyong nga bahin sa motor. Tungod sa impact, nalabay og gibanabanang 40 metros gikan sa punto sa pagkabangga ang driver o gangkas sa motor. Samtang ang Avanza nibangga sa punuan sa lubi nga nirisulta sa pagkabalitok sa sakyanan o nibangga sa simentadong barrier, hinungdan nga natrap ang driver o duha kapasahero. Ang driver sa motor o gangkas ni ini o pasahero sa Avanza nga si alias Manny gideklarang dead on arrival sa nihiling nga doktor. Samtang ang pasahero sa Avanza nga si alias Aileen nakakonfine karona sa hospital alang sa padayong pagtambal. Human sa insidente, daling nisibat ang driver sa Avanza apan sa ulahin itugyan sa iyang kaugali Malingon ngadto sa Don Carlos PNP o giturn over dayon sa Maramag PNP o kasamtang ana-ana sa kusodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, hilabi na sa mga driver nga adlaw-adlaw nga gamaniho. Importante nga klaro og tatawa nga ato ang pananaw. Tumar og Visionex Plus Softgel Capsule nga gituyo paghimo aron sa pagsuporta sa kahimsog sa mata. Kini adunay lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Kanhing barangay kagawad, agoy naanod, patay! Ang Express Balita manukad ni Ivan Polonan.
1: XFM Report!
9: Patay nang nakaplagan sa mga residente sa Purok Lower Dap, Barangay Natal Bukay sa Glansarangani Province. Ang kani barangay kagawad nga si Arsendro Sinon, 50 anyos, humanmatod pa kining maanod sa sapa. Sumala pa nga alas 3 sa hapon kinadto nakalabay nga adlaw ni tabok sa sapa ang biktima apan nibalik sa iyang giagian sa diyang mikalit og kusog ang tubig sa sapa. Hinungdan nga naanod kini sa bulog sa tubig ug mukabat sa 30 metros ang gilayon sa gianuran nga hinungdan sa iyang kamatayon. Wala na dayon at tabangan sa mga residente ang nasampit tungod sa kabalaka nga basin maapil usab sila. Nakita na lamang kini nga adunay samad sa ulo nga posibleng hinungdan sa iyang kamatayon. Sa pagkakaron, hingpit na ang gihaya sa ilang lugar ang mitaliwan nga kaning kagawad. Mga katropa, kapibang dili makapataas sa imong blood sugar o makapalig-on sa bukog? Inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Adunay kay 19 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Ukaroon sa tuwang mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal! Balitang sa nasyonal!
0: Ang atuang balitang nasyonal, hatugan ito sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, doon na kinig soft gel capsule o sa kinig ka soft gel capsule nga makahatag kinig instant energy tungod kay doon na kinig taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod kinig sa itong lawas moderitso sa atay ug mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit kini sa tanang mga butika nationwide. Ug atong siron ang detalye sa tuang balitang national manukad sa tuang sister station ang XFM Mega Manila.
10: Sa detalye ng mga balita, inilahad po ng dating branch manager ng Land Bank ang proseso ng paglalabas ng Malacanang ang malalaking cash withdrawal sa isang backroom bilang bahagi ng 10th araw ng pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Ninita Camposano na matapos ma-validate at maaprubahan ang cheque, dinadala umano ang claimant na si Edward Fajarda sa backroom kung saan inilalabas ang perang na-withdraw. Ayon kay Camposano, naroon sa backroom ang branch manager, teller, cashier, si Fajarda at isa pa nitong kasama habang isinasagawa ang pag-release ng cash. Bahagi ang kanyang testimonya sa pagsisikap ng prosekusyon na ipakita ang naging proseso sa pagproseso at paglalabas ng malalaking cash withdrawal na may kaugnayan sa iniimbestigahang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at the Department of Education.
1: Express Balita! Express Balita!
10: Inilarawan ng House Prosecution Panel bilang appetizer pa lamang ang testifying Land Bank officials na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano na nagsabing unusual ang malalaking cash withdrawals ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Representative Lawrence Defensor, nagsisilbing matibay na panimula ang naturang mga testimonya sa pagtatangkang patunayan ng umano'y betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro na layunin lamang ng mga naunang testigo na patunayan ng mga pondong nag-uusapan ay nagmula sa National Treasury, ipinadala sa Office of the Vice President at Department of Education at na-incash ng mga kinatawan ng mga naturang ahensya. Dagdag pa ni Luistro, tatalakayin pa ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang mga usapin kaugnay ng Anti-Money Laundering Act at kung kailan may tuturing na covered o suspicious ang isang transaksyon bilang bahagi ng iba pang impeachment articles. Samantala, sinabi ni Luistro na kabilang sa listahan ng mga testigo si Ramil Madriaga, ngunit nakadepende pa rin sa magiging daloy ng impeachment trial kung kailan siya ipapatawag.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanilang mga pagtutol sa opening statement ni House Prosecutor Representative Leila De Lima ay hindi upang bastusin ito, kundi upang tutulan ang umano'y mga conclusion of law na dapat pang mapatunayan sa paglilitis. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, mataas ang kanyang paggalang kay De Lima at wala siyang intensyong magpakita ng kawalan ng respeto sa veteranang mambabatas. Ipinaliwanag din ni Poa na hindi na nila cross-examine o kin-cross-examine ang dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino dahil wala naman umunong nailahad na questionable o damaging testimony laban sa depensa at ayaw na rin nilang pahabain pa ang pagdinig. Dagdag pa niya, hindi rin niya nakikitang makakaapekto sa Constantino na unusual o hindi pangkaraniwan ng malaking halagang cash of the Vice President.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Iginiit ni Senator Judge Ping Lacson na kinakailangang magharap ang prosekusyon at depensa ng eksperto sa paghawak ng confidential at intelligence funds upang mas minaw na maunawaan ng impeachment court ang usapin. Sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Lacson na nagtaka siya kung bakit wala pang testigong may karanasan sa intelligence operations o sa pamamahala ng confidential funds ang iniharap ng magkabilang panig. Binigyan din ng senador na napansin niyang regular na pattern ng pag-withdraw ng cash mula sa confidential funds at iginiit na mas makatutulong ang isang retiradong intelligence officer sa pagpapaliwanag kung naaayon ba ito sa tamang paggamit ng naturang pondo. Tiniyak naman ng House Prosecution Panel na maghahain sila ng karagdagang mga testigo sa tamang panahon upang ipaliwanag ang tamang proseso at paggamit ng confidential funds.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Balita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol na wala pang naipapakitang testimony si Cusyon na nagpapatunay na ang mga cash withdrawal na tinalakay sa pagdinig ay aktual at sapat para sa confidential funds. Ayon kay Tongol, automatikong nire-report sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang lahat ng covered transactions na lampas ay tinaknang halaga na kalahating milyon, habang ang mga kahinahinalang transaksyon ay maaari ring ma-flag kahit mas mababa ang halaga, depende sa galaw ng account. Inihayag din niya na sa susunod na pagdinig, malalaman kung makasusunod sa subpoena ang mga financial institutions kaugnay ng hinihinging financial records ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Tongol, tatapusin muna ng prosekusyon ang presentasyon ng lahat ng impeachment articles bago ihain ang kanilang ebidensya at saka pa lamang magsisimula ang depensa sa presentasyon ng sarili nitong ebidensya. Aniya humiling ang prosekusyon ng 31 araw para sa pagtalakay sa unang impeachment article na may kaugnayan sa confidential funds ng BC Presidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balik diri sa tuwa sa Doc Ben sa Davao ug karon ato ang luparan na ang balita nga international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang ato nga balita nga international hatog nato sa VisionX Plus. Ang VisionX Plus mga katropa gituyo kini paghimo alang kini sa mata aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa mata. VisionX Plus mapalit gyapon kini sa tuang mga butika nationwide. Sa detalye o detalye, nagpabiling kini taas ang tensyon sa tunga-tunga nga sidlakan human na gipahibalo sa militar sa Estados Unidos nga napugnga nila ang tanang ballistic missiles nga gilunsad sa Iran. Sumalapas sa US Central Command o CENTCOM, ang mga missile gilunsad kini sa Islamic Revolutionary Guard Corps isip bahin kini sa giingong pag-atake batok sa mga puwersa sa Amerika nga naa kini sa rehiyon. Matud sa militar sa Estados Unidos, wa ni usa sa mga missile ang nakaigo sa target tungod sa ilahang depensa. Wala usab sila nag-report og casualties o dako nga kadaot tungod sa naisgutan nga insidente. Parayon nga gibantayan sa international nga komunidad ang sitwasyon tungod kini sa kahadlok nga posibleng musamot pa ang tensyon tali sa duha ka mga nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa tunga balita nga international, gihukman o gatibuo kinabuhing pagkapreso nga walay posibilidad sa parola o parol si Colt Gray, 16 anyos, human siya miangkon sa mga kasong may kalabutan kini sa school shooting nga natabo sa Georgia, USA niya tuwing 2024. Sa baong insidente, upat katao ang namatay samtang siyam pa ang nasamdan. Bisan minor de edad pa siya sa dihang natabo ang krimen, giakusahan siya isip o sa kahamtong tungod sa kabugat sa kaso. Nadani usab ang atensyon sa publiko sa pag-usig sa iyahang amahan na si Colin Gray na giakusahan tungod sa paghatag og armas sa iyang anak. Bisan na doon ay mga pasidaan bahin sa iyahang pamatasan. Nagapadayon ang diskusyon sa Estados Unidos nagalabutan sa gun control o responsibilidad sa ginikanan sa pagpugong sa susamang mga insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwang nga balita nga paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Atod ka na to sa Turbo Man in Answer. Gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing o una kini maglabing-labing mga kapropa. Ngadto kang misis sigurado nga mas mulami pagyud imo uga mulami uga muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee, Lazada o sa Shopee o sa mga butika ning ato ang mga lugar. Opisyal na nga ni pirma ang 4-time NBA champion LeBron James og duha ka tuig nga kontrata nga nagatidad kini og $8 million aron nga moduwa kini alang sa 76ers inigabli sa NBA season karong Oktubre. Andam na ang jersey nga dunay numero 23 nga isulob ni James alang sa iyang ikaapat nga NBA team sunod sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat og Los Angeles Lakers ning ulahi lamang. Magiguban kang James sa Philadelphia sila si kani MVP Joel Embiid, kani NBA Finals MVP Jalen Brown, All-Star Tyrese Maxey ug ang runner-up sa Rookie of the Year nga si Vijay Ejekombe. Sumala ni Team President Mike Gansey na walay duda nga si LeBron o sa mga labing bantugan nga magdudula sa basketball ug walay mga pulong nga makasukod sa epekto ngayang dad-on ini nga organisasyon. Ang all-time leading scorer sa NBA may pahibalo sa iyahang desisyon nga moapil sa 76ers sa pinagi sa usa ka social media post ni ato lamang adlaw nga Biyernes. Sa iyang ika-24 nga season, tumong ni James nga tabangan ang Philadelphia nga mahimo na usab nga NBA champion. Usa ka kalampusan nga katapusan nilang nakabot niya tong tuig 1983 pa lamang gini.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito nga balita ang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Atod ka ito sa Clear Skin Herbal Soap. Ang sabon nga gawas sa pangpakinis sa kutis, sabon nga maalagaron. Rochelle Pangilinan, gisalikway ang mga espekulasyon sa giingong panagbahin sa sex bomb girls. Gipang himakak ni Rochelle Pangilinan ang mga espekulasyon nga dunay panagbingkil sulod sa sex bomb girls. Matod niya, normal lamang nga dunay panagsa nga dili panagsinabtanay tungod sa nagadaiya nga personalidad o responsibilidad sa mataga miyembro sa grupo. Gipasabot usab ni Rochelle nga dili pirmi makompleto ang tanang miyembro sa ilahang mga pasundayag tungod sa personal o profesional nga mga obligasyon. Bisan pa man ini, nagkahiusa gihapon ang grupo o padayon nga naghatag og kalipay sa ilang mga fans pinagi sa reunion concerts, world tours o uban pa nga mga proyekto.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato nga balita nga LRG con Lyra Gyud. Atod ka na to sa Santon Plus Gold. Aduna gini mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako gini tabang aron nga ipagawas sa mga free radicals sa tuwang lawas o ga toxin sa tuwang lawas. Santon Plus Gold, mga katropa, mapalit gini sa mga butika nationwide. Tinuig nga indigay sa pagkalot o ga wati. Gipahigayon kini sa United Kingdom. Gipahigayon pag-usab ang tinuig nga World o World Warm Charming Championship sa Willaston, Cheshire, England. diin na gatosan ka mga partisipante ang naningkamot sa pabagawas sa pinakadaghang wati gikan sa yuta gamit lamang ang vibration o pagpakurog sa yuta. Sa maong indigay, dili tugutan ang pagkalot sa yuta o paggamit og kemikal, sinunoa mo gamit ang mga partisipante o pagtuktok o ubang paagi sa paghimo og vibration aron nga mugawas ang mga bulate kon wati gikan sa yuta. Nagsugod ang maong kompetisyon yatong pang 1980 oga nahimo kining usa sa labing talagsaong tinuig nga kalihukan sa United Kingdom nga ginatambungan kini sa mga lokal ug mga turista matag tuig. Human sa pag-ihap sa mga nakuha nga bulate o wati, ibalik din nila kini sa yuta isip kabahin sa mga lagda aron nga mapanalipdan ang ilang kinabuhi og ang kinaiyahan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuang baritang panglawas, atod nga ito siyempre sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A o 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, paunsa na minusan ang risgo o maminusan nato ang risgo sa tuang o sa mga dunay breast cancer. Gipasidaan sa mga eksperto nga ang breast cancer mao kini usa sa kasagarang cancer nga makaigo kini sa mga babae. Nagkadako ang risgo tungod sa edad, kasaysayan sa pamilya o namana pa kini nga gene o genetics ingon man sa sobrang timbang, kakulang sa ehersisyo o kanunay nga pag-inom o mga alcoholic nga mga ilimnon. Dakong tabang ang papabiling himsog pinagi sa regular nga ehersisyo, balancing nga pagkaon, pagmintinar sa sakto nga timbang o paglikay sa panigarilyo o sobrang pag-inom o alcohol. Bisan pa adunay namana nga risgo makatabang gihapon ang himsog nga panginabuhi sa pagpaubos sa posibilidad sa sakit. Giawag usab ang babae o ang kini mga babae nga magpa-breast check o magpa-konsulta dayon sa doktor kun makabantay og bukol o ubang kausaban sa suso aron nga masayon kini ma-discover o matambalan ang breast cancer. Apan sumalapan ni Doc CJ Nedroda sa Yes to Health Incorporated, dakong tabang ang Santon Plus Gold para sa tuang sa mga babaeng adunay mga bukol-bukol. Tungod kay aduna kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako kini nga tabang aron nga ipagawa sa mga free radicals o toxins sa atong mga kalawasan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlawa, adlaw karon nga Huwebes. Og syempre mga katropa, July 30 na ta no, pagkadali sa tuang panahon. Good morning mga katropa, og syempre ang atuang kape nga akong kabuton una para at least malamang muni ang kape nga suabing-suabi og kapartner na to kanunay sa tuang trabaho mga katropa. Mayong nga pagpaminaw og may buntag kang Angel Comania, Mary Grace Cruzada, Juran Mats og Romel Bornia and Thea Alcaraz, Ramil Unggay, taga Bagoplaya, Uncle Dars Onitz and sa tanan pa nga mga nagamonitor nato karon sa 89.1 mga katropa. Good morning natong tanan. At ang iyang musunod nga programang dugang detalye may kalabutan sa tuang mga tips sa tuang panglawas. Ang ato nga The Secret of Health, kauban nato diya si Doc Remely Tuuy, mga katropa. At ang programa nga Bullseye, musunod na, alam sa mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa Kreditibok ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, ug alan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan sab ni Andorina Causon, ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan.
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
12: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
18: The Secret of Health.
17: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa niini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
19: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
20: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
21: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
17: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghin hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
23: Kaklarik sana!
24: Exciting!

0: Kaklar X, Ana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Ayaw taon kapriso mga higala. Tungod kay lisod rabagyod karong panahon na, gamay lang nimong plastada, sipyat mga katropa. Priso ka.
1: Mapriso ka.
0: Kumusta mga higalag mga igsoon? Huwebes na pud kita sa tuang panahon. Ato ang pag-asayron ang mga balita ug impormasyon. Kamu din ha nga nagtiun-tiun. Undangan na. Paminaw na dire. Kumusta mo? Lamang gyapon kita mga kaigsoonan sa tumataga lugar ug probinsya natong rehiyon 11. Ang Davao del Norte, Davao del Sur ug Davao Oriental ug gutobuga sa mabot niya tong pagsibya. Usa ka paginaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa labaw magagaka. Iyaton nga si Pansound sa Matagusaga destination. Pasodo gawas yaton dak bayan sa Durian. Alan Abais managuban ta kutob Dallas 9 sa tuang paglabigar sa tuang programang. Usay. Kaling lang niya kung pistola diri mga katropa murag kulang ig has-has niya. Boto naman lagi ka ganina ni kung ka ni stupid, ha? Yan. Ayan. Kaya kini amo ang istasyon pag musuroy mo diri mga tropa, ayaw na lang gyud mo pa lumaluma kanini maho na mi karon diri pulbura. Bita mga tropa ang ato diri karon nga simutan dili pulbura diri. Ang kahumot sa ato ang kape. Sarayo pa lang daan, aroma pa lang mga tropa. Ah. Pagkananam. Ang atong kape mga tropa mo gini ato ang Santon Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ha? Ang atong Santon Gold Coffee Mix atong ipadungog kaninyo ato ang higop sa pubring Waisama. Mura magisalom sa swimming pool. Pagkananam na lang yun. Nasa to ang kape. Mga katropa, puwerte yun lagi pa. Katahan yun yung oras sa mga katropa. Bakay mo niyang oras sa kuwanting kape. Iyarok na lang yun eh. Okay, ubugnaw na. Nagsalig kay na apa ko'y reserba. Kini ako ang kape mga katropa. Nga ako ni Pakita, yan kaninyo. Para masayod ta ha. Ang kini ato ang kape nga gikan sa Yes to Health Incorporated. Yeah. Tuminaw mo, tanaw mo dire. Ha? Kay gahay mo gulo. Ha? Kaya itong kape mga tropa na itatak. O, oh, tatak, Yes to Health logo. Oo. Oh. Pag wala gani tatak nga Yes to Health nga logo mga tropa, peke na, santan, di na santon. Mura nagnanuyop og bulak sa santan mga tropa, unsay pato na to, buyog. Muna mga tropa, ha? Imbis kay maayo ka sa mga balatian na to, kay kining atong Santon Gold Coffee Mix mga tropa, kung feeling drained at work man yun ka, it's time for a coffee that does more than wake you up. Yun ta dapat, no? Kanunay, ha? Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, doon na siya chia seeds, doon na siya turmeric, doon na siya moringa, doon na siya glutathione. Agay! Ang glutathione, good, ha? Sa mga misis, ganahan kasi sila mga katropa kay magkapag-glow sa skin. And di lang na, mga katropa, naapod ni siya ay collagen. Usa kini ka, gitawag na itong powerhouse blend, mga katropa, to fuel your day. Kay muranig kaning fuel, mga katropa, sa tuwang lawas para mahimo nga malagsikon kita. Sa may mga binipisyo niya tuwang giinom karon. Muna gingon nga, samtang nagkapikapi ka, doon na kay binipisyo. Dili itong nagkapikapi ka mga katropa, nakuhaan pagka ginatos-gatos niya ang nagkapi niya, ganahan ka mo, suyop ang mga katropa nga pwedeng mahala. Nag-200 ang baso mga katropa niya karon pag butangan na kagbulak-bulak niya, umurag ka ng kanang, giring-giring. O niya, butangan na ka ng diamond box. Oh, niya, pag inaw niya mga katropa, anong ginagmay mo na? Dugay mga mumanghawa diha, yung itong kuan ba? Mataga dugay mo manghawa langan mahal kay kape. Higopon. Pero kini mga tropa kay atong kape barato lang kini. Layo ra kay sa presyo mga tropa na inyong ginainom. Ha? Magsakit pa diyan yung kuto-kuto mga tropa, ug di ka ganahan mga tropa kay masakit imo hanga lingag-ngag. Ha? Kini kay nagakape-kape ka, duna kay benepisyo mga tropa ang makuha. Sama na lamang sa kining overfatigue ka kay trabaho so kay ka mga tropa sama sa to adri nga ka kining nga katropa kaatbang nato natong master controller na to si

0: Rolls Royce. Diba? It fights fatigue and boosts natural energy. And also enhances focus and mental clarity. And also supports daily wellness for busy lifestyles. Kagahapon mga tropa, nisakit ang ako ang tunga-tunga diri sa, kuan ba? Namago ko'y astigma. Kaya nagpa-check ko sa ako ang, hindi para, dili mo niya di grado. Kuan na niya, kanaganing pang-drive lang magabi mga tropa ba, para klaro kayo, labi nagmo-dive ka. Klaro kayo. Na ako'y astigma. Actually, duga-duga na yun yung mga tropa. Sa dihang nagsugod na yun ang pagka kining computerized world na ta, dito na nagsugod akong astigmatism. So, kagahapon, ningon ang ako ang doktor sa tanamang kong kanangkuan sa Dipara, mga tropa ba, ngayon sa mga mayo, yung siya, ang imuang astigma, sir, ni Tukar. Kay, murag nagkurog yun. Pagmutan na akong cellphone lagi, basta lagi ang leg sa babae, mga tropa, nagwagul-wagul. Karon kay wala man tay Visionix Plus, mga katropa, nyato dyo ko sa clinic. Ingon dyo ko dito kang ma'am, siyakay na mga tropa ka. Shh, ma'am, paambita sa kudyag kapibi ka ng Santon Gold Coffee Mix. Ano man, gusto ko matulog. Giningon akong doktor nga, sir, katulog lang yun na, sir. Nya, tapos, inom ka ani. Kung di man ko mo inom, huwag ka ng mga synthetic. Good mom, oy. Kay basig na, akong kidney, mangod ba akong ikabalakan ba? Na ako ang basig unsa ba? No? Kay hinay na kay tag ka ng immune system pag nagkaidara na. Huwag ko tayo ikapalit ato mga katropa. Kay mahal ko ito yan.
1: Pinawa!
0: Ang ato ang mga katropa, ito ko sa clinic. Inko ma'am, si kay na. Pambita sa ako diha, huwag ka ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold, sir. Inko nga, saka na lang yan. Kaya napaman ko isa ka, kwari ito, banig.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, inom ko. Pag inom na ako Santon Gold Coffee Mix mo, na ako'y sobrak. Isa karton ako ang ikuan. Hindi ko manghatag ninyo, eh. Ha? Narao. Pag inom na ako mga katropa, pwede lamia sa akong tulog. Ha? Lami kaya kung tulog bisagway ka dulog.
1: Pinawa!
0: Ingon ko nga, misis, nalipong ko. Diri ko kuhaa sa kuan bi kining bangkal, gibili na ko akong sakyanan mga katropa. kuha ko diri sa bangkal bi. Iko nga taxi pa, taxi diha, pa taxi. Kumuli gusto ko mag-nap, no? Kaysa sige na kong tutok og kanang cellphone mga katropa. Nagwagol-wagol naman yung mga lig sa mga kining ni Christina Paner. Sakit na dyan ako ang tunga-tunga sa mga agtang.
1: Pinawa!
0: Pag-inom na ako kape, mutimpla po rin siya mong utok mga katropa nga kung gusto ka mapahulay, mukapahulay po ka. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yun ang tulog. Na? Alos din na kaganahan mo mata. Medyo na uli-ulian ko mga tropa. Mga around 6 o'clock, napailabad-labad sa ulo gamay. And then pag attend na ko o prayer meeting, adi ang pupunta. O niya, ito ang mga katropa. Ginahang lang yun ta. Trabaho raman ta. O niya, gamay nga kape-kape mga tropa. O niya, balay. O niya, simbahan. Mamon nga ito ang trabaho. So, trabaho din mga tropa. Inom-inom po dagkape. Partner na yun ako niya. Exacto na rin. Nga naman di ay. Kay maka-fight kini sa fatigue and boost sa natural energy and also enhances focus sa mental clarity. Ang mental clarity mga tropa, dito na ako nahunanaan yun. Nga tinuod yun. Kining kape nga itong Santon Gold Coffee Mix. Mutimpla kini kung magamit kag mind over matter ba. Nanaon ni mo nga, huy lawas, ayaw pagpadalaan ng imuhang magibati ha. Muna, hashtag again ng kadlaon, hindi ko ganahan mong mata eh.
1: Pinawa!
0: Lami, pwede kayo limbag-limbag. Iuyog-uyog ka lang sa akong masawa. Uy, mata, matrabaho ka. Sige na makag-o, di mo bangon.
1: Pinawa!
0: Dali. Murag karoon naman ka, mamukaw na ako rin. Dugay-dugay naman yung kawata, nagtapad eh. Hangin mong katapad ka nun eh. Diha, kanaraman ito ang itoy diha. Itoy pa ba na?
1: Pinawa!
0: Huwag ka lang tubo. Ano yan katapad mga tropa kanunay ka nang amo ang dogi-dogi. bangon na. Bangon na taon ta. Ginod. Gitulak mo na tag hubog ng gitulak ba?
1: Pinawa.
0: Ito kay tug. Inom na pugog kape. Gitimplahan na pud niya mga tropa ang ako ang pangunahuna. Nilagsik mga katropa. Inom karon. Nanam.
2: Bullseye.
0: Grabe. Tatak yes to health mga katropa. Ayaw kalimti mga tropa ha. Kay kung dili mo magpangita ng tatak yes to health mga tropa, Nadia ang taga butika moingon nga Santon lang ni Ami Santo, no? Ayaw niyo mo kumpiyansa kay pwede pariha ang gidanggid mga katropa ang sachet. Unya, dili Y2H ang tatak. Dili na amo ah, no? Dili na maon niya ito ang gipromotar. Basin og, dili na FDA approved. Basin na FIFA approved. Og wala na certificate of product registration kanang CPR. Wa dakpon pag yun na kay dili LTO. Mga manigurado ta. Ni palit na lang ka produkto mga katropa nga gikinahanglan nato nga mayo tong mga gibati sa lawas mga katropa. Kinahanglan nga katunang donate attack Y2H mga katropa. Kay sigurado ta. Bullseye. Partner po nato ni mga katropa sa tuang investigation mga katropa nga tuang Santon products mga katropa. Kung mag-investigation ta ugma ang atong raffle sa kining New Year's Peak Mountain Resort. Avail na mo ani mga katropa ha, kahit talag sa onda kayo kining opportunity. Doon na rin ba yung mga problema di, along the way, but at least mo lamang kamo mga katropa maka-avail ta samtang naapa ang ato ang partner mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort diha sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugna og priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talan-awon nga mga o nga makaparelax kini sa imo hangaw no na og lawas. Masa malingaw pagyud ka samtang nagatilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga doon na gini-view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel lang ha. Planuhan ang imuhang sunod nga detour. New Year's Peak Mountain Resort na himutang gini sa barangay dato sa Lumay, Marilog District ning ato ang dakbayan sa Dorian mga katropa. Oy, good morning Kang Altia Bato Malaki Puntillas, Richard Ramos, Mayang Buntag, Brad Alam, Kalami sa Kape, sa Buntag, Ibog.
1: Pinawag!
0: Pisa, no? Rani sa Pisas, listening number one. Salamat, salamat, number one, tasin mo na. And Rinaldo Dizon, good morning also to you. And Jose Zabala, good morning niyo mo din ha. Ang aga-aga nila mga katropa, karong mga panahon na. Ato nga oras mga katropa imponto alas 7 na sa buntag.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Diri nata sa tuwa mga katropa nga
3: headlines. Headlines.
0: Sa tuwa mga balita ang impormasyon at nabagasawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayo dugma damlag ikaw ako na po mga katropa ang mamahimong unod sa mga balita. Sa mga balita lokal, DPWH Secretary Vince Dizon naglagot na kini sa giingong palpak nga flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones pesos nga gi-budget ko na mato pag ipangita. Ato na istoryahan mga katropa, ito na itubag si Pulong Duterte nga mangita ang mangkanama si Muntugkaran.
1: Pinawag!
0: Sa Picasbain, local field offices sa DPWH, gipasidan-an ni Dizon nga tarongon ilang trabaho!
3: Headlines! Headlines!
0: Sa ito nga balitang regional, mga katropa, kotse ni Bangga sa motor, tulo ang patay, mga katropa, ka luoy gyud.
3: Headlines. Headlines.
0: Kanhi barangay Kagawad, naanod patay kini mga katropa dito ni sa may General Santos City.
3: Headlines. Headlines.
0: Katuwa nga balitang nasyonal, Laila Dilima, mga katropa, nagpatuyang o pabadlong. Sige pang komentaryo, panahon sa impeachment trial. Ibadlong, ipaundang.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, mga katropa, US military tanang missiles nga gilunsad sa Iran, ingong napugna nila.
3: Headlines. Headlines.
0: Ang mga missile diri mga katropa, muabot na sa mua diri sa Pilipinas. Di yun nakatugpa, di yun nakalusot mga katropa, kay mag-launch na mi sunod bulan mga katropa sa mua pong rocket launch.
1: Pinawa!
0: Muabot din nga to sa Mars. Malimang gana. Taas kay glupa din ang mong presidente mga katropa. Ipaabot sa Mars nga mo ang rocket.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa Picas Bahin mga katropa, ato ang balita nga paugnat sa Kusuga, LeBron James ni pirma kini og kontrata sa 76ers.
3: Headlines. Headlines.
0: And sa itong balitang showbiz, Rochelle Pangilinan, gisalikway ang mga espekulasyon sa gingong panagbahin sa sex bomb.
3: Headlines. Headlines.
0: Uy, pa rin yung sex bomb girls.
3: Headlines. Headlines.
0: Samad ka nang sa una mga katropa nga pag mag-concerte sila, magambak-ambak sa mga katropa nga samtang nag-uyog-uyog. Kami po mga katropa ni Obama ulitaw mga katropa nag-uyog-uyog sad.
3: Headlines! Headlines!
0: Magambak po! Mga siksimag yun ang mga katropa niya tapos mga kuwan kayo? gibiktima ko na nila kat mong gidala na sa diri mga tropa sa Davao City ang pagtuon ako kana ganing gibanggabanggaan akong sampo taning mga taga Six Bomb Girls ha. Ako may gihimong example mga tropa gi blindfolded man ko ni Digong. Oh, ingon si Digong kisa mga mag-volunteer diha ni Han sa pugo kay Six Bomb Girls. Oh. Onya mga tropa kay gi-blindfolded man ta. Agoy, pagtuon ako mga katropa ko ang nagbangga-bangga sa kong naong ang kininang sampot anin taga Six Bomb. Nako si Komaday, si isa na, si Dapu, gani, si Pu. Ba't ko kayo kitauan ko? Igaid po ko sa bangko.
1: Pinawa!
0: Lagi magapastaw ka ng regalo ni Bunggo. Bago man, tagaan makag 5,000. Di magpakaulaw, diyo ka ng 5,000. Hindi, party to sa media. Mone, gikaming awan na ito mga katropa. Kana mag-party na ganyang Medias Davao City. Ako na naundang naman eh. Mayor Baste. Karang mag-party na po ta sa December. Ano ade? Last December na si. Pero wala man si Mayor Baste ni Sipo. Karang na yung mga artista. Atong imbitahon to si Kwan. Kato ganing nagkantaw ka ng Sana'y maulit muli. Nakabalo kasi nagkantaan na, no?
3: Headlines.
0: Dirita mga katropa sa tambalitang LRG. Grabe ni dito sa United Kingdom. Mga katropa, tinuig nga hindi guys sa pagkalot o gawate. Ilang ipahigayon kuya kini sila mga katropa. O ba nagikalot? Actually wala gikalot ni ilahan ang mga katropa ang gikuan kana ganing gipa kurugurugan. Mas lang mga vibrator nga o kaning mga tuktokon lang nila manggawa sa mga wate kaya. Yari na nang style po dito sa UK ha. O niya ilan na pong ipambalik mga katropa ang wate. Yan kaya lagi mo man mga pampatambok sa tuang kayutaan. Uga paon sa maminusan ang risgo sa breast cancer sa toa mga katropang health tips mga katropa. Syempre, maminusan ang risgo sa breast cancer kung mag Santon Plus Gold ka para sa toa mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. Ug mo ni atoang naglangkob sa toa mga headlines karon mga oras sa adlaw kita karon nga Huwebes, pitsa 30 na ni bulan sa Hulyo tuig 2026 sa tonga programa nga
2: Bullseye.
0: Maglangan mga tropa atong tagad pagtagad ang atoa mga balita karon sa atoa nga palibot sa atoa mga patrollers nga nagapanikasikay karon sa paghagpat og mga impormasyon sa atoa nga mataga lugar diri sa atoa sa dagpan sa Labaw ang PSSO nagabutyag kini mga katropa duna kunoy kapin 20,000 ka security forces ang ipang deploy atol kini sa Kadayawan Festival. Atoa nga tangan mga katropa ang balita manukad ni Marvin Bano. Nakasambay na siya karon si katropang Marvin Bano. Ang detalye may kalabutan niya itong Seron.
3: Live report. Live report.
0: Yes, go ahead, Marbs.
4: Muabot sa total 20,312 ka mga combined safety and safety or safety and security personnel ang gikatakdang i-deploy atul kana sa Kadayawan Festival ning bulan sa Agosto ning tuiga. Sumala ni Public Safety and Security Office kung PSSO Head Angel Sumagaysay ana sa 677 ang matag-adlaw nga average deployment niini. Sa gihapon, hugot na seguridad o traffic control ang ipatuman sa Rojas Avenue. Padulong na kana sa San Pedro Square, alang kana sa ipahigayon nga parada alang sa Indak-Indak Street Dance Grand Showdown o ang pamulak sa Kadayawan Street Parade nga labing kiyan sa panahanda. Giklaro sab ni Sumagaysay nga pabili na ang ipatumang security measure. Tingiawag ang mga mutanaw, mga partisipante sa mga aktibidad nga likayan ang pagdala ng mga backpacks o mga dagkong bag aron dili mahasol o di malangan sa hugot nga inspeksyon nga ipatuman sa mga otoridad. Gidilisab ang pagdala og armas, pointed objects, illegal nga droga. Bawal usab ang pagpalipad og drone nga walay permiso o uban pa. Sa ibang gisugda na ang pre-festival activities ng Bilabay ng Hulyo 26 nagik na sa Davao City Trail Ultra. Samtang opisyal na magsugod ang Kadayawan Festival karong Agosto 1, adlaw kanang Sabado, dinan sa ipahigayo nga Big Kadayawan Sale, Agri-Trade Fair, ug Kadayawan all over the city. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, Extra News.
3: Live report. Live report.
0: Oga, nindot ang telematon sa tuang Kadayawan na festival karong mga tropa. Kaya, bubara to nga tuang mga prutas karon ha. Usa mo ganit ka, gikonsider na to as a fruit festival ng atong dakbayan sa durian. Barato mga katropa ang mangustin. Barato mga katropa ang kining lansones. Barato mga katropa ang rambutan. And ang durian, medyo bubarato-barato lang kung imo ang piyungan.
1: Pinuang!
0: Dito mga katropa, sa topo niya, dalikitaran ng mga balita, gikan sa toa mga regional patrollers na ito mga katropa. Itong unahon, kining sa XFM, Jensan. Dito po diyan, itugpa mga katropa, si Vince Dizon, human din mga katropa ng asaba din, ha? DPWH Secretary Dizon, misaad kining ayuhon, yun ang Macar o Macar Bridge. Dito ni sa Jensan nga napiktuhan kini sa makusog nga pagbaha mga katropa. Ato ang dalikitan ang report manukad ni katropa nga Philip Oligario.
3: XFM Report.
5: Misaad si DPWH Secretary Vince Dizon sa lokal nga panggamhanan sa Jensan nga sukad karong adlawa ayuhon ang Macar Bridge 1 kanahimutang sa Zone 1 Purok Balunto Barangay Labangal nga labing naapektuhan sa makusog nga pagbulog sa tubig baha niaging semana. Kahinumduman nga human miigo ang tropical depression sa Jensan, mibuhos ang dako nga bulto sa tubig baha nga gikan sa kabukirang bahin. Hinungdan nga naapektuhan ang nasampit katulay. Niabot ang tubig sa mga kabalayan maong sa kasamtangan guba ang ilang lugar. Kagahapong adlawag, gi-inspect ni Secretary Dizon ang gihimong sandbagging sa DPWH sa guba nga bahin sa dike nga napaksitan. Sumala niya, kinahanglan i-drench ang yuta sa tulay gikan sa baba niini padulong sa kadagatan. Napansin usab niini nga niubos ang tulay nga delikado ugali mausab ang pagbulog sa tubig baha.
6: Talagang hindi na to dinedrench. Ito kailangan ginagawa taon-taon. Every year, ang bundok, pagka umuulan, nagdadagayan ng buhangin pababa, ng putik. Hindi dapat masyado nagtatagal ang tubig dito kasi yan na yung dagat eh. Dapat mabilis na yung lumabas eh.
5: Samtang nagsaad usab si Mayor Lori Lipacyao nga adu na ginaandam nga temporary shelter ang LGU nga kabalhinan alang sa mga residenteng nagpuyo dool sa dike.
7: Na meron kaming arrangement na before mag-start yung magtayo sila ulit ng bahay, kailangan muna mag-usap kami kasi nga ayaw din namin na makahamak din sila.
5: Abot usab sa langit na pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan sa mga paspas nga aksyon sa mga problema sa dakbayan. Mga katropa, kung gusto usab paspas ka masolusyonan ang mga balatian nga gikaatubang, kinahanglan aduna kay food supplement kada kagtabang sa imong pangadlaw-adlaw. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: XFM Report.
0: Dagan salamat niya mga katropa nga Philip Oligario. Lain pang hagpad sa itong nga balita mga katropa, duha ka lalaki na tinigbasay. Grabe. Tinigbasay naman niya. Sa Maron, mga katropa, kay puro man mga isog. Waman yung talawa nila. So, ang detalye, manukada sa ito ang patroller sa XFM Bukidnon, Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
8: Parehong nadala sa ospital ang duha ka lalaki human nagtinigbasay tungod lang sa nadaot nga mga otanon gumikan sa binuhing baboy dito sa may Purok 4 barangay Silo o Malitbog Bukidnon niadtong Lunes sa gabi, Hulyo 27, 2026. Ang biktima na ilang si alias Dante, 32 anyos, nga giingong lango sa ilim nung makahubog, samtang ang suspect na ilang si alias Tantan, 37 anyos. Base sa report nga ang biktima nakiglali sa suspect human inigikumpronta gumikan sa nangadaot niyang mga tanom nga otanon tungod sa mga binuhing baboy sa suspect. Taliwala sa ilang panaglalis, ang suspect ni bunlot og sundang nga nakasuksok sa iyang hawak og kalit nga gitigbas ang biktima sa wala nga bahin sa iyang abaga. Bisan pa man sa iyang samad, ni pauri ang biktima sa ilang balay og nikuha og garab og gibalikan ang suspect og gitigbas nga naigo sa wala nga bahin sa iyang nawong. Tungod sa pulos nakaangkon og mga samad ang duha, gidala dayon sila sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa dinalian nga operasyon o surgical treatment. Padayon pa karon ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron sa taon ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga nalambigit nga personahe. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: XFM Report.
0: Diga salamat kanimo Rostom Villafranca. Practice juga jogging ja katropang Royce. Ani ato ang mga katropa karon mga balita gikan sa tuang mga patroller sa atong programa nga Bullseye. Dirita sa mga news trends karon mga oras sa mga katropa atong taganog pagtagad. Speaking of Department of Public Works and Highway Secretary Dizon mga katropa, Natingala sa kusog nga baha sa bangkal, ang kini nga dredging sa sapa kun matud pa gi-question niya og nganong ingon ani mani ka kaning ka daghan sa mga nabiktima karon ha. Portion ani mga katropa donatay paminaw ani karon be?
1: Mo. Ano no. Nakakagagit talaga kasi nangyari na pagato 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. No? Although mas grabe yung nung biyernes. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gagawa ko na gayet. Dito sa diin natin, kahit na bago siya, na talagang nagagit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Ha? Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito. At hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. No? Sinabihan ko na itong DE, tsaka yung regional office natin, na kung ano yung level ng taas ng mga gabion doon, ituloy-tuloy na. Para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi sila, may pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So, ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, makita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? Yung nakausap ako kanina, lola pa na halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisam niya kasi grabe.
0: Ito na ang portion sa reaction mga katropa ni Vince Dizon. Pasumpay niya na mga katropa, doon na po ay tubaga na si Pulong. Taon-taon mga katropa, itong dagad-bagdagad sa itong issue, por issue, trabaho lang, walang personalan. Sa pikas bahin mga katropa, kining gipanukaran sa 841 million pesos nga gibawi sa gobyerno, gipadayag kini asa kini nanukad mga katropa. Kung kadumduman na ito mga katropa ha, sa State of the Nation Address sa tuang El Presidente mga katropa, ningon siya nga meron ng 841 million ang nanit mo na balik sa ating gobyerno. So, asa digikan no? Ang Department of Justice na pagawas kini mga katropa o lista. May kalabutan niya mga katropa kung ato ning tagad-bagtagad gikan ni kang Henry Alcantara. Yes, mo ni ang mag-uli kag kwarta himong kang state witness. Na siya giuli mga katropa nga total of 181,379,000. Di ba 350 man gi pangayo ang alang sa restitution. Si kining Santos mga katropa, doon na siya ay 20 million to in total. Ang dako-dako kini si Gerald Opoloncia mga katropa, doon ay 140 million mga katropa. Ang pinakadako diri nga nagauli si Roberto Bernardo taga DPWH mga katropa. Na ay 450 million mga katropa na paipahabol pod niya tong uban pa pod no under Japan siya ha 50 million pesos na magyapon ni total kini og 841 million.
5: Pinawa.
0: Oh. Grabe. Ang ilahang nga gipangita karon mga katropa ang 125 million ni Inday.
5: Pinawa.
0: Wa nangita mga tropa kining 841. Madungagan pa ni kay tip of the iceberg pa lamang kini mga katropa kay trillions man ka ha ang nawagtang sa tuang inang bayan. Unya garbo na ang 841 million wara ni katunga mga katropa sa trillions mga katropa ang gipangkurakot. Total ka na mga katropa nga gidala sa listahan sa mga malita boys.
2: Bullseye.
0: Ayaw nila makinig kasi maubos lahat ang ating mga nandyan sa Kongreso. Ako, hindi naman lahat, no? Eh, yung mga ilan-ilan lang dyan. Diripunta mga katropa, ha? Oy, kini. Ang spokesman sa prosecution nagbutya gini nga nagkatakdo yun ang statement ni Madriaga, Ramil Madriaga, baga ito ganing kidnapper na priso, nga nagpa-atsyop-atsyop nga ito kang Inday. Uga sa kanhi bank manager nga witness kagapong adlawa nga si Constantino. Ngay, pamahayag ni Ace Barbers mga katropa, be. May tanaw na ito, paminaw na ito. No? Ace! Go ahead, Ace. Take it away. Ay, hindi. Isa man na. Kay Ace Barbers na. Ako nabutang dia. Ang spokesman o kang Ruben Padilla na. Hmm? Okay, murag basing nagkamali lang ko o ka na nga sendin na. No? Dilito si Ace Barbers mga katropa. Murag si Ace Barbers itong ako ang napadala dia. Ah, kana. Sige daw. Paminato.
9: Nung ating first witness na yung kanyang nakitang encashment, no, in the amount of 125 million is unusual, no, sa loob ng kanyang tatlong dekadang career o karera sa loob ng land bank. Unusual ito because normally ang mga encashment sa kanila ay hindi naman umaabot ng ganito kalaki, no. Isa yan na dapat na ma-emphasize natin. Pangalawa, unusual din, no, na nagkatugma, no, yung testimonya ni Ramil Madriaga at saka nitong ating first witness, which is who is the bank manager, no. Tama, apat na bag ni pinaglagyan ng cash, tatlong 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma, no, sa testimonya ngayon ng ating bank manager. Na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it, na merong ganitong klaseng information na naibahagi ang ating bank manager sa ngayon at ang naibahagi din ni Ramil Madriaga nung panahon nung April, nung siya'y humarap sa Kongreso.
0: Ayun, mga katropa, it's unusual. Parang kuryente lang yan. Unusual din yung pagtaas ng singil ng kuryente. Katulad lang din yan sa mga unusual naman nangyari sa ating paligid sa ngayon, na tumataas din ang ating babayarin every month. Dahil sinasabi po nila na nagka-shortage na ito sa itong supply sa kuryente. Ganon ba yun, Ace Barbers? Ana, good ba na? Murag, pag-unusual pala, pag nagkataon, eh ganito ganyan. Eh sino ba naman yung nagbigay ng mga information na ganito, may mga gani rin na mga cheque, ganito ganyan ang mga cheque na ni-withdraw ang Office of the Vice President, isip isa ka secretary din ha sa Department of Education, nga may gibit-bit ni Madriaga, di ba gitunama ni Madriaga siyang script? Niya may kag-unusual? What would you expect, mga katropa, kay mugawas, mugawas, magunin mo na ilang gipambungos pagmaayo nga ipagawas kini nga ebidensya, kanya ato nga gibulgar kini ni Ramil Madriaga na sila initial information. Monay, ato ang siron kung kinsa ang naghatag nga gingon ato og nag-tridor anang ato ang bank secrecy law, na anuman nga na-information si Ramil Madriaga nga kini si Ramil Madriaga, mga katropa, di man ganin ni makasulod sa opisina ni Inday. O niya pa pretend kini mga tropa nga sweeto kayo.
2: Bullseye!
0: Pa-pretend kini mga tropa nga chop nga tukang Inday during sa election lang ka do, nagkapadikit-dikit do, kaya nadi kay mission do. Mission impossible din mo do. O niya mga katropa ni, unusual. Ang magic word kagahapon, kining word nga unusual. Parang pag-ibig lang yan eh.
10: Baka kung ka
0: Ramil Madriaga at Ace Barbers.
10: Baka kung ka liar, evil ka.
0: Unusual.
11: Mapriso ka.
12: Pinawa!
0: May paman niyo si Ruben Padilla, mga katropa, kay maay pa kayo mo lanta kung sa'y meaning sa unusual o kaninga gitawag o suspicious. Ana lang na. Natural lang mo, mga katropa, o kanang ni-graduate sa UP.
11: Pinawa!
0: University of Prisoner. Ay, nako. Ubalik ta, mga katropa, sa itong pagbalik karo. Ano to, tagan-bagtagan, mga katropa, kay kinipon is unusual po niyong bayhana ni, ha? Kanumdum mo, kinsa ni nagsulti, mga katropa, what comes out into my mouth that is considered only already as facts?
12: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa may nagsulti ni mga katropa, nga, ano ba siya? Bakit niya ako pinapakialaman? This is just a fetish of a woman. Sino ba yan, mga katropa? Ito na naman siya, nagkakalat na naman doon sa Senado.
12: Bullseye!
0: Ay pinipilit na naman niya, mga katropa, na ipapaalam sa publiko na tama yung ginagawa niya, mga konklusyon. Kahit na binabadlong na, nagpatuyang lang gyapon.
12: Bullseye!
0: Uyab ni Kisaning, ha? Kisa itong nasa New Bilibid Prison ni mga katropa, uyab ni niya, adi dito? Katuloy itong yung driver.
11: Pinawa!
0: Ano bang tawag mo sa driver mo? O sige, tawag siya yung driver gani sa una. Now to you, Kwan. Junelle. Alam niyo na kung sino itong babaeng ito, no? Laila Dilima, ibadlong kay wa na namao sa yahang manifestation na ito kinisika na pulong adlaw sa impeachment trial. At ito ang sayo mga katropa sa itong pagbalik sa itong programa nga Bullseye.
12: Bullseye!
0: Oras, mga katropa, kay nanarabas si Gloria Malala Apelo o si Rex Ordinisa o si Rizon Zabala o ingon man si Altia Puntillas, nagamata narabas sila, sila si Elmer Cruz Cabillo, Romilita Bacaro o Graxoman de la Pina and Rinaldo Dizon o Jomar Quito. Oy, magandang umaga po sa inyo, Jomar Quito, ha? Unusual nga po, sobrang pagmahal sa kuryente. Yan.
11: Pinawa!
0: Raxoman de la Pina always takes yes to health. At salamat masya, matsalam tayo, Raxoman de la Pina. Mabalik na, mga katropa, ano nga itong mga unusual nga mga words sa itong Tagano-Pagtagano. Ito pabalik. Oras, alas 7:24 na.
13: XFM.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting!
14: Kaklarik sana.
15: Exciting!
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
18: M2C Graphics, Davao.
19: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!
22: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by...
23: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
24: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug ligon pa jud kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
7: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Chess Dish Buhangin.
1: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Unsa rin na yung apelyedo day? Butlo?
6: Pinawa!
5: Should na, kaya ang imong apelyedo kay T-O-B-O-L. Ang iyaha pong apelyedo kay baliktad sa T-O-B-O-L. Magbangga mo eh.
6: Pinawa!
5: Indot nga apelyedo, kanang pareha sa amo ah, ni kanay nga kuan, abais.
6: Pinawa!
5: Masirna. Muna mga unusual. Ha? Muna unusual mga katropa.
4: Bullseye!
5: Ang mga unusual po mga katropa nga nahitabo, oy, na yung mga panghitabo dahil diha sa, kuan ha, sa Del Sur. Maanyag ng kabuntagon, gika ni kang bakit hinobiyagon. Good morning mga taga Davao Del Sur.
7: Good morning!
5: Nabi na sa gining Office of the Governor. Office of the Vice Governor. O sa inyo ha diha nga pag plano o pag counter file o counter charges natong nagpataka kuno ngal-ngal nga staff diha sa inyo hang mayor ay nga file kini sa ombudsman na dismiss naman
6: pinawa
5: nya karon mga katropa mo ni karon yung sagubangon nga problema diha nganong interpod mo ni mga unusual. Og ang kinipon mga tropa nga taga DepEd 11 Regional Director mga tropa sa Division of Davao del Sur nagbisita kini mga katropa kagahapon ko namatud pa together with Schools Division Superintendent Lorenzo E. Mendoza og Davao del Sur Governor Yvonne Cagas para sa dugang kalambuan sa mga tulunghaan labi na sa mga kining dugang kalambuan sa mga tunghaan, tumba mo na akong gibasa, no? Sa mga tulunghaan, labi na sa mga nanginahanglan o classrooms o mga building sa mga katropa. That's very good, mga katropa, kaya aktibo mo diha sa natal sa edukasyon din sa Davao del Sur, labi na sa buhatan din sa tuang governor, no? Fights lang yun, governor! Pulihan na rin daw ka aning kuan, kining nag-ambisyon po nga mahimong gobernador. Kaya mao dahil sulbat sa problema sa Davao del Sur. Sa kaya problema sa Davao del Sur, no? Kung di mao dahil siguro po nga mga pundo na ito diha, mga tropa nga wa, naghibaw, asa nang ipangpakang. Kini mga Appropriations Act, mga tropa, kini mga kusilyo lang ang ipang apod-apo dira sa katiling ba? Basta po, kung namatod pa, ibang bulsa mga kaigsunan, ako, ano yung mga pasangil dira nga dapat tubagon.
4: Bullseye!
5: Diriputa sa mga, katawa ko na isa ka-comment mga tropa, unusual ang singil sa kuryente. Tinood mo na, na? Tinood mo na. Ang singil sa kuryente, unusual gini mga tropa, ha? Ang katatong na pinuhin ko, sa ito ang system loss dari, ha? System loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss. Yeah, go, go, go, go, go, go, go. System loss sa Davao Light and Power Company. Ni. Ha? Dako kayo, 1,746.96. System loss, mga katropa, pa. Wad yung mga balo, ani mga katropa, kung asa ni gikan, mga katropa. That's unusual!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Pero ang unusual, kahit hapit at 14 pesos ang ato ang bayronon, mga katropa, sa kuryente. Ha? Gipasangil lamang kini sa gira sa Iran o kiniganing US of A. Gaano man, ngayon na nakadako, mga katropa, mo ni mga unusual nga mga panghitabo.
4: Bullseye!
5: Sabi po si Del Pisci, di lang yung mumuang ko noy, nga tungod na yung pag-extend anang mga suplayanan sa inyo hang kining kuryente mga katropa dito sa Del Norte. Inyo, maghako-hako, pagyan mo. Inyo pa yung angkonon ang di oro.
4: Bullseye!
5: Ayan o pa, angkon-angkon diya sa di oro kay kusamot ni Kapugli Madres Dabaw.
4: Bullseye!
5: Sila rin nagsulti mga katropa nga doon ay shortage of kiniganing shortage of supply sa kuryente. Mao ganyan na nga nagpalit na sila sa WISAM. Wala ni mahal ta kay nagpalit sila sa WISAM. Kini mga provider sa kuryente mga tropa, nga gikan pa sa mga hydropower plant dito sa gipadagay dahil sa NGCP nga rin nato sa ato ang mga distributor utility and gikan rin sila ha, mga katropa, mga kumpanya na patay coal-fired power plant. Unsa naman na, wala na, function na 50 megawatts na lang i-produce na sa 300 megawatts at 350 megawatts. Oo. Anya karon mga katropa, wala ba mo nito man sa saad na sa Davao City nga number 1 media makakuha og dako-dako nga portion dira sa to ang pag muntar sa coal-fired power plant.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Unya karon mga katropa, inyo nang ipangrason tungod kay na doon na mga shortage. Unusual na kay kamuray na sayo na inyo haram lang kaugalingon nga kumpanya.
4: Bullseye!
5: Ing nahinoon nga gibahin-bahin na nata dito sa Del Norte. Alam nga naman, gamito ninyo ng gipalit mga katropa sa Nordico dito sa Pisam.
4: Bullseye!
5: Sila may nakakontrata na mga katropa o sa Wisam.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Di asa yung mamanguha, siyempre diri sa tuwa sa Davao City. Nang doon natin mga brownout diri, niya para makabawi sa gasto mga katropa, niyabot na tag 14 pesos.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Ang katawanan na ni mga katropa kay ang Nordico na labuan na nito sa Del Norte, mas mahal na ang Del Pise.
4: Bullseye!
5: Ilad na demo?
0: Pinawag!
5: O na, pailag na mo mga katropa. Mamani, control ba sa oligarko mga katropa? Gani, magdumala o mga privado, di nakakakontrol, ana.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Kanta na lang mo din na mga katropa. Nang natapos ng lahat para sa akin. Dirita mga katropa, be, unusual po ni. Laila de Lima, gibadlong kay wala na namao sa iyahang manifestation at ulit kinisa na pulo, ikada pulo nga adlaw sa impeachment trial mga katropa. No? Dilibe, atong paminawan mga katropa, unang tamagasi, any comment about this. Laila! Bitaw ha! Ay sa, isang kay kong nayali, ay din yayo din nayali. Paminaw sa Laila ha! Ako si presiding judge sa Chisi Escudero. I'd like to say it again and again and again to our well-beloved prosecution member of the prosecution panel, Laila de Lima, to don't say any comment after those words of yours. If you have any question about this, and I will stop you. Abe, go ahead, Laila de Lima.
6: The evidence will reveal a pattern. A systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption,
7: Your Honors,
6: and betrayal of public trust.
7: With the permission of the Honorable de Lima, yes, counsel for
8: Honors,
7: respondent.
8: Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable de Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
7: Chair will instruct the Honorable de Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable de Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable de Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law.
8: Your Honors, please, if I may just be given just
7: yes,
8: a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement, at sinasabi na nga ng presiding officer, is kahit naman i-strike off the record natin, eh narinig na po at nasabi na. So to allow your honors, again, a continuation of such, is really goes into the matter of fair play, Your Honor.
7: Honorable de Lima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable de Lima, and call your witness.
6: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
7: yes,
6: this is supposed
7: but,
6: to be an
7: again,
6: overview
7: it is the
6: of the case,
7: position,
6: the overview of the evidence.
7: To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Lima.
6: I submit to your honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer ang sumusuway sa pananagot.
8: Objection, Your Honor.
6: Malinaw ito.
8: Objection, Your Honor.
7: Honorable de Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
6: And I have to
7: my
6: stop
7: due
6: now.
7: Apologies, but kindly call your witness already.
6: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
7: Kindly call your witness.
0: Pinawa!
5: Eh, Himuot mo ko ato engineer tong ni pagtipaspasan niya istorya niya mo raja pa mga katropa, she's continuing making any conclusion. Mo na unusual. Kauwa po na mga katropa ka na mabadlungan ganiga.
0: Pinawa!
5: Saan ka man nga asa ka man lang kung ana. Si Laila de Lima lamang mga katropa ang nagingon dito sa prosecution kumpadana committee under kay Gerbil Luestro mga katropa. Nangutana ang katong so where is your evidence? Okay, my evidence is can you say that your statement is do you have facts to support about your statement? Kabalo kasi tubagani ni Laila de Lima mga tropa insya what comes out into my mouth that is considered already as facts.
4: Bullseye!
5: Magamit ni mo na siya mga katropa ngadto sa korte? Abogada bagyog ka ni siya mga katropa? Mo lagi na nga abogada di kampanilya lahi man na mga katropa o ganang abogada di corazon. Abogada di kotson. Abogada di bed.
0: Pinawa!
5: Abogada ni Junel. Shhh! Paano mo masabi na kayo po ay... ano ba yung tawagan nyo ni Laila de Lima? Ikaw ngayon, pagtawagin ka ni Laila de Lima and you're too much befriended of her, ano ba yung tawagan nyo? Shhh! Junel! Talaga naman, Junel! Oo. O niya kagipansin siya mga katropa ni Juan, ni Digong. Grabe po ni si Digong mga katropa. Ay, hangtog karon na prison na lang si Digong. Huwag niya gipakita ng bedsin ni Dilima o kisa na iyang kabedsin. Sige, Digong may nasulting katawa ko. Ay, nalamugtan. Luod man. Lain na po ni Digong oy. Kay bao ka ng uban na itong mga kaigsunan din sa media bisag luod tanaw na. Ay na lang mong tanaw kay luod man.
0: Pinawa!
5: Ano na ni Digong? Basta ay na lang. Pag magpinuang pa ni siya, ipakita yun ako ng iyahang. Naadol is like ng video scandal.
0: Pinawa!
5: Tuod man mga katropa, na magyuto yung nag-viral, pero lahi magnaong. Ikaw, Diyo Digong, bugoy, Diyo Kris Digong. Si Digong mga katropa, mubala na siya mauni-mauna, pero sa isa kagatos ng istorya, basta binuang mga katropa, sintuono anang mali. Nga, ituuhan pag yun sa mga taga-Luzon. Was nakaswito ni Digong ba? Nga, usay ka na ganing palutson kaniya sa iahapon ng mga minuldi ng mga istorya, pero pag makalusot ka, ay ka na nga, musakay ka mga tropa, napisat ka.
0: Pinawa!
5: Pero kung maipit si Digong, isang, kumidyar, ganito. Kumidyar na niya. What I know on, Mayor, President, sa imong pagtantong pagkakumidya-kumidya, nanay nung kasi dahig noon.
0: Pinawa!
5: Anyway, mga katropa, dili na ba daw tinuod mga katropa, katong sigig ka ng post-post, din na nga muabot nga si Digong karong sunod simana. Ako kung magigil ka na ng information. Unusual kayo ni mga katropa. Sa ito nga pagbalik ko niya, kay unusual po niya, taon-taon mga katropa, katunin pa dayon eh, gumikan kay kinisi Laila de Lima, human kini na badlungan mga katropa, no? Nagpatuyang. O sige na ganig strike out ni mga katropa ni si

0: sa ato naman na interview mga katropa, si Kuan, si political analyst, no? Lahi magod ang political analyst, lahi po ning legal matter nga to ang pag-isgutan ba, no? Akong gusto nga siron mga katropa, nga kini ba mga wordings nila karon unusual and suspicious mga katropa? Unsa may mga legal nga mga kaning basihan ani magamit ba kini ato as defense, as pagpangduot-duot o di ba ka pag-accuse? So sa to nga pagbalik unya ta mga katropa kay ato ni nga gina-sum up kanunay, ha, no? Kaya balikan pa nato ni mga katropa ning reaction ni Pulong ato sa kay Vince Dizon. Pero unya mga katropa, doon ako'y ipabati diha kaninyo aning kay Robin Padilla o si Bam Aquino and also si Poa. Si Robin Padilla, Bam Aquino o si Poa. So si Robin Padilla, iyang question si Constantino ba to? Oh, kaysa itong land bank ka nga manager, no? Nalimot ko sa pido ato. I-question niya unsay kuan ani, unsa nang pasabot ani mo ang conscious and unconscious kani unconscious ta mino ni. Kining suspicious and kining suspicious and unusual. And si Bam Aquino pud mga katropa, napud siya statement ningon si Bam Aquino mga katropa nga about sa legitimacy ba? Sa legitimacy nini, unsa may inyong ikasulti, blah, blah, blah. Then, legit naman pala yung transaction. And then, si Poa, bakit yung defense panel ay hindi na nag-cross-examine? So, kana, ang ato ang gikatingad-an nito mga tropa, ugun sa bagyod nga dapat nato dito nga pag-asiron, ha? Inyong ha, mga reaction, ipaabot na mga tropa sa ato, Adri, karoon nga si Bihanan. Sa katong gusto mga katropa nga mag-react, may kalabutan nila mga tropa, you can also call us sa ito ang hotline sa XFM 0969-3-0537. Buutan ko karon mga katropa, ha? Naatay pangutana ang pinakauna nga makatubag diri sa tuang linya karon sa tuang Pontele. 0969-3-0537. Lisod kini nga pangutana. Kinsabay nagsulti ani karon?
1: Pinoa.
0: Awag kamo sa tuang hotline mga katropa karon dayon. 100 pesos nga GCash sponsored by Katropang Royce. Sa programa nga Bullseye mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 100 pesos nga GCash, Richard Ramos, mo gani disbar kay Loxbo. Ah, ingon siya. And Elizabeth, himpisa Gloria, good morning Katropang Alan and Ginaline Amaro, happy morning watching live from San Francisco, Agusan del Sur. And Arnold Altivo, good morning. And Bakieth Hinobiagon and Raxuman de la Piña and sa tanan nga mga nagamonitor karon. Obe, una ta mag-break mga katropa, be. Tawag kamo. Kinsay nagsulti ani mga katropa? Sabi ng presiding officer, Senator Judge, presiding officer Chisis Cordero. Ha? Eh, kung lang nalang mo ingon o sige pa gani ka, paundangon ta ka. Ni padayon lang yapon mga katropa. Iyang sulti ka. Stop!
1: Pinawa!
0: Ayan. Nanay to, caller, abtikay mga katropa. Be. Hello, may buntag. Hello, may buntag.
3: Good morning po.
0: Good morning. Sino po sila? Tagalog, Bisaya.
3: Bisaya po.
0: So, taga saan to?
3: Taga Boulevard.
0: Kinsay pangalan?
3: Laila de Lima, sir.
0: Ang nagtawag?
3: Deliza po.
0: Delisa. Delisa. Okay.
3: Melisa po.
0: Ha?
3: Melisa po.
0: Merlisa. Nang taga Boulevard. Okay, Merlisa. Abtik yun ni si Merlisa ba? No. Kinsa to si? Ha?
3: Si Laila de

0: 5 po.
1: Kasabot niya pong kato istorya. Oo. Ano yung gipaundang?
0: Namin ako
1: gagawin. Ah, okay. Salamat kayo sa mga taga Boulevard na minuman sa Todri sa programang Bulsay, ha?
2: Bulsay!
1: Mamilisa, i-text ang imuhang number, Dribe, o ang imuhang pangalan, ha? Kaya para i-diretso na ako. O saman, Gcash or kiniganing load? Hello? 100 pesos nga Gcash? Gcash lang. Okay. Katong Gcash number ni mo, isend sa Quadri, ha? I-text ko, ha? Adri nga number, po ka mag-text, okay?
0: Opo.
1: Salamat kayo. Kisa may mong i-greet niya sa imong makatapad?
0: Opo.
1: Kisa may mong greet niya?
0: Anak,
1: i-greet niya?
0: Greet ako kong papa po. Siya'y nagpatawag sa akin.
3: Good morning!
1: Good morning. Kisa yung pangalan sa imong papa?
0: Jamel Alonzo po.
1: See you.
3: Good morning! Good morning!
1: Good papa niya. Ha, di ko sa basta. Yun ay mong papa. Good morning. Regards sa mga palibot na naadya karon sa inyo hapon nga palibot. Okay. Salamat kayo, Melissa, sa pagpaminaw.
0: Thank you po.
1: Okay, thank you, thank you.
2: Bullseye! Bullseye!
1: I-text ko, mga katropa, ha? I-text ko dali kay para mapajikasan dayon ta mo. Okay. Nangumisyon ta. Nangumisyon ta. Way klaro ni si Boss Remilito, uy, wapagani pa siya 30, ang childo na. Di ba? Boss, nakaukab na ba ka diha sa imuang panalangin? Horot na. Grabe na ba siya mag-ampog agahapon. Punta, Lord, magswildo na, Lord, kay daghan na kayo na ningi, Lord.
4: Pinawa!
1: Nga, what is it? Tanaw siya ha di ay nga kuhan di ay bank account nga 200 hulugan na di ay. Diba? Basta mag-inampuon ka, tubagon yung ka. Pero basta katapusan mang God, tinaghan na deduction eh.
4: Pinawa!
1: Ha? O na nga, Mrs. Ay nalang palumalumag, pangutana. Kaya karong bahin ako sa ni.
4: Pinawa!
1: Bubalik ta mga katropa, doon at kita ay 56 minutos na paglabay si ka alas 7 sa buntag. Sa ito nga pagbalik mga katropa, ha? At sa balikan po ni nga reaction ni Pulong. Si Pulong Duterte mga katropa, wa gyud ni siya makapugong sa mga pahayag ni DPWH sa Secretary Dizon, may kalabutan kini sa proyekto sa sapa diha sa may Bangkal area. Pagawas kini og reaction. Doon naman siya mga pagpasalamat nito kang Vince Dizon nga nakakagalit nga. Tama po kayo, nakakagalit nga ito ha. Pero andyan naman yung book eh. Kung hinahanap po yung billions of pesos, itanong nyo dyan sa record ng DPWH kung nasaan yun. Kaya tama dito yung na-portion nga nakahisgot si Dizon nga it matters talaga kapag dito sa Davao Region and the local government of Davao City ay talagang magkaka-usap kayo para sa mga proyekto. Para bagang ibig sabihin nun, wala tayong ginagawa sa city.
4: Pinawa!
1: Reaction diyan ng ating si Pulong Duterte. Balik ka mga katropa, kay magkape muna ako. Magkatimpla na ko kay Magda Secret of Health muna tayo. Alas 7:58.
3: XFM.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: XFM. Kaklarik sana.
5: Exciting.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Melissa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blas Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
7: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
12: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Vision Next, daghan ang natabangan.
14: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
13: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
12: The Secret of Health.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
15: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The Secret of Health.
10: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The Secret of Health.
10: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic